0: Was si kasamang GQ. Ako si Radyo Man Buen Alguno, magpasalamat sa inyohang pagkaminaw. Himayaon ng Ginoo, maayong tungang gabi, Pilipinas.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.

Huwag ako na ulawan. Pusa, may padaklim na lang.

allí vamos un tango. Un punol, la

0: ¡El AMBA y Bonal!
1: Ok, 17 minutos na manakalabay ang alas 12 sa kaudohon. Ining makalingaw natong tulumanon. Maghatag kong kalingawan ninyo niining kaudohon samtang nagungitungit mo niya. Okay, luto na. Loto ng sudan, oy. Oh, hasta lami ang sudan. Gaso-aso pagsabaw. Gaso-aso pagsabaw ng jiru. Hey, lami. Lami, ana. Ting suga na to, anero. Ang sinugbang isda o ang sinugbang baboy, haunab o balihan, ana.
2: Ay,
1: mapagod na, mapagod, mapagod, balihan. Ay, kalimte, ay, kalimte. Dulat. Ubalubang tahan, ito launa rata. Ining atong hudyaka sa kauntuhon sa DYHP Armen Cebu. Nagisabak na ito nining tulumanon. Ubanya po sa inyong Kuya Poloy. Ilang hulag ko yung mga kaigsoon na higala. Kuya Poloy. Kuya Lain. Sana all. Sana. A man with a thousand voice. Ako ng tingog ni former Katong Senior during declaration sa Marcelo.
3: Waki nate!
1: Ladies and gentlemen, our formerly president of the Philippines, who is dead by now, Ferdinand Edralin Marcos

0: babae. Nga atong, kwan, itong amigo o gabiterano nga broadcaster. Ano nga ito, eh, paano na rin yung taon niya nag-broadcast ito sa una sa dire. Ito niya, kwan ba?
1: Mga kaigsuunan ko, kumusta? Ang nasod niya mapasagarong ay makapukan sa iyang demokrasya. Apan ang nasod na nagpagkabana, may makahatag sa iyang kagawasan. Kini si Attorney Rehoboam R. Calaquay.
2: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha,

0: Zona de Goles, 22 minutos, no van a clavar. A las 12, saca un tojón. El Chaka saca un tojón, sa DYHP Ironman Cebu. Nag-isabag na ito, nining dulumanon.
1: Ilang ba? Ipura!
0: Loud and clear ba itong signal na itong Jerome sa itong on-air? Diri sa itong Facebook Live, sa itong official blog page sa Bisayang Magsisibya. Ako man siguro yung problema, loud and clear man siguro. Ato na yung basahan ng mga greeting ko na sa itong mga minilyon. Nga minilyon yung mga followers na to, ha? Kanya, buhay na yung mga Acro members gahapon. 53rd anniversary nila. Amigo ni na to. Ang, ni sila, no? Naata yung mga amigo ni nga polis. Members Acro sa mga sakop sa itong kapulisan. Yung if name, inot, Odilot. Ato niya, mayong odto, Kuya Paul. Great na ko akong anak, si Ella Toledo. Samtang naghimo sa iyang project sa science na minaw diri sa barangay Bigoso and Tomas Opo, Southern Leyte. Salamat sa imong pagbasa, Kuya Paul. Kika ni Inot Odilot. Odilot. Yan mo nang ibalay yun ilang apelido. Lido mo nang ilang apelido. Tulido. Parang lugar din sa ato, basta Cebu City. Ang tayo Tulido din, Tulido City. Yan yung himong apelido. Niya si Ariel Lubiano, maingon to Kuya Paul, i-greet ang akong agaw niya sa Bunakan, San Isidro, Leyte. Minister Lubiano, Boy, Rubin, Jose, Romy, Cedric, o sa tanan na lang mga kabanay at Kuya Paul, mga pamilyang Lubiano, o mga pamilyang Lubiano, Kuya Paul. Kung ilabi na diya sa kwan, sa tanan mo ng mga kaparintihan o sa mga nagpaminaw po damo diri sa San Jose, San Isidro, Leyte. Salamat sa pagbasa, Kuya Paul. Niya, Jonas Coyno, mayong odto, kasamang Paul. Shout out ko sa tanang taga Concepcion, Mabini Bohol. Ilabi na ni Mix Baliesera. Og ni Noy Cosme Kasayas. Sa Kamarsyal Libo, Cebu nga Cebu. Ano ba yung Disgracias Libo, no? Tayo may ginintahan to. Greet ang iyang anak dito nga si Elsiay Coyno. Romy Sato Arisgado, pa-shout out Sir Paul, watching from Karkar. Salamat kaya kinya itong mga followers sa itong official blog page sa Bisaya Masisibya. Please share na, ha? O nag-follow o nag-like na mo. Palihog, ihatag sa nandito sa inyong mga friends, i-share nila. Ingna sa sila nga i-follow, i-like, o i-share po. Daghan na itong makaibaw nga naa din yung naglanog-lanog din eh. Ang atong tulumanon din sa labing lanog nga tingog sa Kabisayan o Mindanao nga mabiling overall number one nga radio station. DYHP RMN Cebu. Size 1-2 sa dial sa inyong mga radio. Onya Dore Mihurada. Ayong otto Kuya Paul, greet ko happy birthday ato ni Sel Vincent Chudore Mihurada. Ang galot sa Matinaw Carmen Buhol. O niya, Bradix Bandoy, Erasmo Magali, greet sa ko sa conference, Kuya Paul. Si Annabel Mahinay, Masukol, Pinote, niya, sa Tikan, Bantayan Island. O, i-share ni dito ha, i-share ni niya. Kutob sa inyong dipang-greet, i-share, kaya ron maka open siya. Magkabatin siya sa inyong mga greetings. Maria Diniela Miano Galo. Ayong od ko, Kuya Paul. A shout out sa tanang na minaw diri sa among sa imong programa, ilabi na akong mama nga nagluto o banana queue. Wow, kalambiya na. Kanang lata na nga, kwan ma? Lata na nga saging, lami kayo na. Ay, lami kayo na. Sa mga iwala ba? Oh. Luto ng banana queue. Yung sa iya ko nung papa, sa iyang papa nga sorry? Sa akong papa nga nakatulog samtang nagpaminaw sa imong programa hasta pa ita. Wala, kaya ron makapaminaw yun. Gika ni Maria Diniela Daniela Miano Galo sa Mabini Buhol. Sa Mabini Buhol ng ila. Mabini ba ni nga Buhol? May sumpay good.

0: Delikado murapod kag si Dan Pistanio, Kuya Paul Dagan ug Bingo. Kami bisa tong ubana dito sa una sir sa DYCB sa una. Kami tong ubana dito. Kaming si Dan Pistanio kaniadto ang butasan na ni tinuod ba rin. Ni taliwan na ni sila yung kalibutan. Wala lang may gaming kita ni. Ako ni akong mentor sa Search for a Man with a Thousand Words. Tudlo na ko ka lain-lain ng mga tingong. Engineer Wilson Aliganga, mayong oto Kuya Paul. Ayo to, shout out si kuno siya sa taga Station 7 in A1. Yan naman, naminaw sila dito. Very accommodating and courteous is ano na ito maka dito ito din ni Patrolman Rubia Patrolman Rico ano na ito maka dito Engineer Wilson Aliganga niya sa St. Jude Acres Barangay Bulacau Cebu City there is speakers iskina ni Agio Nila kaya nga itong Safe House Broadcast Center sa inyong Kuya Puloy inyong Kuya Pol lamat na din sa Charlie Bill Lakaw nga po. Naman ito rin ano ka sa itong broadcast. Anakay, gireport itong problema, okay? Hindi na niya, walang problema ng Station 7 na unitis officer niya. Amo, asikaso na yun sa mga i-report ng mga problema ng may kalambigitan na itong kapulisan. Uy, lamay ni Takingking ako, ano? Ang samin ni Takingking dump truck. Dump truck ni Takingking man eh. Diya sa kanal, kaya na hoax kanal. Na barangay Pundol, Balamban. Ilan, hopefully nga, waray na angol, ani. Okay, samtang nag-broadcast ha. Sa tayong monitor din eh, no? Monitor sa dos mga paghitabo. Atong sa kapit sa Pulauro na itong kapit sa Pulauro na itong news and public affairs nga deputy. Sa itong mga programa sa DYHP, are ninyo ma-view o mapatalingog o makita ang kagwapos inyong Kuya Puloy. Dere sa itong official blog page sa Bisayang Magsisibya. Anya si Abimay Amigable. Shout out ko Kuya Paul sa pamilyang Amigable. Sa Barangay Tugnaw, President Carlos P. Garcia Bohol. Labi na nila ni Imelda Armando Marcos Gadabinao Dere. Salamat kayo sa pagpahibaw, Ma'am Abimi Amigable. Naglanog-lanog dahil kining atong programa sa DYHP niya sa inyong lugar. Awas ka, paksit!
1: Pite!
0: Pagod! Di ay laing awot na, pasayawon ta nime! Sayaw, sayaw! Okay, sayaw!
2: Pasayaw ako dahil!
3: Ayaw, ayaw!

0: 36 minutos, humana ka labay, alas 12 sa kautohon. Hudyaka sa kautohon sa DYHP RMN Cebu. Nag-isabak na tunining tulumanon.
1: Ilang ba? Ipura!
0: Don Jerome, mabalik ang atong tulumanon.
1: Ilang ba? Ipura!
0: Kumanona nining imong greeting ang mga commercial. Kanya dugang greetings atong basahon sa atong pagbalik.
1: Ilang ba? Ipura!
0: Atong oras, 36 minutos humana kalabay ang alas 12 sa kauton. Balik ta humanining pipila ka mga pahinomdom.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Traffic! Kung mo biyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manutsuot ang sangka paspas ang aksyon sulod sa 30 minutos. Mulong tanang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusira.

niya. Daig do ka greetings diri, me. Ato ni Masahon sa kanali, ha? Nibalik man ni si Abi May Gable. Iyako may greet si Maylene Amigable, ate Annalyn, o sa iya akong mga anak, Kuya Paul, si Kayla May na Penguin, saan eh? Penguin, o Jim, o Danmore, ay nga nagsige lang, o saya, o sa salamat sa pagbasa. Ika ni Abi May Amigable, okay? Ya si apa diri si Kwan Miles mani yang ipini melo Kuya Paul. Good afternoon, shout out mama nako senior citizen again. Oh, 63 anyos duta na ni Dara. Senior citizen na 63. Apta ni Kuan Andrew kero ka dawat ni ka ng kwarta. naminaw yun, sige, paminaw sa DYHV si Mama Enoria Valentin, Maylene Valentin sa Maglihi, taya sa Negros Oriental. Oh yes, Sam Enzo, o Chan, Babe Susong, yeah, sa Sam Enzo, Sue Ripper, o Art Sign. May daan na Hungera Corner San Jenko. Ingatong dakpayan sumbo. Maninig ayaw si Inoy Sim o si Bay John Bipsuson. Inoy Sim Enso. Si John Bipsuson sa akong mga sapatos na nangalangkat ang gilid pa kay nangalangkat ang gilid kay dili mo ng original. Salamat kay ni Sir Tisoy o Tisay. Regaluan tag sapatos nga original na yun. Ayos kay ba? Di na ito magpatahi ni Sir Sam Enso o ni John Babe Susun ba?

0: kalayo ka na imong greeting Luzon, Visayas, Mindanao. Greeting. Angel, kalit niya ka. May lain, lain nun. May sabot sa umban ba? Galing kong gumalaw. Ingo niya, Luzon, Visayas, Mindanao. Ikaw, Luzon, Visayas, Mindanao eh. Luzon, Visayas, Mindanao. Astilan, mura. Mura na ka lang. Lokon, Ginamos, Bulinaw. Pagkalitag paminaw. Pagkalitag paminaw, pretty boy. Lokon, Bulinaw. Ginamos, Bulinaw. Ayaw. Ay, kung hijara na ay ka ba, seryoso sa kay ka, pretty boy. Kanya, o kanta ka? Para mukuso gayi mo pamaligya na pretty boy. Tawag yan mo to pagka singgit bebe ato paminaon be. Maraming halin kayo, pretty boy, no? Tungkol na kayo pagkasinggit. Ay na, 60 minutos na lang sa dili pa mag-alauna. Karong alauna, standby mo. Ang atender, Kuya Polo, Gang Solerans Gugma. Masunod ni Karuntan Taon. May isang pag naglanog-lanog, masiguro tas balwar tiro ni Classmate Yul. Ato silingan, Andres Bulacao, no? Sa tingala niyang kwan diri, bata-bata diri. Yung nandiri sa itong mga kasilingan natin. Nag-wire ka sa itong broadcast diri sa DYHP Ironman Cebu. Sa Hudyakan sa Kondos, DYHP. Nga gisabak nato nining tulumano.
1: Ilawa, ipura!
0: Bonya, napay lang. Ra, ako bati nila yawa. 6 minutos, sanili pa, matapos. Ang tulungan ako, na nagdasig ninyo nining kautohon.

Από το Great Injury si Miles Miles, gusto ko lang siya kuhan kay para ko na sa iyang mama. Kili ko na iyang mama sa iyang gigreet na to. Kaya mabugnaw ang lasang. Imayang lahunlak niya. At ang judisko. Imayang lahunlak. Remix na to. Para maalit.

Dara, dara, dara, mabug na wang lasang. Dara, ipangayo sa iyang mama. Mabugaw ang tangya akong gipoy ay

atong soaking titaminaw para ko nito sa iyang mama. 83 anyos na, lalingaw ko nung kayo. Gikilig ko nung siya. Kini mo ba nga lang kayo awit Himayang Nahunlak ito ganiya, moto kato giremix. Ato Himayang Nahunlak to. Ato lalim basahon, kini mo ba nga mga greetings ha? Ay wa naman tayo oras ini atong makalingaw nga tulumanon mo. Hands up na ang inyong Kuya Polo. Ubaling mga greetings diri ato lalaning basahon sa musunod na natong tulumanon. Ewa naman tayo oras yun. Makapadayon pa nining atong makalingaw na tulumanon. Butsaka sa kaugtuhon sa DYHP RMN Cebu. Nag-isabak na ito nining tulumanon. Inyong tulumanon, naghanap yun ito kayo makalingaw ng mga awit. Akong iandam ninyo, no? Nining atong tulumanong.

buhat ni kadaghanan. Na seryoso na sa ding maong at tulumunan ng mga higat. Ihuhat na sa ding kadaghanan. Ano, itong oras untop ng alauna sa kahapunon.

nangitag kag nila lang naboy makahupay sa nagdugog ng dugan. Adiyan ang tulumanon, nabugtong makatambal niya itong mga kasing-kasing na samaraan. Di, kuya po, bukan suliran sa sarupa. Mga ikanan, ang inyong kuya po.

Sigala, kumusta? Alauna na sa kahapunon, inyo na usap mapati o mapatalingho kining tulumanon.

pagdaanan aron sa pagmanhaw pagbalik kanay katuog na ninyong mga kasinatian sa gumpa na bisan kini ilumutan na ang nanligit ng

ni inyong Kuya Paul, si Paul Kenneth Lawrence. Busa Taminawa, ug patalinghugi, gining tulubadon. Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa kumpan. Alaula hangtod na sa alas 2 sa kapunod, upan sa mga hulawanong dambag ni inyong Kuya Paul o sa atong mga minilyon ng mga suking ikpaminaw. Kung kamuadunay mga kasinatian o kasaysayan sa napakyas ninyong mga dumba, itaambit na dinining atong tulumanon. Dear Kuya Paul, up ang suliran sa tukma. Dinilamang na sa numero uno na si Piyanan sa Kapisayan o Mindanao, ang D.Y.

friends, good afternoon. Welcome na sa dini ni atong matag Domingo Tulumano. Dear Kuya Paul og ang suliran sa gugma. Ako nga po ng iyong Kuya Paul sa kahanginan. Si Kuya Paul Kenneth Redoble Laurogo. Udapit na si kaninyo sa pag-uban ka na to, sugo ni ining mga orasa. Tunta sa alas 2 sa sayong.

0: Sa kumpanuro na yung mga kasinatian sa katakyasan sa gugma. Paalang ninyo makahatag ng pagtulunan sa uban na ito ng mga sukig ng paminaw. Ipaambot ka natin sa atong tulungan. I-chat, i-private message sa atong messenger sa Bisayang Magsisibya. Inyosang mapatalinghog o makita na naglanog-lanog kining atong tulungan noon. Dinhi lang na sa overall o pabiling wa pa dyan mailog. Number one na sibianan sa Kabisayan o Mindanao. Overall number one. Imanhin na, overall number one pagyapot ka. Ang atong pinalangga o inyong pinalangga na sibianan sa Kabisayan o Mindanao. No other than DYHP RMM Cebu. Size Orodo sa dial sa inyong mga radio. Pus lang atong mga minilyon na nga mga suking paminaw. O na libuan man to sa on-air. Aro na punaan man to sa social media. So tibuok kalimutan na ang uding makapaminaw ining atong tulumanon na nagsaysay o nagpatangon sa mga kasing-kasing ninyong samaran. Huwag kayo na biktima man ka sa kapakyasan sa gugma.
1: Dear Kuya Paul, ang suliman, pagkukla.
0: Sa itambot na ang inyong mga kasinatian sa gugma nga alang ninyo makahatag o pagtulunan. Direct message lang na ito, ah. Direct message o private message sa atong messenger sa Bisayang Magsisibya. Kaya ito na ako basahon. Ngayon na kayo, inyo langan, edad, address, ngahan sa inyong hinigugma, ilan mo katuig nagminalay, diin man nag-abot ang inyong duha kakasing-kasing, ang doon nga nagminalay mo, kaya isena ninyo, island yung kalimti, ang mga rason, ganong napakyas man ang inyong pagminalay. Ganong lasanad man ang inyong kasing-kasing kaliwa sa inyong pagminahalay. Ayaw nyo nakalimting. E mamunay basihan nato sa atong ending portion sa ako niyang pagbasa sa inyong mga love story. Lili ko rin dire kung sa atong mabasahan nga love story nga ipada. O niya, makapaminaw. Yun, hindi man tayo mabasa ang mga love story nga ang atong sender. Lili, maka paminaw. Dili makapaminaw. Kinalan makapaminaw. Wala nga ito yun ang ano, ato yun ang siguro noon. Ato pa nila nga damoy nga mabasa si Kuya Paul. Mura mag malangkat ang atong kasing-kasing. Mura mag muhilap sa atong kalabmas kasing-kasing. Na batiyon sa sila kung nagkagool sa mga sugilanon sa gugma. Nagipada sa ato mga suking di pamina. Wala, aging pagbukas din ang atong tulumanon. At laro Domingo ha, kung usbon pizza 9 taron sa buwan sa Agosto 2025. Ano yan akong una o sinugatan akong balit alang kaninyo. Mulong lang damdamin.
1: Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa kukwa.

0: 꾸역불 국안수리관 설국바.
1: Okay, itong oras may gala 14 minutos na umanikilabay ang alauna sa kahapunon. Nagpaminaw ka mo sa atong matag Domingong Tulumanoy na nagtambal sa mga kasing-kasing ninyong samaraan. Ito na yung basahan kini mga greetings sa ato lang mga suking tigpaminaw. Si Michael Buntoy, nagkasi ni Nato kaganiha. O greetings kaniya untuk sa atong hudyaka ng programa mga higala. No? Mayong hapon, happy Sunday, Kuya po. Please shout out Papa Rikrik, Mama Alice na ko. Noong Mike, iyon man sa pamilya niya, Manikar o Manulat. Iyon man, Dimoral. Pamilyang Dimoral o pamilyang Suguran. Yan isa sityo dungguan, Kuya Paul. Sityo dungguan, Barangay Basak Magdawi, Sari. Iting sika ni Michael Bintoy. Niyaron sa lungsod sa Consolacion. Niyaron siya sa lungsod sa Consolacion, Michael Bintoy. Giselle Robleza, ayong hapon niya po sa mga helpless request lang po himayang lang. Kaya nandiyan na patakara ang himayang noon lang kaya niya. Remix nung doon po. Ato ni balikon, ato ni nga balikon ng totoo na. Kung usbon na please itong mga nagwala nga naka follow sa atong official blog page sa Bisayang Magsasibya, palihog ko og follow, like and share. Share na sa inyong mga friends, inyong mga higala nga wapakaybaw. Ang DYHPR ng Cebu na aday di rin naglanog-lanog kining pinangita ninyong tulumanon. Tulumanon nga nagtambal sa mga kasing-kasing ninyong samara.
0: Dear Kuya Paul, ang suliman pagkumpa.
1: So, inyong mga greetings, isan lang sa atong comment portion, ha? Comment portion na to, isend lang na niya. Comment portion na to, isend ang inyong mga greetings. Si Antonio Codera Didasi. Ani ba na yung pagbasa, sir? Ato niya ba yung hapon? Tanang taga DYHP. Ay DYHP na mi. Salamat kayo ni mo, Sir Antonio Codera Diquez, Dicasi. Sa inyo, sir, na nga mga greetings, no? Pania si Maria Daniela Miano Gallo, doon na pa si dugang pang greetings na ito rin, no? Shout out ko sa akong Tita Bibi, Kuya Paul, nga naminaw sa imong programa samtang nagpaputod samtang nagputod og tanod sa kandila og sa akong tito Ado nga naminaw samtang nagduyan-duyan sigma ko na maputol lang duyan ya sa kubyansa. Paputol na doon yan diya ba? Ay kumpiyansa. Taro nga yan ang nahigot pa nagmayo. O niya, salamat kayo ni mo Ma'am Daniela, Maria Daniela Miano Gallo. Sa imong pagpahibaw sa niya, naminaw niya po. Minaw na yung tito samtang kwan niya. Nindot ka ng duyan-duyan, lami na nakailaw sa punuan sa mga susunduta sa hangin. nag-aray ka sa imong radyo, Abigon. Kanay niyo radyo di Abigon pa na. Or sa cellphone niya, i-bluetooth speaker lang. Anindot kayo, tagubtob kayo ang agi, anak. O, tagubtob kayo. Mas mo tagubtob pa yun na, huwag ato ng tukaran. Nining awit ni Rico G. Puno. Arong pagtaon, pero kaniyo ng Himayang Nahunlak. Kato ka kaniyang unto, Himayang Nahunlak to, pero ato tong giremix. Okay, di may ipangayo sa Japon ni Awita. Kani siya, wak ni i-remix ha, kining Himayang Nahunlak. Ingiga Awita, Himayang Nahunlak. Favorito sa din ni Joy Enriquez, Jocelyn Enriquez, akong amiga sa San Francis sa funeral home. So, ina, ila naman na ito, no? Ila na itong ipusil sa talisay, itong nagagpatik ba? Nagakarmin Cebu, no? San Remigio, ang address sa probinsya. Ako pa ito interview itong mama ito. Ang take contact number sa mama. Kaniyan kadlaon sa nag-away ng parking diyan sa Barangay Sumba. Lingang barangay sa Pasir. So, namatay man yung inunggap down. Pangita pa ang nakadunggap. Eh, murang nag-intruhay man ay nag-dagpusil. Kini nag-dagpusil yung kinususpik. Ay, siguro lang yun yung dunggap. Saan? Ay, kuhan man, na may dagpusil po ng pikas parte. No. Oh. Yala sa siguro dunggap yun, paita. Kaluya, namatay na may ganyan tao. Asa naman itong awit nga Himayang Nahunlak? Ay, pahinungon din na ito sa itong mga soaking tigpaminaw. Pangayok sa ning awita, asa naman ito, be? Ito na ako rin sa itong digital music box lang na itong kanaw. Meron mas tinaw o klaro at atong signal, no? Ano na nato diri kaya inaamo sa mga awit diri nga giandam na ito. Namaaning lumayo ka man sa akin. Narawang kupas, kaganiyan, nagpatukartag bulong ng damdamin. Unang bahin to sa atong aging pagbuka sa atong tuluman noon na ito. Tulong na ng damit. Pero ngayon na ngayo, may kay wata rin mabasa ang love story. Ang gitan ako dito. Wala raman tayo mabasa rin yung love story. Mga higala din ini atong tuluman noon.
0: Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa kumpa.
1: Atong tanawang dito, no? Himayang Nahunlak. Ipangayo dyan yung awit sa atong usa sa atong mga suking tigpaminaw. Patano na yung tigpaminaw sunod din yung atong

Okay, Motoy, pinangayong awit sa itong mga pipila ka mga suking ligpaminaw. Inining atong dulumano, ninyong dulumano. Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa gugma. Auman niya po ninyong Kuya Paul sa kahina. Kuya Paul Kenneth. Masatas dugang mga greetings una diri sa atong kuan atong live atong usbon na patalingog ug nakita ninyo ang inyong Kuya Paul atong official nga blog page ni sayang magsisibya James Martinez na patalingog ug naminaw na sa dato ni view na nato atong official blog page sa Bisaya magsisibya. James Martinez, wa ni siyang sultik asa ni ilaha. Rick Bibbs na mga yusag awit, maghintay ka lamang.

Maghintay ka lamang, ako'y darating. Maghintay ako. Agari, maghintay ako. Pwede ka lang sa itong digital music box. Ang iyang ipangayo. Ito lang i-ready na kay magsige pa man tayong basa. Maghintay ka lamang mo rin. Kuhan mo rin kakanta ni kanang Tid Ito. Oh, si Tid Ito mo rin nagkakanta ni Awita, no? Magmaon eh. Maghintay ka lamang. Maghintay ka lamang. So, iawit din ni Tid Ito mga higala. Kwan, wala nila itong play. Tubot sa nauglang sapa. Nakabog na akong sapa. Matuga niya, no? Sige, ato tanaw din sa itong digital music box. Kini tubot sa nauglang sapa. Tubot sa nauglang sapa. Tala na i-play ka rin ito.

Onya, itong oras, 29 minutos na ba nakalabay ang alauna sa kahaponon. Padayon mong nagpaminaw sa atong matag Domingo niya. Padayon ko ga-encourage ninyo, ha? Kasi kauaw lang mo, ayaw mo kukauaw, ayaw mo kukaiko, ayaw mo panagana, isend na ang inyong mga love story. Alam ninyo makahatag o pagtulunan sa uban na itong mga sukiting paminaw, ha? Ayaw, ayaw kukauaw nyo, isend na sa atong messenger sa Bisaya magsisibiyan. Ito na natin tanawin dito ang inyong mga kasinatian. Mga kasinatian sa napakyas ninyong buhay. Kinanglan sa mga bulawanong dambag. Ayaw nyo kukaikog, ha? Kuha nyo na ipambita hindi sa atong tulumanon. Inyong tulumanon. Here, Kuya Paul, ug ang suliran sa gugma.

0: 여호와를 꼭 암수리가 살펴봐.
1: 오케이, 이동 오라스 마이야라 42 minutos na. Tumani ka labay ang ala una sa kahapunon. Darayon to mabasa sa ato mga greetings. Aron tataon na mga awit, no? Ipangayo sa atong mga suki niya punting paminaw. Ipangayo kong awit ni Risa sa ato niya po mga suki king paminaw, no? Ato na masahon, kinindog ang mga greetings. Ato na napatugtog ang awit nga gipangayo ni Ariel Lubian. Rito kay niya, after all these years, okay, iya ko noon na ipahinungod sa iyang mga kasilinganan o sa tanan niyang banay, pamilyang Lubiano. Pagigiga. Si Ma'am Maria Luz Abilia, kayo po ni siyang awit, Mama, giawit ni Eddie Peregrina, o bukas na lang kitang mamahalin. Uy, yawa ni, anong ugmaon pa man siya agad? Anong ugmaon pa man agad ang bukas na lang kitang mamahalin? Ay, ugma, og ako'y mahigugma. Ano importante kayo niya? Katong last ninyo na dungog, maghintay ka lamang by tid ito. Ipangayo itong awit ni James Martinez. Alam ni Masultis James Martinez, ugasa niya ang address. Kasi madlock ni siya nga malumluman ba yung itaguan. Ano ka, James, ya, malumluman ka? So, naka-play tarong mga awit kay... Ano sa tayong ibasa ng love story? Niya, may pagpaminaw sa ni Ma'am Pilipa Hirumo, di as mabulo. Kaya, i-great ko lang yung mga pabilya. Sa Bagatay Barili. Sila si Pedro, Tony, Nini, Eva, Belen, o guban niya mga silingan pagkidiya sa Bagakay Barili. Ika ni Filipa Romo sa Mabulo sa Bonsari, si Bay Philip sa Leprekla alias Leprekla. Diyan sa Barili sa Gunting Barili. Padayon sa sila nagpaminaw niya. O si Sir Igunya, atong higala po niya, investigador sa Kabumiluan sa Mandawi. Magpag-reat sa niya. Ay nga po ni mo niya, Sir. Sir Igunya. Sa Mandawi City, mga higala, no? Ay niya, si Michael Bintoy. Ato naman itong gigreat ang iya pong mga greetings. Labi na ka itong mga pamilyang Dimoral. Ito lang ito na kuha niya ang mga greetings po, no? Ito na napatok, na basa ang iyang mga greetings. Ngayon, dugang awit, no? Ito ipabati ninyo kay pinangayo niya po niya sa ito mga suking di paminaw. Ilang James Martinez niya ay taga-Tudila din siya. Nade ni siya sa Tudila. Kusog ang atong sibiya niya. James, Tudila, no? Basta isla sa Kamutis. Sa Puro, sa Tudila, sa San Francisco. Una mo na itulo kalungso niya. God. Ang isla sa Kamutis, Tudila, Puro, o sa San Francisco. Kamutis, no? So, nana niya, tanan ang mga kuan. Wala ang paminahon, kiningi pa ngayon awit kay pinungod na ba ni Maria Los Abilia? Sa tananjo kunong laminaw, ilabi na sa iya kunong mama. Sa tinga si mong mama? Wapan niya makuha. Atara? Sapingaw si mong mama dahi. Para sa iyang mama ni. Para ni sa iyang mama. Na naminaw karon kining maong awit. Mama! Awit ni Edi Peregrina. Dara, dara, dara. Ato pabinaw, no? Mama. This song, Send Someone to Love Me. Mama. Dara. Ato lang pabinaw.

0: pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.
2: Ginoo, patan-awa kami.

0: Unya gipasakay ni Jesus ang mga tinun-an sa sakayan ug ipauna niya ngadto sa tabok sa lanaw ug iyang gipalakaw ang mga tao. Tapos niya palakta ang mga tao, mitunga siya nga naginusara sa usa ka buntod aron sa pag-ampo. Ug sa pagabi na si Jesus naginusara dito. Niadtong tungura ang sakayan dito nasad sa lawod ug gikusukuso sa mga balod kayang hangin sungsungon man. Sa may mga alas tres sa kaadlawon, si Jesus miadto kanila nga naglakaw sa tubig. Sa pagkakita sa mga tinun-an kaniya nga naglakaw sa tubig, nanghadlok sila pag-ayo. Anaay multo, mingon sila, ug naniyagit sila sa kalisang. Si Jesus mingon kanila, ayaw kamu kahadlok, ako kini. Unya sa Pedro mingon, Ginoo, kung ikaw ka na, palakta ako sa tubig nganha kanimo. Dali nga ri si Jesus mitubag. Busa mikawas si Pedro sa sakayan ug milakaw sa tubig ngadto kang Jesus. Apan sa pagmatikod niya sa hangin, nahadlok siya ug misugod sa pagkaunlod. Ginoo, luwasa ako. Misinggit siya. Ug diha gidawat siya ni Jesus ug gibira og mingon si Jesus kaniya. Pagkadyutay sa imong pagtuo, nganong nagduha-duha ka man. Ugunya na nakay silang duha sa sakayan, ug bilurang ang hangin. Ang mga tinun-an nga dito sa sakayan, misimba kang isusugmingon, ikaw gayud ang anak sa Dios. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sagad ang kahadlok, mao kini magpatibuwag nato sa atong pagtuo. Sagad ang kahadlok, mao sab kini ang magpabuta ka nato sa matuod o sa kamatuoran. Human ni Jesus gipakaon ang mga linibuan ka mga gutom ka mga tao dito sa bukid. Pinagi sa duha ka isda ug lima ka pan. O kining linglibuan ka mga tao, way labot mga babae o mga bata, nangabusog silang tanan. Gabi ikanto. O sa dihang sila humana sa ilang pagkaon, giina sila ni Jesus, una kamo sa pagpanglakaw. Akip ang iyang mga tinunan. O gunya, miuna ang iyang mga tinunan sa paglakaw, ug nanakay sa sakayan. Si Jesus mibalik og tungas ngadto sa bukid aron magampo. Tibok gabi siyang nagampo. Ug sa may alas tres na sa kadlawon, misunod si Jesus sa iyang mga tinun-an ug didto milakaw siya diha sa tubig. Ug niadtong higayon na usab, gikusukuso sa makusog nga hangin ang ilang gisakyan nga sakayan. Tiyaw mo na, kusukusuhon ka sa kusog nga hangin sa maniaron? Iyang imong gisakyan sakayan? Ganina, gikan ko sa SRP, nakita na ko ang Fastcraft. Sus, gikusukuso taon, oy. Kinumdumdyo ko sa Ebanghelyo karon. Gikusukuso ang Starcraft. Alas 12 kadto sa udto, mibalik in town ang Starcraft. Na diha karon o, wala na siguro to kabalik og laod. I just can't imagine. Kitang tanan nakaagi siguro nini. Kung ikaw mo sakay sa usa ka sakayan, labi na gayong gamay nga sakayan, ubisan barko. Kung kusukusuhon kita sa makusog nga hangin, di ba kamulisang? Di ba kamusinggit? Ginoo, luwas sa in town kami. Ginoo, Lord, my Lord, Mama Mary, luwasa kami. Hayan mausab ka na ang singgit niya itong mga tao nga gisukusukuso sa hangin. Ug sa dihang nakita nila kini si Jesus nga naglakaw sa ibabaw sa tubig, the more nga sila nahadlok. Kaya binila multo, Wa nila nakita ang kamaturan nga si Jesus naglakaw diha sa tubig tungod kay sila nahadlok. As I said, ang kahadlok usahay makapabutat ka nato sa pagta sa makamaturan. Wa nila nakita nga si Jesus kantong naglakaw diha sa tubig. Ug ilang singgit anaay multo ug midugang ug nanugang ang ilang kahadlok ug sila nanyagit sa kalisan. Ug dinhi miingon si Jesus, ayaw kamu kahadlok. Ako kini. It is I. Do not be afraid. Ug sa diha-diha si Simon Pedro miingon, Ginoo, kung ikaw ka na, aber, palakta ko diha uban kanimo sa tubig. Ug si Jesus miingon, Pedro, dali, uban. Ug sa dihang si Pedro mikawas sa sakayan, nakalakaw na unta siya padung ngadto kang Jesus. But when he focused himself not to Jesus, o sa dihang iyang gituon ang iyang sentro sa iyang atensyon, dili ngadto kang Jesus, kundi ngadto sa makusog nga hangin, hinay-hinay siyang naunlod sa tubig. Ug diha mibalik pagsinggit si Simon Pedro, Ginoo, luwasa ako. Ug diha giluwas siya ni Jesus ug siya giingnan, pagkadyutay sa imong pagtuo nganong nagduha-duha kaman. Maigsoon, ato bang pakasadon si Pedro nga siya nalisang niya tong higayuna? Kung ikaw malunod, di ka ba malisang? Ba't atong tanawon ang profile ni Pedro? Siya usa ka mananagat. Siya usa ka mangingisda. Hanas siya sa panahon. Hanas siya sa hangin o sa tubig. Kung siya naunlod, when he start to sink, hibaw siya mo langoy. Apan nga nung nisinggit man siya, Lord, luwasa ako. Maigsoon, ato kunong tanawon usab, kining maong sitwasyon ni Pedro sa atong buhing pagtuo. Kaysa pagkatinuod, kusog ta mo singgit, Ginoo, luwasa ako. Bisan tuod, kuwang ang atong pagtuo diha kaniya. Dali kitang bubungag, Lord, luwasa ako. Bisan aduna kita'y pagduha-duha. I experienced that one. I rode in a plane. Diri, padung Cebu, Gitgan, Manila. Kusog kaayo ang uyog sa aeroplano sama niya ron. Turbulent, severe turbulence. Kung naninggit ang mga tao, ang uban, Lord, luwasak, help us. Mama Mary, help us. Nang hilak na ang uban. And I said, wow, Lord, please, luwasa kami. Ako sab, lisang sab ko. Pero sa dihang pag-touchdown na sa plane, namlakpak tuod, apan jutay lang ningon, thank you, Lord. Namagpak, ugang uban, ugang daghan, nagkatawanay na lang og ilang gibiay-biay, ang katong mga tao nga nalisang. I said it again. When Jesus said, it is I, do not be afraid, He means it. When Jesus said, it is I, do not be afraid, He lived with it. When Jesus said, it is I, do not be afraid, Jesus is sincere in saving us. But how about us? How about us nga kita misinggit, Lord, luwasa kami. Hugot kaha ang atong pagtuo sa dihang kita musinggit, Lord, luwasa kami. O di kaha, ato lang gisuwayan ang Ginoo si gayon nga kita musinggit, Lord, luwasa kami. Sama kang Pedro. Sa Pedro uban kanunay diha ng Jesus.
1: Saksi siya nga kining iyang giubanan, dili kiniordinaryo yung tao, siya Ginoo, anak sa Dios. Saksi siya mas sa makaibulong ang butang nga gibuhat ni Jesus, milagro. In a couple of hours ago, saksi siya kung unsa gipakao ni Jesus ang linibuan ka mga gutom ng mga tao. Diha-diha unta, diha sa iyang libatakan, o sa iyang kasing-kasing o gunahuna. Buo unta ang iyang pagtuo ngadto kang Jesus. But why is it in a sudden, sa dihang siya gisuwayan ang iyang pagtuo, nganuman nga siya nagduha-duha. Ang komentaryo ni Jesus Ebanghelyo, pagkagamay sa imong pagtuo, pagkabiyutay sa imong pagtuo, Pedro. Ani anak ko? It is I. Ako ang imong Ginoo. Ayaw kahadlok. Di ka ni sagad usahay, refleksyon kini o salamin kini sa itong pagtuo, ngadto kaniya. Tanawara, musuod ta diha. Buli niya ta. Muhawag ta niya. Nangindahay ang Senyor. Yes, my son. Yes, my child. You are here with me. Puno siguro ang imong pagtuo din hika nako. Pero nga naman, sa pagguwas ni mo din, he, muadto ka man sa mga mananambal o magpatagna ka kung unsay may tabo sa imong ugma. Nga naman sa paghuman ni mo pangayo kaniya sa panabang, nga naman na sa panahon nga ikaw pagasuwayan, anaaman ang imong pagduha-duha. Umingon ka, kung ikaw tinuod nga anak sa Dios, kung ikaw tinuod Dios, buhata kini. Kaysa imo kining mabuhat, ako, totally sold out ang akong pagtuo diha kanimo. It is I, do not be afraid. Jesus was sincere when he declares it. Ayaw kahadlok, anaa ako kaninyo. Several times that Jesus said to his apostles, it is I, do not be afraid. And these same words or phrase, Jesus is telling us once again. Panahon ang sab na kita pagasuwayan. Panahon ang sab na kita pagasuwayan sa pagkusukuso sa panahon. Ang Diyos, nag-uban ka na to. Ayaw ka hadlok. Ubani ang imong kaugalingon sa imong buhing pagtuo, hugot ka pagtuo. Pagtuo nga wa'y laing gisaligan kung Diyos lamang. Reason why Peter starts to sink is because he entertained the power of me, of the trials in his time. But trials are there. Kanunay na ang mga pagsuway. Kanunay na ana at ubang ka na to. Apan ang buhing Dios nagingon ka na to. Uban ako kaninyo. Ayaw ka mukhadlok. Sa atong pagbadayo ni ning atong Santos nga misa, atong ligunon ang atong pagtuo uban sa atong pangaliyaw panalangin ngadto sa Dios. Naunta sa panahon sa mga pagsuway, sa pagkusukuso sa panahon nga kita sa pagasuwayan, sa nagkadaiya ng mga pagsuway. Atong pangayoon sa atong Ginoo nga kita ligunon unta diha sa tumbuhing pagtuo diha kaniya. Ug dili kita mubiya sa atong pagtanaw ngadto sa atong buhing Dios nga siya Dios sa tanang panahon, Dios sa tanang higayon, even when you are fighting in the greatest battle of your life. Amen. Palihog manindog, payag na atong pagtuo. Nagatuo kami so sa kadiyos sang amahan magagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, o sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami so sa kaginoo si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat usag kinaiya sa amahan, pinagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod ka natong mga tao galang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang si Espiritu Santo, nahimo siya may lawas gikan ni Maria nga ulay o nahimong tao. Tungod kanato gilansyen sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagaanto siya na matay og lubong, sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misa kasi sa langit og nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian nga walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoong maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sanak, dungan sa amahan ug sanak. Misimba siya og himaya, og misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos Katoliko Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa kabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala, og nagpaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, og sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Maigsoon sa tumang pagsalig sa Dios, ang atong migugmaong amahan, mudangup kita kaniya, dala ang atong mga pangamuyo, mag-ampo kita. Mapangurong Dios, dungga ang among mga pag-ampo.
2: Mapuangurong Dios, dungga ang among pag-ampo. Nga ang simbahan, mamahimong timaan sa paglaom, niining atong kalibutang buak. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Mapangurong Dios, dungga ang among mga pag-ampo.
2: Nga ang tanan nga nagkatigom dinhi, aron pagsaulog sa santos nga Eukaristiya, malimahan pinaagi sa pulong sa Dios, sa ingon, makabaton sa kahingpitan sa kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Mapangurong Dios, dungga ang among mga pag-ampo.
2: Nga ang mga pamilya

0: Ginoong Isokristo ng inkansi mga apostol, isang kalinaw ibilik ko kanyong, kalinaw ihatag ko diha kaninyo. Ayaw tanawang ang mga sala, kung dili bagsalig sa imong simbahan. Uksibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Karon atong ipakita nga atong panagsunay ang kalinaw manaa kaninyo. Kalinaw.
1: Bring eternal life for us, O Lord. Lord Jesus Christ, pray for the mercy that you have to give us. We have been in condemnation, but the heart of mind and body has come to God.

0: Inyong nabati ang Santos nga Misa nga tua manukad sa Basilica del Santo Niño. Daghang salamat.
1: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
2: Rashboy Nationwide!
3: DYHP RMN Cebu, the official number 1.
2: Rashboy Nationwide!
4: This time check is brought to you by Presto Creams. This newscast is brought to you by Presto Creams.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
5: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabi?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang kulang.
0: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: Ang kinis na niya?
10: In fairness, nag-glow up.
9: May budget.

under Turin system. Kay sagi kaingon na mga 1970s. Kan ni Marcos matang sa problema. Ni Marcos Senior. Aron mawa ang kalibog tanan nga mga Spanish title. Di na nailhon. Nga mao ebidensya sa pagpanag-iya sa yuta. Iparehistro ninyo pag-usab ang inyong yuta under Turin system. So ang hatagan gyud og igong gimbug aton ang

kan kay ang titulo nila nakuha sa pagpanlimbong. Ikaw nga dunay tax declaration. Bisan tax declaration ra na ang ikuptan sa imong yuta. Ug kanang imuhang pagbuhis sa yuta. Gumikan ka na kay tag-iya ka? Gumikan kay actual occupant ka? Sa civil code pa, your position is in the concept of an owner. Bisan og tax declaration ra na ang imuhang ikuptan. Ang imuhang pagpuyo sa yuta. Ang balaod ni ilanimo nga tag-iya og ang imuhang pag-ugmad sa yuta in the concept of an owner is equivalent to a title. Titulo na. Pero lesson kayo na ay. Naa kay titulo niya sa imagination lang. Di man pwede nga ang new civil code lang may imuhang ipakita nga to sa registry of deeds. Nga, Your Honor, ingon si Attorney Alguno. Sir, ingon to si Attorney Alguno nga the mere position in the concept of an owner is equivalent to a title. Oh, mauni nga provision, sir. Oh, ako na di ay maoy doon ay titulo ani. Dili, kinahanglan, kuha yung kag physical copy. Sa panahon lang nga, i-question ang imuhang ownership. Magamit nimo ang provision sa ato ang new civil code. Nga bisan og wa pa kay titulo. However, if your position is in the concept of an owner, that is equivalent to a title. Oh, sama ra nga duna kay titulo. Oh, ang balaod ingon nga sama ra ba nga duna kay title. Pero kinahanglanon gyud kamong mga tag-iyag yuta og ang inyuhang gikuptan nga papilis, tax declaration pa, ipatransfer ninyo ang titulo. Kay mao kana ang pinakataas nga ebidensya ang titulo nga kamo maoy tag-iya syuta. Ang problema lang ron kay daghan kaayong mga landowners nga ang yuta komplikado pa. Ang tax declaration panahon pa silang lulu ug lula, ubay-ubay pagyon nga mga testamento ang himuunon sa abogado ana. Oh, og duna kamoy mga kalibog unsay inyuhang himuon, labing maayo moadto gid mo og abogado. Personal ninyong ipakita ang inyuhang mga testamento. Og kanang inyong yuta ang classification alienable and disposable. Ang buot ipasabot, pwedeng panagiyahon og pribado, pwedeng mabaligya ngadto sa pribadong tao. Siguruan ninyo kanag patitulo. Kay karong panahon na daghan ang guwat sinanggo. Og nisamot pa yun kadaghan ang mga guwat sinanggo. Oy. Kanang registry of deeds kapila na gikiha. Kay og magpa-cancel kag title, kay imuhang ground dunay binuang sa pagpatitulo, i-appeal magin nag-file og kaso ang registry of deeds. Daghan kayo mga kaso, gumikan kay dunay may mga guwat sinanggo. So, og tax declaration pa na ang inyuhang gikuptang papel, mo advice ko ipa-transfer ang title kay daghan ra bang mga guwat sinanggo. Ikaduha, og inyo kanang ibaligya na ang inyong yuta nga sanggap sa title, maka-offer kamo og taas nga presyo. Mas taas man og value ang yuta nga dunay title. Kadili naman maglabad ang oo sa buyer pagpa-transfer sa title sa iyahangan. Og ang yuta ninyo tax declaration pa lang, taas-taas pag yun ang kumbate sa buyer para ang titulo matransfer na sa ihangaan. Pero kamo nga tag-iya, inyo na nang gisangkap daan sa title.

0: ang inyohang yuta.
1: Aw.
0: Hayahay kay mo. Ha? Relax kay nyo nunughan. Ighagad ang inyos buyer na aday mo titulong ikapakita. Ah, okay kayo. Ha? O timanin ninyo ha. Kanabang yuta nga under sa gitawag og original certificate of title. Unya ang original registrant ana. Patay na. Unsa may epekto. Tanawa ko ninyo itulo di haron. Kamo mga land owners be. Di ba na ay gitawag og original certificate of title? O kadto mga original nga registrant sa yuta, unsay effect anak? Kun patay na ang original registrant. Ato ayan ang tubagon karong taon-taon. Unya sa atong pagbalik, mutubag punta sa inyo ha mga legal questions. Ang atong hotline, 032 sa PLDT 2561916, samtang sa Globe, 0917-124-6459. Balik ta kasamang Jerome, alas 4:10. Okay.
2: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
4: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangong kumakablog sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
6: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
7: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
6: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
7: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
10: Bilang kilo sa karne?
11: 500.
10: Hulo.
11: Ma'am, bagsa presyo na gani sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
10: Out of control man ang presyo sa pamaliton na pagyapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Katiberos D o gamit na ako, Monkey Magic sarap. All-in-one sa panakot. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic sarap. Palit na.
12: Sarap magkasama.
13: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic sarap.
14: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 capsule, dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Be extraordinary with MX3.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washi!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
18: Mula noon hanggang ngayon!
20: All you need is Pride! All you need is Pride!
21: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
20: unique toothpaste for brushing every after kumain!
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula!
20: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
18: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
20: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
18: Max Alaga, Max Protectado.
1: Sigurado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
12: ACS.
22: This time check is brought to you by Presto Creams.
23: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
22: EQ Diapers. From day one to toddler, E-continue mo.
24: Let's go. Go with the flow.
25: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad arun likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
24: go with the flow.
25: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
24: Charmy!
22: Charmy, let's go with the flow.
26: Ahoy! Kidney care time!
27: Perhesyo ning magpadialisis. Kaso kaayo, maayo na lang niya ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
28: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
29: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
30: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
31: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
32: Goodbye.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
3: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
0: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
6: Bilang kilo sa karne?
7: 500.
6: Hulo.
7: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, patag na ko ni og 800.
6: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sara. Palit na.
8: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Setup. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: Ang kinis na niya?
10: In fairness, nag-glow up.
9: May budget? So

0: ko, believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
5: Cheers sa barkada nating
6: Night Shift!
5: OT!
6: Breadwinner!
5: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
7: Mama mia, here I go again.
8: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
9: Kidney care time.
10: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalakag yud ko sa akong kahimtang, nakadungog mong gugo na nang ni kidney care nga mo akong gisulayan, sir. Action man sig minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dakog yud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
11: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
14: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
15: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
14: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
15: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
14: Heavy duty linis, bawat pahit.
16: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
17: ACS. Maulan man, no worries. Naamoy ko lumang damit.
18: Charm, Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa pangon ng Charm.
19: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Pangong kumakablog sa Charm!
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
17: ACS.
20: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
21: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
20: So, nakatabang gid ay sa imo ang iBerry, Tita?
21: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
20: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga

0: Paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
2: Bilang kilo sa karne?
3: 500.
2: Hello?
3: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamalitod na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalami sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic sarap. Palit na.
4: Sarap magkasama.
1: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic sarap.
5: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
6: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
7: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
8: Lady's Choice Chicken Spread.
7: May yummy na egg, yummy na chicken, para umega sigla with proper diet and exercise.
8: Patikim!
6: Wow! Panalo sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 660 Omega 3 and 6.
7: Made with real chicken and farm fresh eggs pack. Starts at 1350 pesos SRP.
1: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 660 Omega 3 and 6. Para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
9: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
10: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
11: United Home. Unilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

Oras mga kasama, alas 4:18, balik na sa tuwang tulumanon, ang lungsod o ang balaod. Muntertin tas inyo ha mga legal questions. Pwede mo tawag sa tuwang duha ka hotline. Atong i-on-air ka na inyo ha mga legal nga mga pangutana o kutob sa atong mahimo, atong tubago na o makaya o tubag. O di makaya o tubag, pasinsa po kayo kay dili man ta genius din hey, nga makaya na to o tubag ang tanan ninyong pangutana. So pwede mong mo tawag sa duha ka linya 2561916 ang area code 032. Atong globe line 0917-124-6459. Unya kanang mga questions ninyo nagiagi sa atong official nga Facebook page, pinagi sa comment box, ako nang i-entertain sab niya karong taon-taon, no? Kadto mga naka-tune in na sa ato ang program. Salamat kayo ato ang mga actual viewers sa pagkakaroon, no? Ngani tan-aw ug naminaw sa ato ang program. Ang gibiyaan nato kaganiha mahitungod aning mga original certificate of title. Gitawag siya og original certificate of title. Sa ngaan planglaan, mao kana ang original nga certificate sa pagpatitulo under Torrens system. Nagpasabot nga ang nabutang nga pangalan sa original certificate of title, siya ang original registrant sa titulo. Karon ang problema kay daghan kaayong mga landowners nga ang gikuptan nga yuta titulado tinuod apan original certificate of title, kay ang original registrant namatay na. Ang nakabutang sa title, ang ila pang lulo, napasang nga to silang mga ginikanan, wa na transfer ang titulo, napasa na sa mga anak, wa na transfer ang titulo, napasa pag yun sa mga apo, wa pa na transfer ang titulo. Unsa effect ni anak? Ang epekto, wala matandog ang gitawag og ownership. Kay ang original certificate of title nga gi-issue sa registry of deeds, valid na, no? Legal. But dunay mga legal implications. Kay gikan gud sa original registrant kasama ang Jerome panalitan na po ka ektaryang yuta ang nabutang sa original certificate of title, namatay na ang original registrant. Bahinon man na ngadtos mga anak. Ug dunay na po ka mga anak sa na po ka ektaryang yuta, magbahin silang tagsa ka ektarya. Now, labing maayo ipatransfer dayon ang titulo. Sa ikaingunan nako, dili man apektado ang ownership bisan og wa pa matransfer ang original certificate of title sa bag-o nga mga land owners. Pero most advisable nga matransfer pagdetermine kung pila may share sa mga iridiro. Sa Tagalog pa, mga tagapagmana. Sa in English, gitawag og heirs. Now, og wa pa na ma transfer ang title sa bag-ong mga heredero, original certificate of title gihapon. Ang unang tanaw sa balaod nga ang kanang mga actual karon nga mga possessors nga ni claim nga mga herederos yuta. Ang kanang yuta nga ilahang gi ugmad o gi-occupy under pakana sa gitawag og co-ownership. Maglisod pa sila ana og transfer sila ang ngalan matag-usa kay wa pa mana na bahin o sa may procedure unta mag-extrajudicial settlement of estate. Dunay
himuon ang abogado nga extrajudicial settlement of estate. Ipasukod daan ang yuta. Unya, i-determine og pila may share sa matag iridiro. Pagkahuman ana, ipatransfer ang title matag-usa sa ilahang ngalan. Kana mo nindot yung kayong himuon? Karon dugay kay na transfer. Kay namatay na ang mga ginikanan nga nakasunod si yuta nga cover sa original certificate of title, napunta sa mga apo, sa mga original registrant. Wag hapon na transfer. Sige kayo na dili apektado ang ownership sa yuta nga under sa original certificate of title. Now, pag-abot nga tos mga apo na stuhod, nakaamgo ang mga apo stuhod nga, uy, ato di ay ning ipabuak ng ato ang yuta, uy. Aro na atay kagulingong titulo. Pwede ba na? Yes, pwede na siya. Unsay mga common nga problema ana, mag-ilog na og asa dapita ang share nila. Ang uban, di naman mutuman hasabot. Oh, katong sabot-sabot, oh, di rin man tukutob among yuta. Kaya ang naanan maya nga pamaagi sa una, tudlo-tudlo ra. Linsahan ra na. Oh, higtan rag. Kanabang, usa ihigot ana, kanang higtan og buli. Oh, maglinsa lang og buli. Oh, gikas kay mito, paingos antol. Gikas antol, paingos abukado. Oh, gikas abukado, paingos ng ka. Oh, ana man ang panahon sa una. Unya, ugbuk-ugbukan og madrikakaw. Pagtimaan asa dapita ang utlanan. Karon sa panahon na nga ang mga apuna or ang mga apunas tuhod ang gustong magbahis yuta, daghang mga sitwasyon nga mukam ina ang problema. Kaya ni atong kakaraan ng panahon, wa man kayo bili nila ang yuta. Oh, ilaram ganing pailisan o kwako ang ilang yuta ni ato. But pag abot nas mga apostuhod, karon na nga generation, dinha na ang conflict. Kaya naglalis naman asa na pitang utlanan. So ang nahitabo, kaya nataligaman man, pagpa-transfer ang original certificate of title ngadto sa mga iridiro, ni come in ang problema ngadto nas mga present possessors sa yuta. Pero magkasinabot lang, dili man lisod gihapon solusyonan. Ang buhaton sa abogado ana, muhimo siya og extrajudicial settlement of estate. Or specific kayo nga yuta gyud mo ibahinon, extrajudicial partition of a parcel of land. I-determine kinsa man ning yuta ah. Oh. Diyan naagi sa aktong sukod. Ipasukod og juridic engineer. Ipadetermine asa dapita ang mga boundary sa yuta. Ipadetermine kung pila ang actual area sa matag iridiro. Now, mahimuan na sa abogado o extrajudicial partition or extrajudicial settlement of estate, pwede na ninyo nang applyan sa kagulingon ninyong titulo. Muadto pa mo sa BIR. Anha diha maglabad po ninyong o sa BIR. Kay ang estate tax taas kayo. Hopefully matuman tong pahibaw ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Atol sa iyang ikalima nga suna nga dunay amnesty sa bitay na nga mga buhis. Oh. Ana din ha, ang uban nga mga ediro dili na lang mudayon og patitulo. Kay nasango sa BIR tungod sa kataas gyud sa gasto. Oh. Na ako'y klinti ka sa Bang Jerome, didapita sa South, Kiabaw'y sa Estate Tax. Nga no, niabot ko og 400,000 ang Estate Tax. Saan ako may namo, attorney? Kataas mas Estate Tax, abot mag 400,000. Unya, ato nang applyag amnesty. Di nga matong BIR, human na ko ng amnesty. Na.
ug inyuhanang ipustro ang pagpatitulo ana inyo ginang pangitaan ang gi-require si BR nga buhis kay dugay mo kayo na transfer ang titulo ana. Oo. Mao man na ang kabahin sa problema ug dugay kayo ma-transfer ang original certificate of title ngadto na sa mga present owners. So ang pinakamaayo gyud gikan sa ginikanan panalitan ang inyong titulo original certificate of title ikamatay transfer dayo ninyo nga mga anak aron dili sundon sa mga anak ninyo ang problema or o kananaang inyong titulo ron transfer certificate of title buti pasabot duna nay original registrant ana napalit makahanas inyong ginikanan ang gikuptan transfer certificate of title. Then ibalhin ninyo mga anak ang tawag gihapon anak kay transfer certificate of title. Oh, TCT. Ang original nga registrant OCT, original certificate of title. O dili ka maoy original nga registrant ang titulong imong kuptan transfer certificate of title. Okay. Ang atong oras, alas 4:29 mga kasama. Sa ako nang giingon, mutubag ko karon tataod sa inyo ha mga legal nga pangutana. O doon na mo yung mga concerns, nga mga problema diha. Pwede ninyong ipadangat, Teres, ato ang program. Ang ato ang hotline, 256-1916. Samtang ang globe line, 0917-124-6459. O magpahimo kamo og mga testamento, labing maayo, muduol gid mog abogado. Aron dili na magsigig kasango kanang mga testamento ninyo. Kay karon, base sa experience, labihan ka estrikto diris BIR o sa Registry of Deeds pag-check anang inyuha mga testamento. Ditagam na po ning BIR o ang Registry of Deeds, kasigihan lang sila kiha. O, gumikan kay nakalusot ning titulo, bisan og way, igo nga mga testament. So, karon niadto ang kanang deed of sale. Timaan sa pagbaligyas yuta. Napakoy makitaan gani hangtod ron. Usa naman ka page. Ako yawaan yung deed of sale. Usa naman ka page. Ha? Importante kayo sa deed of absolute sale nga ma-describe ang yuta. Oh. Importante na nga ma-describe sa deed of absolute sale ang yuta. So, labing maayo at tugimos abogado. O magdaginot mos gasto, kamuingon ang uban, niya attorney, anto miss abogado, mahal man kayo. Mahal gina, kay doon na may tariff rate. But musamot yun mo kamahalan. O i-shortcut lang ng inyuha mga testamento, kay dili man makalusot basta-basta ng atos BIR o sa Registry of Deeds. O, doon na bito ko yung mga kliyente. Nanay deed of sale, pag-abos BIR, sango. Pag-abos Registry of Deeds, sango. Nausap ni attorney, ang hindi masango, tanawa. Abogado ka ni pirma ni. Kumo ang problema nga magkasuhay na. Kaya mo reklamo naman itong umang party. O, man ko kapirma na. O, ang mga dealer, ang buyer, o ang mga testigo. Kaya ako, mahimo kong testamento. Doon ay mga chance nga ukira o guwa ang buyer. Kaya doon naman yung mga deed of sale nga buyer ramay ni pirma. O, ang seller ramay ni pirma. Dapat papirmahon pag appeal ang buyer. Pero kakita pa kung naghang deed of sale ron nga seller ra ang ni pirma. So, ukira na. Valid maghihapon na timaan ang seller doon na siya intensyon sa pagbaligya sa yuta. Pero labing maayo, paapilan ginagpirma ang buyer.
Unya, dunay mga testigo. Oh. Lai mo hanas office, maingon nga, attorney pa, notaryo may sa deed of sale, asang sealer, wala ba din sealer, sorry kayo. Di ko ka notaryo anak, akong i-confirm kini sa sealer o tinuod ba nga namaligya siya gyuta. Kaya daay mga problema nga nito mao kasama Jerome, daghan kayo. Ang ilang nanay, namatay na. Pagbutang sa deed of sale, nga, uy, tanawara ko na attorney o, nga naman na mao na ilang ipakita ng deed of sales. Ibaligyan ako nung mama ang ilang yuta. Unya, kinini ang pizza ha? Patay naman among mama. Gusto ako magpirma. Ang balao, yun untas notaryo. Og sundon lang yun ba? No? Di ginanotaryohan sa abogado ka ng inyohang dokumento. Og wa mo diha. Siyang atubangan. Kaya ako panalitan, deed of sale. Mangutan naman ko, asang sealer ani? Wa diri attorney, dili ko kapirma, di ko notaryo ani, pari-ara ning, pari-ara sa opisina, kay, aron mag-confirm na ko, tinuod ba, na namaligya sa gyuta. Asa ang buyer attorney, wa sa diri, kisam day, kagisugur ako. Mao ba, labi yung mayon doha. Pag-confirm, umao ba gini, ha? Unya, labi yung mayon, doon ay mga testigo. Ako pangutanon, oy, sir, tinuod mo na maligya kag yuta o pila presyo maon eh? 500,000. Mao ba? Unya, nabayaran na ni ang 500,000. Wala pa. Kano sa man ibayari? Kung muuli na to akong kuya, sa to pa, wapagiri na daw ni. Wala pa. Iko dili sa tadin of sale. Atong himuon, contract to sale. Oh, kontrata sa pagbaligya. Oh, kay wala pa man ma-buy region ang kinatibukan nga presyo. Unya na nato na himuan og deed of sale og ma-buy ra na ang total purchase price. Now, dunay uban ako mga kliyente nga dili mo tugas tinuod. Full payment na ni? O attorney, full payment na. Ah, maaba, sige. Deed of sale na, may atong himuunan ni. Ah, pagkasunod si Mana, balik, attorney. Wa, ako bayre, di ba niingon ka nga full payment? Oh, sorry kayo, attorney. Nagsabot mo lang good me. Aron mahimuan na yung deed of sale. Mauna na. Mamakak pagin mo sa abogado na. Resulta ka mo na mao'y na problema ron. Oh, ang ato atong himo, contract to sale. Kawa pa man ay mabayre ang kreatibukan nga presyo. Oh. So, ana, ha?

0: Ang oras, alas 4.36, igbalik na to ako nung akong i-check ng inyo ha, mga messages kadto mga ni Kuaron, ni Tanaw na sa to ang program pinagi sa live streaming sa to ang official nga Facebook page. Alas 4.37.
1: This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisang gabi?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulam.
0: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
7: Bilang kilo sa karne?
8: 500.
7: Hello?
8: Ma'am, bagsa presyo na gani sa 600. Saong presyong suki na ng 700? Pero sige, hatag na ko ni og 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamalitod na paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cantiveros D o gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa labi. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
9: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
9: Ilong Ranger?
10: Tanaw ni mo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
9: Dili sip-on. Di siguro ni Madayon.
10: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
9: Sip-on dayon?
10: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neozep C plus 40 na, na-izing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neozep C plus 40 with zinc dayon.
11: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Neozep Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
13: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
14: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
15: Wala kayo sa baon ko.
16: Sandwich na may Lady's Choice Ham Spread.
17: Lady's Choice Ham Spread.
18: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
19: Patikim!
20: Mmm!
21: Wow! Omega siglaw sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
22: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
0: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
23: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
24: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home First Sulfate Iron with proper diet and exercise.
25: United Home.
0: Unilab yan.
24: Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: My budget.

Oras mga kasama, alas 4.50, balik na sa ito ang tulumanon, ang lungsod o ang balaod. O gihapon inyo hang kasama, si Radyo Man Attorney Buen Alguno. Magiguban ka ninyo hang tudta, alas 5 ron sa hapon. Isugot kita mga kasama o mga butang, may labot ang lungsod o ang balaod. Labi na nining mga conflicting claimant sa yuta, nga ang uban tax declaration pa lang ang gikuptan, samtang ang uban doon ay titulo, pero karaan po nga titulo maoy gikuptan. Salamat kayo sa mga actual live viewers nga nakatutok sa ato ang radio program sa pagkakaroon. Matag-ad lang Domingo lang ni, no? I-share ninyo palihog, i-like o i-follow ang official nga Facebook page sa Diwa HP, apil ang ato ang program, para ma-expand ang ato ang public service ngadto sa mga nanginahanglan. Kadagham kog kaayong mga managaway siyuta o niya kutos mahimo labing maayo dili na unta mag-abot ngadto sa kurte. Oh. Kay mao na importante kayo nga magkasinabot lang. Pero dili na gin magkasinabot, ang last resort mao mag-abot gid ngadto sa kurte. Kuha na gid mo og abogado. So, pinagi sa to ang tulumanon, magiyahan mo na mo ug unsay mga angayng buhaton, unsay inyuhang mga katungod, basic nga mga katungod pinasikad sa ato ang balaod. Kaya ang balaod good, labihan ka komplikado. Dili sayon ang pagsabot sa balaod. Kinahanglan imo ginang hinuktukan og maayo. Oh. Kami mga abogado, magtuon yun mi sa balaod tungod kay amo ang kanang profesyon. So, sa ato ang tulumanon, ato alang isimplify. Dili na to, lisod-lisuron ang atong kagalingon, maghiskota o balaod. Okay, thank you so much. Ato ang mga actual live viewers, no? Pasensya kayo, kato ang internet sa medyo... dili kayo stable ang atong internet, no? Tungod maghanis mga panahon sab nato karon nga na ay mga bagyo, mga linog, uguban pa, apektado ang signal sa ato ang internet. Samot na daan nga hinay ang ato ang internet, di samot pagyud kahinay. Okay. So, kantong mga viewers na to, nga di na nako ma-mention inyong pangan, pasensya kayo, but ato nang i-recognize ang inyuhang effort, ang inyuhang kakugi, nga bisan adlang Domingo ron, ni unong gid mo nato, aron nga makapaminaw sa ato ang program, no? Shout out ta dibe, sa di pata mo tapos, kamang-kamang sa internet yun, eh. Disod kong basas o bang nga mga comments. Sorry kayo, ha? Okay, kini. Shout out lang ni Daan. Si Juviti Arisgado, si Lorna Margarita, Cristita Marie Balunga. Okay, thank you so much. Michael Evangeline Retoya, Winnie Martin, bang hapon. Ramon Villaber, si Roel Flores, Angela de los Santos. Thank you so much. Okay, si Renz Kinet Bayadog Yusores, Ariel Lubiano. Okay, thank you. Wincy Lumapas, Jose Ferrer Cabahar, o si Ginny Aton Giray. Okay. Tanawang tanay, kinsang pangutana mo'y ato ang tobagon. Okay. Gikang Angela de los Santos, good afternoon. Kanang nag-inilugas yuta, pero ang nagunit sa mother title, nagpakahilom lang. Pero dunay nagkayahay o pangangkun. Gapahimo-himo o ilang title. Maangkon ba sa gapahimo-himo o titulo ang maog yuta? The fact na gipahimo-himo lang, piki rin na. Ha? Kay og doon na panay, klarong titulo, moagi yun na sa regular o normal nga proseso. Panalitan, sila maoy iridiro anang yuta, naagi tayo makita nga extrajudicial settlement of estate.
dili kay pahimo-himo lang. Dili man na mohimo ang registry of deeds o titulo o wa kay testamentong ipakita. In what way man nga na-transfer ang titulo nga to nila o mother title pa na sa unsang pamaagi nga nakapatitulo sila do na by deed of sale. Pero o istorya-istorya lang, o matod pa ni mo, Madam Angela, maumao nga titulo, o maumao man ganina, so kadudahan na o gimaumao lang ang title, do na di ay maniobra na. O ang ato ang balao, di mo sugot nga imaniobra lang ang titulo. Kinahanglan mo agigid ta sa regular o naandan nga proseso sa pagpa-title sa yuta. Okay, thank you so much. Winnie Martin, kining yuta nga among napalit attorney kagikan panis among apuhan sa akong bana ug murag komplikado pagyud attorney kay tax declaration ra man ni among documents ug deed of sale gibahin-bahin kini sa lima ka mga managsuon ug kining duha ka bahin maoy sa among amua na palit sa yuan sa akong bana wa man gyud mi ika pa-title kay mahal man gikan nga rin sa isability. Okay. O naanam mo'y deed of sale, unsa inyo ha mga testamento, tax declaration, o guban pa, timaan, gihapon ka na, nga kamuna mo'y tag-iyas yuta. But, most advisable, puhon, makakwarta mo, ipatransfer gina ang title sa inyo hangalan. Pag-stop ka na sa umaabot nga problema kay daghan nga mga yuta nga tax declaration pa lang giklaim og lain nga claimant, ha? Okay, thank you. Michael, attorney, tax ra ang gikuptan kay di man ma-transfer sa title kay lahi ang name sa title, unsay buhaton niini attorney? Okay. Dadana inyo ang tax declaration, personal gid mong magpakonsulta og abogado. Kay kinahanglan man nga dunay igong ideya ang abogado in what way man unsang hinungdan nganong di man ma-transfer ang title sa inyong ngalan para ma-check sa abogado ang tanang papel ug matambagan ka mog sakto ug unsay sunod ninyo nga move kung gusto mong inyo haginang patituluhan ang maunga yuta. Okay. Okay. Lorna Margarita, doon ako no siya'y elder sister sa abroad. Last month, gibaligya ang property sa Villa Hermosa, Pilar Camuti, Cebu. Ang among property, unumi ka siblings. 1,567 square meters, residential area. Ang buyer, amo arang igagaw sa Canada o sa Canars. Ang lima ka siblings, nakakuha og ilang share. Dila na ko itugan ang amount. Pero dako gyud. Ako ang youngest sa mga siblings. Na hiubos lang ko kaya akong elder sister mo'y naggunit sa akong kwarta nga share nako. As lang pwede ba makiha nako siya attorney na hasol gyud ko niya. Yes. But tungod kay managsuon man mo labing maayo inyo unang kanang sabutan na. Sa dili pa mo magbarangay, pwede nga magpada ikaw og demand letter. Kuha kag abogado nga may mo draft sa demand letter. Kaduna mag-uy mga tinising nga iunang abogado kay atos barangay good. Labi na daghan kay mga marites, musamot hinong away.

nga share nako. As lang pwede ba makiha nako siya attorney? Nahasol yun ko niya. Yes. But tungod kay managsuon man mo, labing maayo inyo unang kanang sabutan na. Sa dili pa mo magbarangay, pwede nga magpada ikaw og demand letter. Kuha kag abogado nga may mo draft sa demand letter. Kadto na mangoy mga tendency nga iunang abogado kay atos barangay gud labi na daghang kay mga marites mosamot hinong away hinapan wa katagai ha or pwede sab collection for some of money kay ang imong kwarta gihold man sa imong isuon pwede sad iestafa criminal case ngano naghold gyud kag kwarta nga dili imo bisan pa man sa demand sa tag-iya, dili ni mo ihatag ang kaso ana istafa. O kinaghan nga mga legal remedies ani Madam Lorna Margarita, pero labing maayo, isurahi lang na imo isuon sa kabasig mada o istorya. Di na ganit mada ang istorya, ato ninyo ka sa abogado ana, kay aron ma padadaan o demand letter. Okay, thank you kayo, ha? Sige, kana lang una. Time pa. Okay, salamat sa advice. Okay, thank you. Monski nakatilaw na gyud. Attorney, nindot ni akong pangutan na ligon ba ang kasabutan nga palit-palit sa yuta? Pirmas nag-iyas yuta. Pirmas barangay captain as witness. Dili notaryado o abogado ang papel. Okay. Kanang mga kasabutan sa pagpalit sa yuta nga dili notaryado, valid na. Bisan pa man o kapitan lang maoy ni witness. But, usa ka na ka private instrument. Usa buti pasabot, instrumento tali ninyo sa seller o buyer. Valid, pero pwedeng i-contest ang inyo, ang validity ana. Dili ligon nga ebidensya. Ebidensya na, nga dunay pagpalit siyuta. Valid na, but pwede pa ma-question. Labing maayo, notaryado yun. Aron ma-convert ang private instrument into a public instrument. Ligon na na. Bisan pa ang Santo Papa mo ila sa maunga testamento. Okay? At ayaw nga panahon, salamat kayo sa mga nakapaminaw ron sa ato ang program, sa mga nagpaminaw silang transistor radio, car stereo, o mga ni-tune in sa atong program, sa ato ang official nga Facebook page, o katong mga mo tanaw pa, no? Kay ang uban mo, tanaw pa gihapon, bisag madili na, pinagi sa pag-check sa mga na record nato nga mga programs. So, atay igong panahon, ako si Radyoman, Attorney Buen Alguno, akong partner is Master

Patayong nga panahon, salamat kayo sa mga nakapaminaw ron sa ato ang program, sa mga nagpaminaw silang transistor radio, car stereo, o mga ni-tune in sa atong program, sa ato ang official nga Facebook page, o katong mga mo tanaw pa, no? Kay ang uban mo tanaw pa gihapon, bisag madili na, pinagi sa pag-check sa mga na-record na ito nga mga programs. So, at igong panahon, ako si Radyoman, Atty. Buen Alguno, akong partner is Master

0: Facebook page o katong mga mo tanaw pa, no? Kay ang uban mo tanaw paghihapon bisag madili na pinagi sa pag-check sa mga na record nato nga mga programs. So, hatay igong panahon, ako si Radio Man Attorney Buen Alguno, akong partner is Master.
1: Bygone's my choice. Bygone's my choice.
2: Bygone 100% knockdown.
3: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
4: Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
5: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
6: ACS. Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit.
7: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
9: Bilang kilo sa karne?
10: 500.
9: Hulo!
10: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, patag na ko ni Ugi 800.
9: Out of control man ang presyo sa pamalitod, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na!
11: Sarap magkasama!
12: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
13: Samok nga ubo. Undangi na. Tusiran forte. Mutabang magpaundang, undang. Sa non-stop tri-cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drift, ubo nga samok. Pag tusiran.
14: Tusiran forte.
15: Unilab quality yan.
16: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ubong makulit? Just stop it.
18: DYHBRMN Cebu, the official number one.
19: Racho mo nationwide.

0: DYHB RMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsigiganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede sumak may mesra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommy, makahilumdum ka ba atong last kagi panuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisat lang sa oni mo, kugos, karga, ug duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhod stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticone Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulants among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Simeticone Rest Time to the rescue. Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
5: United Home. Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
8: Maayo na lang, na ay kinilip.
9: Chewable paracetamol and candy flavors.
10: Di ko mabala ka.
11: Kay dali ray painom.
0: United Home. Unilab yan.
6: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kargato! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutabang para kargato ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
13: Kargato.
14: MaxVit Kargato.
15: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
16: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
17: Mga kasama, andam na ba mo nga makakuha o bagong pagtulunan mahitungod sa atong panlawas? Tutok lang sa Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Lunes hangtod Biyernes, alas 7:50 hangtod alas 8 sa buntag. Hatod kaninyo sa Liver Prime. Uban si Radyoman Michelle Miral Galve, ugang usa ka medical expert. Uban-uban ta nga magkat-on sa saktong pag-atiman sa atay. Ampingi ang imong atay. Dungan ta nga magbantay atay with Liver Prime.
18: Mmm, tofu sisig?
19: Huh? Mayo?
18: Pwede sa ulam yan?
20: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
21: Uban sa maintenance, uban sa pagli.
22: Unilab quality yan.
21: Vitamin B-complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
24: Lindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
25: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
26: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
27: Happy!
28: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
29: Playtime Entertainment, born for happiness.
30: Playtime Entertainment, born for happiness.
31: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
32: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
31: Ako pud. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
32: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
31: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. iBerry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
33: iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.

0: DYHB RMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
3: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
2: Kabog na nga pang negosyo.
3: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag-Kondura na pud mo.
4: Kondura, kusgan ka uban ni mo, kusgan pang negosyo. Kondura.
5: Strong for the Filipino.
6: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
7: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
9: ECS.
6: This time check is brought to you by Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
10: Kung moingon si mama nga,
11: sige kagaw, inanani mong tambal.
12: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha.
11: Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
10: Ang iyang buot ipasabot.
11: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
13: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
14: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
16: May tapang na hindi sumusuko.
17: May angking diskarte para magtagumpay.
18: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
19: Yan ang bangis ng layon.
20: Gerald Anderson, EZ Mill,
21: Mark Mugen,
22: Emil, and Vince of DBTK.
23: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
24: Kain ang kwento mo!
25: Ang bangis mo!
26: Drink responsibly.
27: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
28: It's Melee Francis.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Traffic! Kung mabiyahe, dagat mo sakit sa kalawasan. Gamit og Salon Pass. Direktang manhutsuot ang sangka, paspas ang aksyon, sulod sa 30 minutos, mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Salon Pass. If symptoms resist, consult your doctor.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: This Time Check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
5: May budget.

0: believe.
1: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
5: Cheers sa barkada nating
6: Night Shift!
5: OT!
6: Breadwinner!
5: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
7: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
8: May tapang na hindi sumusuko.
9: May angking diskarte para magtagumpay.
10: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
11: Yan ang bangis ng layon.
12: Gerald Anderson, Easy Mill,
13: Mark Mugen,
14: Emil, and Vince of DBDK.
15: Leon, extra strong beer.
16: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
17: Ang bangis!
18: Drink responsibly.
19: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. It's a

versikulo 22 ngatos 23. Nga sa pasiuna ana na sa tanan nga mga apostoles kins pare. Mabasa na San Juan 20 versikulo 22 ngatos 23. Unya mingon si Jesus kanila. Gipasyonan siya paghuyup o siya mihuyup kanila o mingon. Dawata ang Espiritu Santo. O bilang hunahun.

0: ug tuting Juarez Nicolas Dadi. May gabi diha sa Sitio Santa Cruz, Kanduawan, Barili, Cebu. May gabi istanan. Niya man si Brad Carlos Pastorite sa so itong paminaon unsay katampong pangutana, Brother Sok.
1: May gabi ka niyo, Brother Ding. May gabi ko niyo, Brother Sok, o sa itong Sisil Manager si Brother Bill Banyok. May gabi. O sa ako sa mga sakop sa balay, si Sarito, si Idna, o si Romilito. Mayong gabi ka niyo, diha. Brother Sok, ang mabasa na to sa Mateo 5:44, nag-isikot siya nga, ayag batuki ang inyong kaway, higugma ang inyong kaway. Pero, nakabasa ko Brasok sa Lucas 19:20, lain man ito Brasok. Matod ba niya, kung kinsay, kadtong dilibot ako maghari kanila, dadaan niyo sa akong atubangan o patyan niyo sila. Huwag ka niya magkasumpake ang Biblia Brasok. Kaya sa San Mateo, ipahigugma ang kaway. Niya sa San Lucas 19:20, ipapatay mo yan ni Brasok. Palihog og husayan niya Brasok, maing gabi.
2: Banggis na kayo. Kung higin mo na ni Kristo. Ako makaway, nga mo dawat ka na ako, dadangari. Huwag ako ni Sampatiyon, pinagis ni Espada. Kaya pagkasulti has ginudili na iyang agda. Ang iyang pagpakita

0: kani magkasumpake ang Biblia basok kaysa San Mateo. Ipahigugman ka, way. Nga, sa San Lucas 19, City, ipapatay mo yun ni Basok. Palihugog husayan ni Basok, may gabi.
1: Banggis na kayo. Kung hindi mo na ni Kristo. Ako makaaway, nga mo dawat ka na ako, dadangari. Huwag ako ni Sempation, pinagis si Espada. Kaya pagkasulti has gano, dili na iyang agda ang iyang pagpakita

0: then early ka ng inarching o ka ng tissue culture. Diha na ito makita. Then, diha sa nursery, sa ato ang nursery, diri sa Department of Agriculture, nag-perform taan ng mga asexual propagated, aka ng artificial nga, asexual propagated nga mga papadaghan sa tanom. Ang ato ang natural propagation na sulod na diha, ang ato ang example lang nato is kanang rhizomes. Naana diha, rhizomes, runners, suckers, crown, slips, bulb, corm o tuber. So kung ingon tag natural, ora ato kuan is naara gyud siya mismo sa tanom nga part sa tanom. Tahay mo ingon ta og stolon or runners. Diha nato matawag ang ato ang strawberry. Ang runners man good, usually na siya mura na siya vine nga mukatay katay. Then kadtong iyang kinatayan mo produce og ugat. Then ngadto na po na mo nagitawag nga runners. Oo. Moingon tag rhizome, ang rhizome is usually ang pinaka example na to ana niya is kana ang ginger na to. Turmeric. Oh, diha na mabutang og kanang bamboo. Diha na siya makuan bilong mura naghapon na siya og mura na siya og dapit sa ugat, dapit manara rhizomes gihapon na siya. Then moingon pud ta diri og suckers, pinaka best example na to ana ang banana or ang ato ang abaka. Then diri pud ta sa ato ang crown, wala nagilain nga example, ang pinaka the best example gyud ana ang ato ang pinya. Oh, pineapple. Then nga ri pud ta sa slips, kung ang pinya na ay crown, then ang sunod ana is ang bunga, ang sunod ana niya sa ilawom dapit nga part murag naaga pun si dahon, gitawag na siya slip. Mo ang dire ang pinaka best example gihapon nato nga mahatag is kanang pineapple or bromeliads family. Usually ang bromeliads is kuan man guni ornamentals. Then moingon pud tag bulb, isa po na sa example sa natural asexual propagation. Ang bulb na asta kasagaran mailhan gyud nato kaning ato ang sibuyas, onion, pwede sad ang mga ornamentals nga tulip or lily family. Then nga ri pud ta sa corm, ang pinaka the best example na to ani niya is taro. Di kayo kukuan anin taro, murag mauman siguro ni ato ang kung ato pa ni gitawag gabi. Then kaning tubers, pinaka best example na to ani niya is kanang patatas or yam, og yam pwede sa na diha. Then then ang isa pud sa kuan sa isa sa asexual propagation katong gitawag nga artificial vegetative propagation. Actually dili lang day ito lima ka example na pag day ikaunom na wala ko na apil maapil day ang cuttings ana ni cuttings. Actually nanay unom ka example unom ka artificial asexual propagation na napaday diha ang cuttings, marketing, grafting, layering, budding, inarching. Kaning layering og marketing same na malanggo na sila. Ang last ana is katong tissue cultured na ana siya.
1: So kung ano sir, kaning pinaka basic nga atong makita sa maong nursery sir.
0: Sa pagkakaron sa ato diha sa Department of Agriculture, ang pinakadaghan na mga planting materials ang mga seedlings nga gipaturok nato gikan sa liso. Actually ang daghan nato karon is ang mangga, ang lumboy ug ang guyabano. Kay kadtong last April 2024 murag mauna ang season sa harvest sa ato ang mangga, then ang ato amanggong liso gikan sa Profoods. That's why pag ask na mo og favor nga mangayo mi nilag liso na tagahan mi mao nang daghan tag available karon nga mga asexual propagated nga mga mangga. Pero karon nga panahuna na nata sa mga gikan sa pagtanom namo mga June to September, aduna na kita yung mga sexual propagated nga mga mangga nga ready na to distribute. Then

0: aside sa ana kanang mga mangga nga mga ready to distribute, amo sad na i diha pud mi mokuha og mga rootstock para gamiton sa ato ang grafting para sa mangga.
1: Okay, so mga higala no inyong nabati si Sir Cecil Cecil Pitt or Sir Pitt Pitt no, ang iyang gipang discuss hinaut nga naka take notes gayud mo niya. Mo break sa ta mga higala aron makapahuway ta. So mag break lamang kita, human lamang sa pipila ka pahinumdum.
2: Anak, pakiabot nga yung saba, ihalo natin dito sa kanin.
3: Mak, bakit ka laging may nilalagay sa rice natin?
2: Kasi bawat dagdag natin sa kanin tulad ng adlay, saba at kamote, may dagdag na sustansya. At higit sa lahat, may dagdag na alaga.
4: Visit Be Responsible Facebook page for more information.
5: Doy Colas, kung saan man na ni mong imong isublanan sa mananang balde, mga plastic sa soft drinks o uban pa, napay mga planggana. Yung Berto, wag yung ka mahibaw nga kining mga iglalabay ng mga sublanan. Mahimu pa kining, may pahimuslan. Ako na yung gamiton sa pagyanom o mga utanon do. Opo ba ni Colas, sa bahay amo raman ang amoy ipanglabay raman na dito na. Ayaw ka nag-ilabay. Tungod kay diri ka lang kay makatabang sa pagkunod sa mga basura, apan makahimo ka ba yun sa imong kaugalingon o garden diya sa imong nataran. Besan pa, wa kay utang katamnan. Ay, tanawa na nang akong pitsa at sibuyas dahon na no. Ako raman yung gibitay na nasundan ng diskahoy. Kung gusto ko maugutan, bukot ko rakong sibuyas o pitsa. Presko pa kayo ang mga utanon nga lutuon ako.
6: Tinood ka yun, Nicolas. Sige nung, ato na ko. Magsugo na po kong himo sa akong kuntan na rice vegetable garden.
7: Busa, giawhag na mo kamo sa pagtanom o mga utanon diha sa inyong tagsa-tagsa kanataran. Kining mensahe gihatod kanato sa maayong kabubuton sa Department of Agriculture, Regional Field Unit 7 o NIM Istasyon.

0: ba? Para sa brown rice ay kainin. Alam mo bang anumang palay ay pwedeng gawing brown rice? Ang brown rice o unpolished rice ay palay na inalisan lamang ng balat o ipa. Ito'y kulay brown dahil kasama pa nito ang darak na nagtataglay ng napakaraming dagdag sustansya tulad ng protein, fiber, vitamins E, B1, B2, B9, minerals at antioxidants. Alam mo rin ba na ang brown rice ay nakakatulong upang maiwasan ng type 2 diabetes, sakit sa puso, cancer at mataas na blood pressure? Kaya naman, kumain ng brown rice. Mas mabuti para sa bayan, mas mabuti para sa iyong kalusugan. Be rice possible.
1: Let's be responsible.
2: Ikaw lang ang mahal ko. Ayoko nagkakasakit ka.
3: Ito, binilan pa nga kita ng black at red rice para iwas sakit sa puso, cancer, at diabetes.
4: Ilan sa mga pigmented rice ang NSYNC RC638, 640, 642, 644, 646, at 730.
5: Visit Be Responsible Facebook page for more information.
6: Ang El Nino usa ka talagsaong paghitabo sa panahon o weather phenomenon diin matagamtaman ang grabe o sobrang kainit sa temperatura. Dili man nato mapugngan ang El Nino apan mahimo nga mapangandaman ang mga epekto ni ini. Sa humayan, pagtanom og mga matang sa humay nga dali rang maani gamit og humay nga makasugakod sa kakulangon sa tubig ug sunda ang alternate wet and dry nga teknolohiya. Pagtanom og mga utanon nga dili kaayo kinahanglan ang tubig. Pagtanom og mga kumpay sa hayop nga masugakod sa hulaw, paghimo og silage. Ipasiguro ang mga tanom og hayupan sa Philippine Crop Insurance kun PCIC. Paghimo og mga water catchment og labaw sa tanan, pabilin nga alerto og maalamon mahitungod sa El Nino. Hinumdumi, basta maghiusa tanang hagit sa panahon og lima atong mapangandaman og marisolba. Usa ka pahinumdum gikan sa Department of Agriculture Regional Field Office 7.
7: Iwas peste. Problema mo ba ang damo, kuhol, daga, ibon? Ang mga peste ang kulisap tulad ng stem borer, rice black bug, plant hopper, rice bug? O baka may sakit din ang iyong palay tulad ng rice blast, sheath blight, bacterial blight o pungro? Pag-iwas ang pinakamabisang solusyon sa kanila. Paano? Gumamit ng matibay na variety. Isagawa ang sabayang pagtatanim pagkatapos pagpahingahin ng isang buwan ang lupa. Pangalagaan ang mga kaibigang organismo sa palayan. Palagiang bisitahin ang bukid. Tandaan, prevention is better than cure. Pag may makitang insekto, huwag agad magbomba ng pestisidyo. Para sa detalye, kontakin ang Tech Center ng PhilRice, 0917-111-7423.
8: Bardo, nausap nga itong maisan. Ipangkawal man ang mga dahon.
9: Daan pala dito, nga mugrabi ng pag-atake sa mga ulod.
8: Kung siya kasabot ni mga mugrabi?
9: Yan itong maging adlaw, ako na matikdan, may ipangkawal na ginagbay ang mga dahon sa ating mais. Wala na po panong balinga. Muna niyang resulta sa pagbaliwala sa tahintang sa umahan.
10: Kung salini nga mga ulod, tay, di apa dyan, tay, di apa, halatay, kada mais na may mga ulod.
9: Muna yung gitawag na Fall Army Worm or Fowl. Tungod ko yun ay upat katuldok na nagpulma o sverdia sa ubos ng bahin sa lawas. Tanaw ba niyo?
10: Bitaw, no? Upat katuldok?
8: Nardo, kung saan naman ni nato ang atong maisa, mag-iatake man na ning fowl.
9: Na, sabi ko balaw lagi?
10: Tay, mas maayo, ato ning i-report sa atong Municipal Agriculture Office. Karon ilan ning matanaw atong maisan. Inumusab ang mga tanong nato. Unya ilan ning ma-report sa Department of Agriculture kung mataganda yun ang tambal.
8: Sakto, Jude Carol Elvis. Ato na yun ning i-report sa MAO. Nagpasidaan na baya ang DA na kinahalang isitahon kanunay ang umahan kung masunta kung adunay mga pag-atake sa mga dangan o peste.
10: Ikaw, mag-untay. Huwag yung kang sulti.
9: Ayun ako ninyo, Basula. Sabi ko man nalilimodagan, kung sa'yo pa nga akong desisyon na wala yung report.
10: Mas maayo pa na, hindi lang mo usa sa atong uma. Tanawa ang mga tanong. Ako nang report sa atong mao o makisusi ko nila sa angay pangabuhaton. Kung ugaling na apay laing mga pag-atake sa mga laing dangan o peste, labi na ang ating ulan na sad.
8: Sige dong Elvis, adto na sa mao na to. Isulti ang tanan nga imong nakita sa kahintang sa atong umahan.
10: Sige tay, ugnay. Adto na nako ang mao.
1: Ang Fall Army War o sa kadelikadong dangan nga moatake sa mga mais, humay, putanon, o uban pang makahatag og dakong kadaot sa mga tanom. Busa, giyawhag ang pag-report dayon sa inyong Municipal Agriculture Officers sa inyong lugar aron kini masusi. Alang sa dugang kasayuran, duulaan yung MAO o Provincial Agriculture Office o ang Agriculture Program Coordinating Office sa DE7. Kini nga mensahe gihatod kaninyo sa Department of Agriculture Regional Field Office 7.

0: Ang mensaheng ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at ng Hipilang ito.
1: Ugmaog ka to itong mga pipilar, kaya mga pahinom doon mga higala. Welcome back sa itong skwelahan sa kahanginan. Ako gyapon makauban karon si Sir Cecil Pitt V. Kaintik o Sir Pitt Pitt sa Science Research Technician mga higala, no, under sa Research Division. So kaganiha mga higala, atong ginahisgutan ang maong sexual o asexual propagation mga higala. Usa ka spelling ani sir, sexual?
2: S-A-S-E-X-U-A-L, as sexual. Then ang sexual is S-E-X-U-A-L.
1: Okay, so sa sex, asexual sir, day duha ka klase, mao ang natural o artificial, oh. So nalista na ninyo mga higala, no, kining sexual o asexual. Then naghatag butog mga example si sir mga higala. So padayon kita sir sa kaning maong atong topic nga nursery management. So sa maong nursery management sir, usa man yung pinakauna na itong buharton, like unsaon pagpangita o maong aliso or tanum. Then asa man ta pwede makapangayo niini?
2: Kung magtuo magkuang yung taog nursery, make it sure nga ang ato ang nursery is accessible, accessible gyud sa mga tao, especially katong mga mo avail sa ato mga seedlings. Di ka lang dili ta magkuan og nursery nga adto dito sa kabukiran nga maglisod ang atong mga farmer or mga individuals nga pag-avail sa ato ang mga seedlings. Then ang next, ang sunod is water source. Dapat ang ato ang tubig dali ra ma dali ra nato ma makuha is, kung mahimo lang ang ato ang water source is kanang dili gyud unta chlorinated ba, mao gyud unta na inindot. Pero kung wala gyud tay kuan, pero para namo is kung naamoy rain catcher, nindot sad na siya kanang tubig ulan, pwede na to na gamiton siya as pang kuan, pang ana, pang bisbis. Pwede ra siguro mo kung naamo yung mga yun na chlorinated, mas maayo siguro og i-stock sa ninyo inyong tubig. Oo, kay usually kung labi na kung nursery na, ato raman siya idiretso og bisbis good. Oo, nya. Kabantay manggod ko diri sa Cebu, ang atong chlorinated nga mga aw kanang atong tubig nga chlorinated arang kuan gyud kanang daghan kay chlorine ba. Oo, mo nang wala kaayo may nag kuan ana kung, pero wala na gyud tay choice nga wala gyud may source of water. Inyo na lang yung na-instagnant sa inyong tubig para ang chlorine mura siyag mulugdang dapit. Then, sa ato asad, ang sunod sa ikatulo na to nga kinanglanon kung naada tay nursery, make it sure nga nakakuan siya, nakakural. Nakakural kay, nindot manggod ang ato ang nursery nga dili basta-basta masudlan o mga mananap. Kay kanira bang mga mananap, once gani nga musulod na sa atong mga tanom, pwede man gud mga damage ang atong mga tanom. Like example usahay na yung mga iro na magdula-dula diha sa atong mga katam na atong mga bag-o nga propagated na wala na no, mamatay na no ato ang kuan, ato ang mga tinanom nga mga asexual o sexual propagated nga tanom. Then isa sad ana is naasad kay dapat ang imuhang nursery, kung mahimo, naagyo siya ikuan katong mura siyag shed net. Kung mahimo na atay shed net o wala man yun gani, pwede man tam mo gamit o katong artificial lang siya. Kanang hinimo-himo lang na to, nga magtukod lang tamura o poste, then butangan na to sa taas o kanang mga dahon sa lukay. Pwede na siya, artificial lang na siya nga shed net. Kaya ang purpose anak niya nga, ang init gikan sa adlaw, dili mo direct sa ato ang tanom. Kay nursery go na siya, mga bata pa go na ang mga tanom. Mao na atong giingon nga, handle with care, or ato gyud ati manunog tarong ato ang kuan mga babies nga mga planting materials. Then ang isa sa ana importante, nagyo kay working area sa imong nursery. Okay, ngadto man kamo perform sa imong grafting, ngadto pug kamo perform sa imong mga potting yun ana. Then ang isa sa ana kung naa kay nursery, nasad kay kung mahimo lang, kanang dili ingon nindot, naalang kay receiving area sa imo mga visitor, which is dito nimo siya palingkoron, nga tumo mag-istoryahay about sa inyo hang unsay available ninyo nga mga seedlings. Then para pod dili kanang daritso na lang po ka daritso dito sa imuhang area, sa imuhang nursery, which is para ma-entertain sa nanimo or ma-briefing sa nanimo kung sa imo mga available nga mga seedlings.
1: Okay, so thank you kayo, sir, no, sa imuhang buspok yung kayo nga message. O, binhinatapos ang ato ang programa, mga higala, no, sulod sa 30 kaminutos. Daghang-daghang salamat o maayong buntag sa ninyong tanan.
3: Kung dinhi natapos kining tulumanon, malungtarong pagpaguma. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Malungtarong pagpaguma.
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
8: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lum, sa pango ng Charm
9: Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumakabloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
12: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
11: Hindi po kayo gumaling?
12: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washy!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS! Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang!
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain!
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula!
16: Ipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
14: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa, unique!
14: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
16: ACS.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di na babalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Philippine Standard Time, para sa 4:44 na.
2: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita. Headlines.
1: Headlines sa mga balita sa Balitang Nasional. Si 72 ka mga balay, kapin sa 500 ka mga residente ang apektado sa migong buhawi dito sa Iloilo City. 182 sab ka mga lugar sa Luzon ang gibahaan tungod sa habagat.
3: Samtang First Lady Liza Araneta Marcos nakadawat ang early birthday surprise gikan sa Queen of All Media nga si Chris Aquino o banilang Josh Ogbimbi.
1: Comelec andam na sa barangay SK election talawa sa mga sugyot nga lugwayan ang termino sa mga barangay SK officials.
3: Gina Costa sa OVP o Edward Fajarda sa DepEd ipaabot ngay presentar ng mga witness ato sa padayong impeachment trial karong semana ha.
1: Sa mga balita lokal, konsyusyon sa Sugbo ni hatag na pagtugot kang Mayor Nestor Archibald pag-ex-appropriate o luna diha sa barangay Tisa.
3: Mga langyaw nga atleta ni Dominar sa gipaygayon ng Ironman 70.3 lapo-lapo kagapong adlawa.
1: Balita ka ba sa nasod po Pleo the 14th? Narawagan pag-usap pagtapos na sa kagubot tali sa Ukraine o Gracia.
3: Sa negosyo DA, nagtuo nga ang 20 pesos nga kilo sa bugas humay sustener hantod sa tuig 2028.
2: Headlines karon. Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
3: Mabuhay Pilipinas.
1: Kung na mga mahinong danon,
3: ganyang
1: unang radyo.
3: Unang balita.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Ito na bang impormasyon ngayon mong masairan?
3: Ang ayan mo madungan.
1: Una sa radyo.
3: Una sa balita.
2: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
4: Number one. Number one.
2: Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
4: Number one.
2: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
5: Nationwide. Nationwide.
2: DYHP. Unang radyo, unang balita.
6: Ising na.
2: Bango na. Sa unang radyo, unang balita.
1: Adlaw na may galang Lunes. Pizza Jess na may gala sa buwan sa Agosto 2, 2025. Sangan sa kanilang mukhang paro sa DYHP, aramin sa buka niya ang inyong mga tigbalita.
3: Sangani Radio Man Ken Galinea, kininyong Radio Man Marisa Abadie.
1: Ako sa aming Radio Man, Arul Busamante. Antong tabi ka na sa Lasay, Santak na sa Buntag. Paghatod ka ninyo sa mga napas ka mga balita. Pagbuntag, Sugbo, Kabisay, ng Mindanao, lalapod ganda, may gala sa itong pagpanaguan. Nag-inout kami nga nakamos, kapiskay kami yan, nag-adlaw ka na may gala ng Lunes. Unang adlaw sa simana. Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon! Kay Lunes ron ha, unang adlaw simana, bawal malay. First day sa trabaho o sa klase, niya, malayt pag yun, pastilan. Ato nakakalayt, nagabirnis. Sari pa tama, may galaman to. Sonahan, ato sa i-check, may galas kasama ang Jane Gallardo. Kaya atay, breaking news.
2: RMN TYHP Flash, Flash. Report. Report.
1: Si kasama ang Jane, nakasanbay na.
7: RMN Flash Report.
1: Kasama ang Jane, good morning Jane.
8: Yes, kasamang Arnold, kasamang Marisa, muraga gilid maayo ang buntag nato karong adlaw Lunes, kasamang Arnold, tungod kay gisugat gita og dako kayong disgrasya dinhi gini atbang sa may Abellana Police Station, kasamang Arnold, diin usagyod ang nakalas nga motorista Matod pa, 25 anyo si Pio sa call ko. Center agent ka sa mga Arnold.
1: Bata pa.
8: Nga diya, ganyan yun. Nakabsang din siya kang sinabuhi. Gani ka ron. Kaya nagpaabot pa man ta, no? Kay giwanan pa man siya ka sa mga Arnold. Di-investigaran pa man siya ito ang sakop sa TEU, Traffic Enforcement Unit. Mao nang gitabunan lang sa pagkakaroon ang kining biktima kay wala namang gitwe sinyales sa iyo ang kinabuhi.
1: Mm.
8: Matod pa ka sa mga Arnold. Kaya painun nung tani sila amihan ng bahin, gikan ni sila skulon ka sa mga Arnold niya. Ato ang nasairan, ang iyang motor dali ka sa mga Arnold, porti yung guba ah. Wa naging ninagadi maong rikirox ni ka sa
1: mga Arnold. Saman siya ka ng self-accident?
8: Nasay ka bangga.
1: Ah, nasay ka bangga.
8: Sa mga Arnold, nasay ka bangga. Ato sa itahulagway, ya mismo ang kani iyahang motorsiklo, kaya layo-layo mang gining nalagputan ka sa mga Arnold na kumakita na ito. Karoon din, hiwa na gininag ka di mao, di na may tura din ang iyahang motorsiklo. Murag kusog-kusog din ni ang dagan, matod pas kauban po kasi sa mga Arnold, kay matod patulo ni sila ka motorsiklo ang gasunod, yung kining namatay, murag mao ni ang nauna, matod pa ka sa mga Arnold, na murag nakainom po, kaya man sila sinangirin may kulon. So karoon na, dari po ang taxi, mga nakalambigit po doon, nakabangga.
1: Agoy, taxi rin na yung kabangga, eh.
8: Ang tatabangan po aning maong taxi kasi mga ano, swerteng bubaa gani ang driver ni Imino, wapag yung nakanaog sa iya ang taxi in town kasi mga Arnold, murag na
1: pulbaan. Natrumasad, natrumasad.
8: Murag na trauma gid in town ni si Sir kasi mga Arnold, no? Sayo kaayo pa, karon lang gid ni kasi mga Arnold, at magid ni sa ato ang police station to sa may Abitiana. May tabo ning maong na incident.
1: Dool po niya sa Cebu City Police Office.
8: Yes, sa mga atong buwanon ka sa mga
1: Arnold. Sa Police Regional Office 7 day.
8: Sir, maayong buntag, sir. Bila sa kita kita. Live taros BYHP, sir. Sir, unsa pang paghahitabo aw? Unsa ni limang biktima, sir?
6: Sa trabaho na ko.
8: Asa mo gikan ni sir?
6: Sa Kulon.
8: Kulon, ya paingon nang ta mo
6: sa. Sa Bumi sa Puente diri nga daan sa Hatbang station po.
8: Uli na pa mo.
6: Kadong nga di.
8: Asa man ino ha, sir?
6: Buwat na ni ila ha, doon. Ako kapit sila po.
8: Doon sa manika na nagbanggaan ni taxi niya nung...
6: So, green green light na taxi, wala okay pa ako nung arasya ni Hunyo. Sa kung nga, arasya ni left turn. Sumaw na to.
8: Nalagpot din ni.
1: Paano kung tingnan ng arlan doon?
6: Naka-helmet man siya tanan-tanan, pero wala, nakisig-sig nga din. Nakasid sa tunga, dyan yun nung bangga yun sila.
1: Aha. Sir, akong klarohon, sir, naka-green light mo, pero ang kining taxi, naasya sa tunga, padong sa left turn.
6: Oo, padong sa left turn.
1: Aha. So, wa mo mag-expect, sir, nga mo kuhaan siya, mo diritso-diritso ang kining taxi?
6: Wala, yun. Kalit siya ko yung pangitabo.
1: Aha, mga...
6: So, layo. Sama ng taxi na padong naman sa nakita naman siya, wala ko kay bao kung anong wala siya ni dito or ni hunong anong ni hunong siya sa tunga.
1: Mm.
6: Wala ko kay bao dito. Nasa green light to go ra to.
1: Aha. Kusog-kusog ang daga niya, sir.
6: Kasi ko kayo, sir, kaya nagsunod naman dito.
1: Mm-hmm. Wala mo makainom, sir?
6: Ha, nakainom, gamay ra dito.
1: Padong gamay ra, ah. Padong na uli. Sir, Minyo, ni pilaidan na ni bata, ah, kining mong kauban sa trabaho.
6: Ha?
1: Pilaidan niya.
6: 25.
1: Aha, naroon na siya na puyo dali sa Guadalupe. Taka Guadalupe, gini siya ihasta iyang mama?
6: Guadalupe.
1: Aha, nakabaho na iyang, iyang pamilya, sir?
6: Oh, natawagan na ako, sir.
1: Sige, sir. Salamat kayo, sir. Ah, salamat kayo.
8: Salamat kayo, ha? Moto ako sa mga kauban kasama.
1: Subo ni nga balita sa pamilya ani kasama nga Jane.
8: Subo gid kaayo in taon kasama ng Arnold, no, kaya diha dayon mang gid ni nakabsan gid kinabuhi ang kaning 25 anyo sa nga ulitaw kasama ng Arnold. Yan inana diri ato ang mga medical team, pero sa pag-access nila kasama ng Arnold, wala nay pulso, wala nay sinyales gid ang kinabuhi inungdan. Nga, gitabunan lang usan siya sa pagkakaroon na samtang nagpaabot pa kasi ang Arnold sa dugang investigasyon na. So, karoon na, pabutin pa sa nila ito nga mga naugli ang kaning taxi driver kasi ang Arnold. So, murag na trauma, mga kid in town po niya kasi ang Arnold, no? So, mo na.
1: Kanadiha ka sa mga Jane, kanang kwan diha, junction diha, pwede ka nga maka left turn diha, basta go signal. Free flowing basta, pero kung red signal ka, dili ka pwede ka left turn. Oh, pwede na siya di ka left. Oh, ba, pwede ba sa red, ba sa green signal diha? Pwede ka ka left turn diha.
8: So, sasihon ka po niron ka sa mga Arnold na hopefully naapod may CCTV dari ay para po na makadugang po or makatabang po sa investigasyon sa atong kapulisan ka sa mga Arnold na tungod din ang pangitabo. So, karoon...
1: Doola ko na itong kuhan. Doola ko na itong taga CCTO. Wa ba ka ni mag-greeting the red lightning kuhan? Kining motor.
8: Sir, maayong contact, sir. Sa yung HP, sir, wala ni nag-beating the red line.
9: Wala, wala ko ito yung tubag ni Muang.
8: Pakapunin ka sa inani na.
9: Sabo sa inani na.
8: Wala pa na ito na-historya ang kuhan, sir.
1: Ang taxi driver.
9: Pag-usa sa police.
8: Okay. Wala pa po, good sila ka sa mga Arnold, no? Kay ang driver sa taxi, wala
1: pa mo gawas.
8: Wala pa, pero ako lang itagaan nyo pagtagad ka sa mga Arnold. Sihon po nato niya, aron makahatag po ta. O kompletong detalye, mahitungod din niya. Mauna ka sa mga Arnold, no? Wata na kuan kay every kuan din nato nung naghahatag din ta o paghimak, no? Kerni gud kadadlaw ka sa mga
1: kadadlaw no, oh kadadlaw kita nga pamhing magno
8: kadalanan kaya labi na inaron ka sa mga ano gagabi eh murag tingsuroy gid sa mga bata no na tingkapok papo ka sa mga ano ba laag-laag ko rin taon pero mo ano wa man po'y nagkagusto ni ining maong panghitabo pero ato wala ning tagalog pagtaga di og muha tag tagdugang detalye matagaron og ganya ka sa mga ano ba lagi ka na lang dinis may Adriana ka sa mga ano ba uban ako sa tong RMN patrol at speed pilot Rajman Jetty Kinimpong ako sa ganyan Rajman Jane Galliardo DYH Utatak
2: RMN TYHP Flash Flash Report RMN Flash Report
1: Dan sa labag sa mga Jane Galliardo kami gala sa Smenia Boulevard Corner RR London kaya di ay vehicle accident may gala di inakalaskyo na gawin 25 anyos nga motorista o sa ka-call center agent gikan sa Dan Colon pauli na unta may gala sa Guadalupe kapag pag-abot niya napita sa corner anang RR London at bang may gala sa Abiliana Police Station nagkabangga aning taxi perting pataya mga kasama. Mane atong kadunay nga pahimangno sa mga motorista matag kadlawon nga hinahinay lang ta sa magpadagan sa atong mga motor o sa atong mga sakinan kay di lang kita may nagamit sa karsada mga kasama napay lain onya kay nagtuo lagi ka nga mingaw ang karsada magpaturaga sa ka sa magpadagan din ha onya uroy og dunay mukalit og labang diha di nakakapanagang. Ya usara ka bukat tong kinabuhi kasamang kisos minya. Wa na, maglingo-lingo na kahuman. Ang atong pamilya peting Guula Town. Kini taas po ang tanig maabta ni Bataa kay 25 anyos pa ulitaw. Call center agent. Dagan po ang tanig maabot sa kinabuhi. Pero condolence sa pamilya. Condolence sa pamilya. Noi Town may gala ang pamilya ani. Nagpangutan sa ginangatan may gala sa 25 anyos nga ulitaw. Samtang sa bigas bahin, arita may gala sa tong answer to win na promo. Sus, grabiha sa baha dito may gala sa Luzon. Oy. Grabiha naman lang. Makita na ito may gala nga lapaw na staw ang tubig. Kini mga sudara, mga higala, makaingon ka nga mga kwang kini unta. Kanabitaw nga advance ba nga mga sudad dito sa kauluhan. Compare na mo may gala sa mga sudad sa probinsya. Nalapawan may galas tubig. Gamikan may galas sa way undang nga uwan. Onya, mura magway issue kay basa dito no ang kanang baha. Pero kung magbaha gani da sa mga dapit may galas nga atbangs politika wala. Grabe dayon ang kwan dayon, bash dayon. Ini mga galas gi-explain dayon ganong agibahaan. Ate mga picture mga video diha may galas nga pakita sa grabing baha dito may gala sa Luzon. Ito sa Cavite, sa kinini ang Batangas, Laguna, sa paninapit may gala diha sa Quezon. Pasti lang naghana. Wabot may gala ka sa 182 ka mga lugar dito sa Luzon ang grabing gibahaan. 182 ka lugar, ha? Grabe. Ato rin siron sa itong answer to win a promo. So natin, 500 ka mga residente, may galang apektado sa Buhawi sa Iloilo. Samtang dito sa Luzon, pila ka lugar may galang sa Luzon. Ang gibahaan may galang gumikan sa Habagat. Pila ka lugar dito sa Kuanbe, sa Luzon. Ang gibahaan. Aminaw ka. Pila ka lugar, Begala sa Luzon, ang gibahaan, ha? Tungod na ning habagat. Kita, habagat man tayo nito na kalabay ng mga simana. Kita ay, kuhaan sa dali. Kita sa inag-baga-ba, Begala, sa kusog nga awan, may undang awan. Grabe pong pagbaha nato dali, Begala, pero... tungod ni Begala sa grabing uwan nga way hunong-hunong halos usa ka adlaw, wagin mo undang. Dito sa Luzon, Begala, karon na sad sila may giigo sa habagat. Ang bagyo manggod mga igsoon, wa ni siya mo kuan, wa ni mo agig yuta dito ni Begala sa karagatan. Paingon nga to sa Taiwan. O niya karon, ang habagat may nagpusulabi. Grabe na hinoon, Begala, ang pagbaha diri sa ato. Doon ay mga dam dito sa Luzon ang gagipang habuan. Tungod na sa pagsaka, Begala, sa tubig. Ang level, Begala, sa tubig sa dam nila, pita na sa taasa mo, no? Nag-release sila ang tubig ni Samot, mga higalang baha. Ni Samot, mga higala, ang pag-apaw sa tubig nga niabot na sa Kabalayan. Karon, ang pangutana, pila ka mga lugar sa Luzon, ang grabing gibahaan, Begala, sa tubig. Ang gibahaan, Begala, gumikan sa habagat. Kana, tumaga ha. Aris na, Begala, sa tong, sa toang... Ang Merkado Publiko, report kasama ang Jesse Samampong.
10: TYHP, tuto presyo sa Merkado.
1: Kasama ang Jesse, good morning, Jesse.
11: Yes, mayong buntag kasama ang Anod o kasama ang Inday Maris. O mayong buntag usap sa itong mga suking tigpaminaw ni atong stasyon DYHP. Arimin si mo, good morning. O mayong buntag usap sa itong mga tindira o tindiro o mamumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay, para sa itong mga suking tigpaminaw, mga tagtag presyo sa mga klasik-klasing mga utanon diri sa Carbon Public Market. Agbati, 60 ang kilo. Kamunggay, 60 ang kilo. Saluyot, 50 ang kilo. Kalabasa, 20 ang kilo. Okra, 60 ang kilo. Sikwa, 60 ang kilo. Batong, 50 ang kilo. Kamuti galay, 40 ang kilo. Kalong, 50 ngadto sa 60 ang kilo. Palia, 90 ang kilo. Utanon sari-sari, 50 ang kilo. Utanon pagbit, 50 ang kilo. Kalabasang puti, 30 ang kilo. Beans, 60 ang kilo. Taugi, 35 ang kilo. Chopsoy, 60 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang Goma Mirisa, Areman Patrol, Radyo Man, Gene Gallardo. Ako ang inyong Radyo Man. GC Sumampong, DYHP, Tapat, Areman.
12: Kining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant na maoy ga-protekta sa mga selula. I-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga pre-radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Hindi makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo.
1: Daga sa labang sa mga Jesse Sabampong. Ang atong winner may gala sa itong answer to win promo ha. Sa itong pagbalik ko niya, mga alas 5.15 o alas 5.20. O niya, tuwag ng muri ha. Kung pinagin may gala ka mga lugar dito sa Luzon, ang apektado may gala sa pagbaha. Gabigkan sa habagat na ito na sinati. O niya, gawas na rin may gala. Itong ipaybaw na kinahanglan, naka-follow mo may gala sa itong mechanics ha. Ang atong mechanics, kinahanglan naka-follow, naka-like ha. Sa Facebook page, may gala sa Riway HP Aramin Cebu. Onya, nakashare, may gala sa itong program sa unang radyo ng balita, mga kasama. Ah, kinala na nga, nakasunod mo na, may gala nga mechanics. Wala gani. Goodbye, bunot. Good. Di ka daog. Standby sa mga balita, may gala. Mamanamang sa pipinag ka mga bulawanong pahinomdom atong oras. Alas 5.05 na.
13: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
14: The Wonderful Supplement.
15: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS. Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
17: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa di nga nagmuntin ko ato, doon naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit turun eh, gani eh. Satya nga nagmintin ko, anak ay,
18: pwede
17: na ako, binta na ko.
16: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
15: That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
19: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Kinamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
15: This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
20: The original Koi Herbal Capsule.
21: Nanet, Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas eh. Hapitan na napakukidney. Pagkabati na ko aning koi, ako yun ay siyang giswayan. Dugay do kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na niya akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Ya mo na akong ginainom. Kanara yung koi. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito agataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original koi herbal capsule.
20: Original Koi Herbal Capsule.
15: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
22: Life Extension, Vitamin D3.
23: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
22: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
15: This newscast is brought to you by Presto Creams.
24: DTX 500, ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500, ibo sa disugard sugar cane extract, ang anti-diabetic property, gikan sa pareha. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol ng butingan sa iyong lugar. DTX 500.
25: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula kada adlaw, sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
24: DTX 500. Pamali sa mga butika.
15: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
20: Zed Living Testimonies.
0: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
3: Di na ko kakita. Nikalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
0: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-said Panyawan Coffee Mix.
3: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Dargo.
4: Living Testimonies. Said Living Testimonies.
0: Taas ang sugar maong naay bikin sa kidney. Nakaangko na siya og kidney stone.
5: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilid.
0: Pinagi sa pagtumar sa Said Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Said Panyawan Coffee Mix. Ta siya na nabastidan na tabangan.
5: Uwa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa ditong bato.
4: Living Testimonies.
7: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
18: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber, mapalit sa mga butika.
26: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
27: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
28: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco. Duenya, Iloilo.
29: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
28: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
30: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
31: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
32: Ako si former Governor Arturo Chung Kiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
33: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
34: Ahoy! Kidney Care Time!
35: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
36: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
37: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
38: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
39: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panangtaw?
40: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
39: So, nakatabang gyud di ay sa imo ang iBerry, tita?
40: Oo, kayo. Mabati yun ako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
39: Ayos! Busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
37: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
38: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
1: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ng naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Reggie Tayona, stomach cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Ako di ay si Reggie Tayona. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Nya result sa akong biopsy, malignan si cancer. Pero wala pa ko noon ni katag. Nya nag-admit ko sa ospital. Duhagyod ka si mana. Unya, gahigdara ko kay lain siya kong paminaw, akong tiyan, sakit kayo, pirmirang butod. Na ito, ingon sa doktor nga di ko kuno ka panunaw sa akong tiyan. Unya, ingon na nga akong doktor nga operasyon na lang di ko nun niyang makaayo sa akong sakit para makuha ni. Sus, at kuhan kayo kay lisod kayo nga gisian ni atong tiyan na ako'y nabatian nga life extension.

0: Nindot ko no kayo ni og makapamaayo sa atong lawas. Nagtry ko, way ko nag-lost og hope sa gat nga mo gamit ani. So nag-inom ko, so karon na lami na kay akong paminaw, nya akong kaon na nagbalik na sa normal. So niya tukos ko an kanang doktor, natinga siya kay uy, ang imo nga ko dali ra kayo ang imo recovery, pero wasa kay bao nga akong ginom, naggamit ko, nag-inom ko kuan kaning life extension vitamin D3. So mga higala kung kinsa pa may wa ni gamit diha, maayo yung gayo ni sa atong panglawason, bisan sa mga maintenance diha, makapamaayo yun ni sa atong mga lawas. Mugamit na taan ni, lami yung gayo. Tanan na to nga mga sakit, mawa yun. Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Leonida Elangos, breast cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas nga naay ni tubo nga bukol. Unya kanang akong gipa-check up sa doktor. Ingon ang doktor nga mahog na kun ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitestingan ni palit ko. Unya kanang akong napaminawan sa akong lawas nga nawa ang akong kakapoy, unya ang akong bukol pod nawa. Unya nagpasalamat chug ko sa Life Extension Vitamin D3. Paminaw na ko, mao choy nakatabang sa akong balatian. Mao na nga ayaw jud mog duha-duha og palit sa Life Extension Vitamin D3. Kay kini kayuhan jud para sa lawas. Busa mga kahigalaan ko diha sa Sugbo, ayaw jud mog duha-duha pag-inom og Life Extension Vitamin D3. Kay kini makaayo jud ini sa mga bukol-bukol og mga pananakit sa lawas og sa tanan pangabalatian nga mutubo sa inyong lawas. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: I'm Dr. Suzette Steen, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
5: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Mapalit sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Philippine Standard Time at 5:18.
8: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
7: Sa nilipas sa detalye sa itong mga balita, di anaway ka itong winner sa itong answer to win na promo. Congratulations ni Carling Pautan. Sakto yan tuwag. 182 ka mga lugar sa Luzon ang apektado may gala sa baha. Ang apektado sa baha dito sa Luzon ay abot og 182 ka mga lugar. Congratulations ni Carling Pautan. Sakto yan tuwag. Naka-follow sa Jani Megala sa Dibo HP Aramin Cebu kang Atty. Rufil Fernandez Manyok. Unya naka-share po siya Megala sa itong program sa unang radyo, unang balita. Congratulations, Carling Pautan. Ikaw nga itong palaran nga mananaog karong buntaga. Karon sa detalye na sa mga balita sa balitang nasyonal. Niabot nga ito sa 72 ka mga balay struktura. Ang nadanyo samtang 568 ka mga tao. Gikan sa 144 ka mga pamilya. Ang labihang napiktuhan sa pag-igo sa kusog nga hangin. O galigar nga buhawi. Sa pipinakabahin sa Iloilo City ni Atoga sa Balos Gabi. Ang gingong nga buhawin, resulta sa kini sa pagkaluka sa mga punuan sa kahoy. Pagkatumba sa mga poste o napiktuhan sa ang linyas kurente. Base sa datos sa Emergency Operation Center sa Iloilo City, inisyal nga napiktuhan ang barangay Q. Abeto Merasol sa Manduriaw. Magsilingan nga mga komunidad nga to sa Haro District. Bisa nagtuo ang mga taga-Iloilo nga dunay kusog nga buhawi, ang migo silang lugar wala pa kini ma-verify o ma-establisar sa hingtong ng ahinsya. Diba sa nasinati nga

0: epekto sa hanging habagat. Samtang sa tikas bahin, 182 kabsab ka mga lugar sa northern portion sa Luzon ang nakasanatig harapad nga pagbaha tungod sa grabing uwan gumikan sa habagat. Babot sab nga to sa 110,000 ka mga pamilya ang apektado sa mga pagbaha. Ug base sa wahing dato sa National Disaster Risk Reduction Management Office Council kon NDRRMC, labot na sa 8 ka mga tao ang nakalas tungod sa pagkusukuso sa habagat. Lagip na ang migo nga bagyong Luis ug Maymay.
1: Samtang subay sa mga balita, hugot nga gimonitor ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang impact sa Southwest Monsoon o habagat, partikular na sa mga lugar nga labihang gibaha. Mao kini ang gipaibaw ni Palace Press Officer Claire Castro. Tinimando ng Presidente sa mga hingtungdang ahensya nga pabiling mag-heighten alert o coordinate sa i-release nga tubig o muhimo o preventive measures aron maprotektahan ang mga komunidad o mga infrastruktura. Sa nasairan, pipila ka mga dam sa Central Luzon ang nakasanati og pag-awas taliwa sa hugot nga pag-monitor sa water level niini gumikan sa grabing uwan tungod sa habagat. Samtang base sa wahing ihap sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kun NDRRMC, niabot na sa 8 ka mga tawo natala ng kalas tungod sa epekto sa habagat ug ang pag-igo sa bagyong Luis ug Maymay sa nasod nitong miaging semana.
0: Sa bigas bahin, bisan sa magkalahing ang ilang mga pamilya sa latan sa politika sud na sa pipilaka dekada, ang mga miyembro sa pamilyang Marcos ug Aquino dugay nang managhigilaay sa usag-usa. Kini human gi-share ni First Lady Lisa Araneta Marcos ang usa ka hulagway uban sa Queen of All Media nga si Chris Aquino, uban ang mga anak nini nga silang Jos ug Bimbi. Among pagduaw ni Chris og sa ihang mga anak ngadto sa First Lady sa deka early birthday surprise alang kang Lisa. Siyang social media account, nagpasalamat ang First Lady ngadto kang Chris, Jos ug Bimbi alang sa mga surprise og sa cake nga ilang gidalit. Nasairan nga magsaulog ang First Lady sa ihang birthday karong Agosto 21 ug mag 67 anyos na kini karong tuiga.
1: Samtang sa laing balita ni Aligar, si Senator Panfilo Ping Lacson nga si Senator Pia Cayetano giingong adunay nagbalor 4.7 bilyones pesos nga budget insertion niya tuntuig 2025. Samtang iyang iksong lalaki nga si Senator Alan Peter Cayetano adunay 6.7 bilyones pesos. Nagtuo si Lacson nga ang maong budget insertion sa magsuong Cayetano gihimo kini sa General Appropriations Act niya 2025. Apan iklaro si Lacson nga ginahanglan gyapon ng dugang investigasyon labot ni ini labi na kun si Senator Pia nalagbigit pa wala sa anumalo sa mga flood control projects sa nasod. Taliwa sa maong laing pasabog ni Lacson, wala pa mo comment ang magsuong Senador Pia o Senator Alan Peter labot sa maong akusasyon.
0: Alas 5.23 na, andam na ang Commission on Elections kung COMELEC pagpahigayan sa 2026 Barangay Sanguriang Kabataan kung SK Elections sa November 2. Dito naman sa ginusong asugyot paglugway sa termino sa mga opisyal sa barangay o SK nga ito na sa 5 katuig. Og iuswag ang mga piliay o piniliay sa November 2, 2028. Nakarin sa Cabinet Chairperson George Garcia nga ang komisyon nakakumplito na sa magpalit sa mga eleksyon para Fernalia og naka-imprinta na gani og duga nga mga manuta. Kanon naman nga si Senador Chis Escudero ang dinuso sa balaod noon nga nagtinguha pag-extend sa termino sa mga barangay SK officials ngadto sa 5 katuig o pag-uswag sa eleksyon ngadto na sa November 2028.
1: Katapos ang balita, ikan sa kauluhan, duha ka mga kanhi special disbursing officer kung SDO sa Office of the Vice President kung OVP o sa Department of Education kung DepEd ang ipaabot nga mupatimaw sa witness stand ato sa pagbarayon sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte karong semanaha. Ipaibaw kini ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, usa ka membro sa House Prosecution Team. Kinumduman nga ang Senate Impeachment Court ni mando na kang OVP SDO Gina Acosta o ex-DepEd SDO Edward Fajarda pag-testify sa trial subay sa pag-aprobar sa request for subpoena ad testificandum sa prosecution panel alang sa mga witness. Una nang na-mention sa mga nitistigo na sa trial nga silang bank manager Violeta Constantino o ni Nita Camposano gikan sa Land Bank of the Philippines nga silang Acosta o Fajarda maoy payees sa mga confidential fund checks nga gi-withdraw in cash. Silang Constantino o Camposano ni Butiag nga dagkong cash withdrawals ang gihimo sa duha ka mga opisyal nga gihulagway nilang unusual alang sa mga ahensya sa gobyerno.
2: May HBO Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Ito nga papaliguban, giparanta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan, nagbindraw ang original Koi herbal capsule. Suplemento ng agikan sa pariya, kamunggay, garlic, luya, og ginseng. Kamay mga tabi, kailangan ka sa lawas, kailangan sa atong immune system. Anong ganita nalang masakit? Ang original Koi herbal capsule, efektibo ni Miguel pagbatok sa mga maritian sa masahing blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, sumak, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy, o ang pagbabag sa inyong mga atay. Ang original Koi herbal capsule, efektibo sa ni Miguel pagparigon sa atong immune system. Anong ganita nalang matakbuyan sa bisan unsa nga batang sa virus o gaman pa nga mga sakit sa lawas. Gumikan sa mga vitamins nga naanin, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, og thiamine. Ang original Koi herbal capsule, aprobar ni Miguel sa Food and Drug Administration. Inyuring mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing, ang exclusive distributor sa original Koi herbal capsule. Mapalit ni Miguel sa Rose Pharmacy, sa Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Readings Pharmacy, Quezada Metro Pharmacy, Ultramart, Tram Francesa Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Calo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Bato Leyte. Mahimo sa ninyo may kailang mapalit ang original Koi herbal capsule sa Manunha Pharmacy, Diluan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Tram Francesa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tram Francesa sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotes Island, Zero Pharmacy sa Olango, o Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original Koi herbal capsule, barato na, epektibo pa!
3: Taas ba ang presyon sa imong dugoy kabadunay hypertension? Basin taas ang imong sugar o basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibalo. Ang taas ng level sa blood sugar, mupagahi sa mga arterial walls o mapalapot sa imong dugo. O sa nagkarason, nganang nagka-hypertension ka o mitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta pagkabuta, pagkadaot sa imong kidney o daghan pag mga complications sa manianang stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan ng impotent sa lalaki. Ayon nagpabuta nga magkagrabi ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 adunay charantin gikan sa palya alang sa insulin function. Kumubo ang imong blood sugar, control po ng imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa imong katug o makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
0: Minsan di ba kapag matagal na ang brand sa merkado, automatic iniisip na natin, ay okay na yan, tried and tested na. Tapos kapag ang daming gumagamit, lalo tayong nakukonvince, parang sa kainan lang kapag mahaba ang pila, iniisip natin masarap na agad. Pero sa gamot at vitamins dapat sigurado ka. Gets naman, nakakampante talaga kapag kilala na. Pero pagdating sa gamot at vitamins, bukod sa matagal at sikat lang, dapat tuloy-tuloy pa rin ang pag-check, test at improve ng proseso kahit gaano katagal na siyang available. Yung hindi tumitigil na ganahan o ganahan pa ang mga produkto para sa mga pasyente. Ang Unilab kahit mahigit 80 years na hindi tumitigil sa pag-improve. Alam niyo bang may mahigit 500 brands na silang ng gamot, vitamins at pampaganda? Para matugunan ang bawat pangangailangan ng mga Pilipino, gumagawa rin sila ng mga bagong formulation at active ingredients para makatulong sa pagpalakas at pagpagaling natin. Higit pa riyan, patuloy din silang nag-upgrade ng mga equipment at facilities nila para sa automation. Pero sinisiguro pa rin may technical experts na nag-double check sa lahat, lalo na sa testing sa bawat produkto. Kaya tandaan mga kasama, huwag basta-basta maniniwala. Hindi lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
3: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo para mapaligo nato ang atong immune system. Kay kontas ang levels sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, maka-function sa kinumayo, maka-produce kini yung mga panagang. Mapatay kini sa mga viruses sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Munang kanadlawag ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, kay recommended na sa kini sa mga medical doctors, 100% kini mo sa Amerika, sa Life Extension Foundation ang number 1 kini nga tatak na vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung magkinanglan ka nga magpakonsulta, pwede ka magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic. Alas sa libre and quality consultation kada adlaw. Lunes at sa adlaw ng Sabado open na mga Life Extension Medical Clinic. Dini sa Cebu City, nanimimutang sa may Usmania Boulevard. Buhayon ka na sa may Cebu Dock and Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, doon po yung Life Extension Clinic nanimimutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at Tubangan sa Jollibee. Na Magetti City, sa may House of Taft Building sa Tafta Street. Barangay 8, doon ka na sa may Kabanhak Terminal. Pwede po niyo makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic. Alas sa Induga Pangutana or Katugos itong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3. Di na siyong tagsatag sa kabaga panimalay. Kontaka lang ang 416-1655 ang 0917-3181-1161. Niya ay kalimot ha para makasigurado yun mo nga authentic o genuine kaya inyong mapalit ng Life Extension Vitamin D3. Siguraduha yun og tanaw para makita ni mo din ha kung doon ba'y marka nga LE. Initials ka na sa Life Extension. Huwagali LE sa matag kapsula or soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Pwede gina ni mo dili na waton or imong pangayoon ha katong yung dunay marka nga LE Life Extension. Sabta sa pikas gabahin ikaw makanunay nga ma-constipated. Paginuman ni Super Fiber kay number one kini nga pangontra sa constipation. Sa inyo po kayo nga damo ng Super Fiber. Kuala ka kung si kabasog at tubig o niya imong i-mix ang tibok nga sachet sa Super Fiber. Pwede kag mainom ni ini diri sa buntag ka na before ka mamahaw. Kung tari sa gabi ka na before po ka nga matulog. O para mas nindot pag nag-efektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika pero sabi na sa Life Extension Clinic.
0: Hoy mga kasama, nabi ipangapi ka ng buntag oh. Si kasamang kisos main niya, nakahigop ng kape. Si kasamang Marisa Badges, wala nasa, nahigop na sa kape. Si kasamang Linguel, nahigop na sa kape. Para makapalagsik, pega na sa itong panglawas o sa itong dukaon ba, samtang nagtrabaho ta. Si kasamang Jimmy Sad, perting inumas kape ka ng buntag oh. Apan, nakatilaw na ba mo may gala ang kape nga dunay native purple corn? Kung wala pa, itry ninyo may gala ang AXL Magkabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Kay doon na kini antioxidant properties na makalikay may gala sa pagkahi sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng mo resulta sab sa diabetes. Gawa sa native purple corn, doon na sab kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o rosehip. Pantugura si kasamang kisos binya katong nitumig dabo perting inom ginia may gala sa kapi sa Makabuhay sa EXL Makabuhay Plus Capsule o coffee mix 17-in-1. Puro sab sa vitamins, mineral, protein o fiber kamaghatog hinlo ng digestive system vegan o gluten free pagyod kapi na gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit kini may gala sa mga butika sa inyong lugar o ma-order kin sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
1: Naakoy na ko kayong balita para ninyo karong adlawa. Ang paborito best grocery store dito sa Luzon sa katapusan ni Landing na gyud diri sa Cebu. Gitawag ni og Dali Everyday Grocery og nag-open na sila sa ilahang pinakaunang mga tindahan sa Mandawi, Lapu-Lapu og Talisay City. Sila gyud ang pinakabarato para sa inyong mga paboritong everyday essentials og di kalidad pa gyud. Plus naa sila yung mga exclusive items nga dili gyud ninyo makitaan bisan asa. Ayaw ninyo kalimti ang Dali Everyday Grocery. Dali na sa Dali.
0: Okay, atong oras may gala alas sa 5:33 na. Alita may gala sa atong Answer to Win na promo. Laing pangutana. Ikaduhang pangutana na ito may gala sa atong Answer to Win promo. Karabuntaga mga kasama si Senador Chase Escudero. Nidoso may galag o ni sugyot man tingali ni sa sudoso gyud sa balaod noon ni sugyot ni sa Megala nga ihang ipa-extend ang termino sa mga barangay official sama sa kapitan, konsehal og SK. Ha? Iyang i-extend Megala ang termino gikan sa 3 years ngadto sa 5 ka tuig. Karon mag-election man ta karon, karong November. Iyang isugyot nga i-Oktaba lang sa onya kanos aman ang eleksyon mga kasama nga iyang gisugyot. Karon sa man. Karon man ta to. 2026 man ta to. November 2026 ang eleksyon. Kay mo naman, ipangandama na gunis ko melek mga higala. Pero, ingon si Escudero nga isa. Ato sa i-extend of 5 years ang termino nila. Onya di lang sa ang eleksyon karon. Karon ang pangutana. Kanos aman ang gisugyot nga eleksyon sa barangay. Kanos a? Ah, hala, tumag. Niya ay kalimun sa itong mechanics, ha? Ang ato mechanics, mga kasama, kinala naka-follow, naka-like ka sa Facebook page sa Liwa HP Aramig Cebu, o kang attorney Rufil Fernandez Banyok, o hindi, naka-share po ka sa atong programa sa unang radyo, unang balita. Mana may gala ang mechanics nga sa iyo, na kay may gala ang tumanon. Oras, alas 5:35 na.
4: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
5: This time check is brought to you by Tandaway Light. Kaan ang may kasama?
6: Kining oras, hatod ka na to sa Biotrof Herbal Capsules.
7: The Wonderful Supplement.
8: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
9: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
10: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
11: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
12: Biotrof Herbal Capsules.
13: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
14: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
15: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
8: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
9: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
10: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
11: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
14: Biotrof Herbal Capsules.
13: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
14: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
15: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
16: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
17: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
18: Ako po'y. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
16: Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
17: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
18: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
16: iBerry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
18: iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
19: Senior citizen ba ka og adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote og Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP og sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
20: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
21: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Original Koi Herbal Capsule.
1: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya ka ng sakit akong dugan. Niya karoon, iinom ako, ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, sa makainom ko, ani. Mo, duhan na rin katuig, mo dyan akong imnon. Panagay ko na ko ang vitamins, kanina akong inom. Kadua sa usaka ka, adlaw, bunta o gabi eh. Ilang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. Mo dyan eh, nakatabag na ako, ngawa na ako, masakit akong dugan.
0: The Original Koi Herbal Capsule. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon na pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
5: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Kay ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
8: Taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
9: Nagharawag tambang ipanginom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigong kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugo na uginom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, kinta na yun akong ibati.
8: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Ako si Radio Man Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhang dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
11: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
12: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
13: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
12: Mas klaro na ba bisan gabii?
13: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
12: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
7: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
0: Zed Living Testimonies.
14: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
15: Na landing ko sa ospital gyud at nagugos ko ginhawa man pa sa doktor. Lala ako ang acute gastritis.
14: Pinagi sa gahom sa Zed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
15: Salamat kay na atong Zed Kogon ka-recover ko. Ako si Pastor Rolando pamaybay gikan sa Barangay Punagitan, Bukod Sotongaw.
0: Living Testimonies. Zed Living Testimonies.
14: Ang Sad Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatapang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
16: Ako, puriba ko, anak. Ang Kalin Panyawan Coffee, akong gininitin kay high blood ako, labang tila, kay mababa man ang imong lipid.
14: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sad Marketing. Ang Sad Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
16: Sigurado na kung taas imong lipid, mababa na iya. Jaime Verano.
14: Living Testimonies. Set Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na pagtulon.
16: Ako nga sa awan ni goiter po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Itry na ko. Onya try tinuod magid siya di ay.
14: Ang Set Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
16: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
14: Living Testimonies.
17: Gala, may adlaw kanatong tanan. Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian

0: Don Pepe Tablia! Charap ni Bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na! Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa! Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo! Vita D Plus Coffee Mix! May kape na ka, may Vitamin D3 pa ka! Mapalit sa mga butika!
2: Life extension, vitamin D3.
3: Am I speaking with William Hill?
4: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So life extension is the only one I trust. And
3: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
4: I have the D3 right here, life extension.
1: Life extension, vitamin D3 for longer life.
5: Pagbasa sa 10th kabanata ng aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Baka tandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus, ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa palibhasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibhasa ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ko ng Ama at siya kilala ko, gayon din naman kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kung sa ako itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, talagang sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng ganun ang isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo ba kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. At sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw niyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamat tao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa pook na dating pinagbautismuhan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa kanya, sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
6: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti na ko na ang sugat roll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugat roll, tabang sa mga senior citizen.
7: Mahalagang paalala, ang sugat roll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
8: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na sa Dolly. Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
9: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intawon hulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
9: May buhay sa makabuhay!
11: Ora sa mga kasama, alas 5.51 na.
9: DYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
11: Kanatong kapapanaguman, may galing ipanaganta sa Life Extension Vitamin D3. Mga kasama, unsa ba ang mga beneficyo o sa regular o adlaw-adlaw ng pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang ni sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer, inibinasam sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, ugamang matang sa cancers nga doon ay direct connection sa may vitamin D deficiency. But pasabot nga kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usan ni sa kafaktor sa pagtaas sa risgo na magkabaton siya o cancer. Base sa daghang mga medical nga pagtuon, adunay tulog ka rason kung ngano nga makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancers. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mutrigger ni sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot nga kung ang usang ka cancer patient doon ay sufficient sa vitamin D level sa iyang dugo, ang mga cancer cells mamatay kini ug maghatag kini nga mas taas nga survival rate sa mga cancer patients, mas mo improve ang ilang quality of life o ginahinay nga mabalik ang ilang nga immune function o kusog aron nga mas mabatukan pa ang ilang nga mga sakit nga cancer. Ang ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mapugog gani sa angiogenesis o usaka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao. Doon sa mutubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3. Aron nga why maagian ang nutrients containing nga blood for cancer foods. O gamutabang kinip mga mapugnan ang paspas kapag katap may gana sa cancer cells sa laing-laing parte sa lawas sa usaka pasyente. Ikatuloy, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas kapag kaluya sa immune function sa usaka cancer patient. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas may galang survival rate sa usaka cancer patient o maubos ang ihang tsansa o risgo nga mamatay sa sakit na cancer kung adunay kini sa igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage alang sa mga cancer patient, unom nga to na sa siyam ka soft gel matang adlaw ang ihang imnon with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata mga buntis o kato mga nagpatutoy ng mga inahan o sa mga individual nga doon ay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o kaman pa, mapalit may galang life extension vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu City o sa mga kasikbit ng mga dakbayan o dalawigan sa tag 11 pesos ang gamatag soft gel. Mahinungdan nga pahinumdum, dapat siguruhon may galang doon ay marka nga LE ang matag soft gel sa life extension vitamin D3 kung mapalit ka mo may gala sa mga butika. Mahimog mapalit mo tawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for Longer Life.
12: Atong sugdan ng atong kabuntagon, pinagis pag-inom sa lamian. Healthy kayo o daghan kang makuha ng benefits gikan sa kape. Gavita D Plus Coffee Mix. Kinuwi pinakaunang kape nga dure sa goal. Gavitamin D3. Samatag sa Shrey sa Vita D Plus Coffee Mix. Adul ka rin 200 ayo nga vitamin D3. Mo nang makakape na ka maka-vitamin D3 pagyug ka. Plus, Rishi Mushroom Extract na dure mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Nga mga polysaccharides at triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pagyukinig mangosteen nga fruit extract. Makabato kini sa oxidative stress o ang dali nga pagkadaot sa atong cellula gumikan sa sobrang free radical sa atong lawas. Kung ang atong sugatan ng atong kabuntagon pinagis pag-inom sa lamian, healthy o daghang benefits nga kape, ang Vita D Plus Coffee Mix para makalahutay kita sa tibok adlaw nga pagpanarbaho. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, Life Extension Pharmacy o guban pang mga butika.
9: RMN DYHP Police Plate Ronda Presinto.
13: Lumos patay sa Ming Lanilia. Kasama mo sa balita, Radyo Man Paul Lauro.
9: DYHP Tatak RMN Report.
14: Radyo Man Marisa, Radyo Man Arlog, totoo ka mga minor di edad o sa namatay, duha ang naluwas. Human kini mga lumos, samtang kini ang ilang grupo na ngaligo sa dagat diya sa Laiusio Beach Resort sa barangay Tungkop sa lungsod sa Mindanao. Pasado alauna takna kagapon sa hapon. At atong medical team sa Mindanao nakadawat sa mga report, hinungdan niya may responde na yun sila. Mga alas dos pasado na nila na ugkat ang biktima nga si John Noel Cabanyes, 17 anyos, nga taga sitio Santa Ana, barangay Guadalupe, ng atong dakbayan sa Sugbo. Kuyog niya ang laing minor di edad nga 12 o 13 anyos, nangaligo ang ilang grupo dito sa ungdapit. Apan tungod sa kasug o sa kabawuron sa mga lugar na anod, kining maong biktima kalit niya na missing. Inundan niya ang duha pod, yan nagkapakapa, nakamanage na sa pag nakapaningwara nga makapadaplin dito, nagipaalarma nila nga wa nakatunga ang namatay o gidali. Pagpahigayon ang search and rescue operation, pasado alas dos, nakita niyang lawas, gidali din sa pagdas tambalanan, apan dead on arrival na ang biktima. Kasama mo sa Ming Lanilia Police, ako inyong Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Tatak, RMN.
9: Radyo mo, nationwide.
11: Samtang kung siyo sa sudad sa Sugbo, ni Hatagoga pagtugot kang Mayor Nestor Archibald, pag-expropriate o luna diha sa Barangay Tisa. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Ilibolono.
9: DYHP, Tatak, RMN Report.
15: Kining mga balita, hatod ka sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gihataga na o pagtugot sa Konsehyo ng Siyudad Sugbo si Mayor Nestor Archibald pag-expropriate og luna sa Barangay Tisa. Kinisubay sa tingwa sa mayor pagpalit og usa ka ekterang luna sa Tisa labangon na area aron himuong catchment basin o floodwater reservoir. Kinitugusan sa mga pagbaha nga kanunay masati sa Barangay Tisa mugna sa magpunong tubig kung mubunot ang kasugauan sa dakbayan. Si City Council Piagin Consul Philip Safra ni awag sa mayor pag-expropriate og luna sa sitio tambisan sa Barangay Tisa nga alang sa katuyuan ni ini.
16: To request the office of the mayor to expropriate a large property inside Sitio Tambisan for it to be made into a water impoundment facility so that it can catch all the waters from upland down there.
15: Si Consul Philip Safra na saran nga kagapong adlawa ang kagamhanan sa bayan ipadayon sa clearing operation ini sa Barangay Tisa human makasinati o mga pagbaha sa miaging simana. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangko ng optimum health and wellness binagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangko na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, o vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaw ng Ginoo pinaagis pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa makabutika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tata, RMN.
9: Radyo mo nationwide.
13: Masugot ng security measures sa mga tungaan gihangyo sa usa ka senador kasama mo sa balita Radyo Man Remart Pugoy.
9: CYHP Tatak RMN Report.
17: Kini nga balita atud kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, nanawagan si Senador Christopher Bongo alang sa masugot nga security measures ug masaligang medical services sa mga tunghaan nunot sa insidente sa pagpanunggab sa usa ka 14 anyos nga estudyante sa Las Piñas National High School ug uban pang mga krimeng nahitabo sa mga eskwelahan. Giawhag sab ni Go ang national government nga susihon ang posibilidad nga pag-deploy og mga uniform personnel, particular na ang mga pulis, aron matud pa madugangan ang security measures sa learning institutions. Ni pahimangno sab ang magbabalaod sa mga eskwelahan nga paligunon ang mga programa sa pagdisiplina, peaceful conflict resolution, responsible behavior o mga seryosong resulta sa violence. Kasama mo sa balita, Rajuman Remart Pugoy DYHP, Tatak Aramen. Katong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayo nga pure o di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides o triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor o anti-cancer property. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province o Tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
9: Radyo mo nationwide. DYHP abroad ngayon.
13: Kini nga balita atod kanato sa said marketing, ang tiga maog tiga pura po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon, nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Karon detalye sa tong balita, himugatan ni Pope Leo XIV nga ang mga inosenteng tao maoy nangamatay o nangaangol sa padayong kagubot nga gilusad sa Ukraine o Russia. Tuhon niini subling ipalanong sa Santo Papa ang iyang tingog o nanawagan sa duha ka mga nasod pagtapos na sa ilang gera. At sa iyang Angelus Prayer kagahapon, gipadayag ni Pope Leo pag-usab ang iyang kinasing-kasing hangyo o apelasyon alang sa international humanitarian law nga tahuron o mahunong na ang mga pagpangatake batok sa mga sibilyan na nahimong target sa maong kagubot. Kinisubay sa pagkonsidera sa Santo Papa nga nagkasamot ang maong kagubot nga may resulta sa daghang biktima ng mga sibilyan nga naglakip o mga bata. Nasairan nga sobra sa 16,000 na ka mga sibilyan ang nakalas sa dulaan upat katuig na og tunga nga pagbinayloay o pagpangatake tali sa Ukraine o Russia base sa datos sa UN. Itong mga balita atod ka nato sa said marketing, ang tiga maog tiga para po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugonya Epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ubang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen mao ang numero uno o makatabang sa atong mga sakit sa lawas sama sa diabetes, mayumahan high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Gawa sa mga sakit, daghan pa ang mahimong maalibihan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen. Bisan ang simple nga trangkaso, hilanat, ubo o sipon, wag tangdayon mga kapanyawan sa bag-o na nga said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen. Sama na ko, mauni ako ang giinom, maunang naanatay tingog karon. Maunang kamo din na, ayaw na aga paglangay pa, palit na sa tanang produkto sa said marketing, available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: Radyo mo nationwide.
11: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kumusta sa itong mga kaigsuunan nga nagbata na ni mga orasa? Nag-andam na si Bukadlaw na sab na pagpanarbaho. Ilabinigil ka itong physical na kusog mo, yun ang gigamit, ha? Usahay, pamatiyon bitaw ninyo nga sakit ang inyong mga kamot. Dili mo makapangusog. Banho, dunya usay, aristi ilpod, burag, dunay, magpanusok o ka muscle pain. Kini nga mga sintoma, makapektog yung gayo ni sa atong panglihok-lihok. Ilabin na kung dili magwanta ang sakit. Dili po takafocus sa atong gibuhaton. Mawag din ni angay nga baliwad unlang, ha? Busa sa mga kugihan na ito din nga mga listeners. Nakabati na ba mo ni anang pagpanghawoy, tusok-tusok o pagpaminhod? So good, sigurado daghan na sa ato ang dunay ingon ni Ana. Apa nag-antos lang, tungod lagi kay dili man mamahimong muundang sa paginabuhi. Alang sa kaugalingon o sa pamilya. Bong advice na ko sa inyo, mag-Farix B-Complex kada adlaw. Dunay igo nga B-Vitamins base sa DOST-FRI, PDRI 2015, tabang para likay sa pagpanghawoy, tusok o pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP lang, maong kayang-kaya. So mga listeners, para sa mga pangandoy o sa ato mga mahal sa kinabuhi, walay mo buhi. Mag-Farix B adlaw-adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Konseho sa siyudad sa Sugbo, mangayo o katinawan labot sa giingong na dilatar nga barangay share sa real property tax kon RPT. Kasama mo sa balita, Radyo Man Eli Bolonos.
9: DYHP, Tatak, RMN, Report.
15: Mangayo o katinawan ang konseho sa siyudad sa Sugbo, labot sa giingong na dilatar nga barangay share sa real property tax kon RPT. Kito ko usap sa mga reklamo nga narawat nini, gikan mismo sa kabarangayan sa Dakpayan. Ang City Council pinagin ni Konsel Harold Kendrick Go, mangayo ang report sa City Treasurer's Office, labot sa status sa distribution sa RPT share sa kabarangayan. Partikular na ang petsa sa katapusang distribution sa RPT share, ang ganitibok ang kantidad nga nahatag ito sa 80 ka mga barangay sa siyudad, ang kantidad nga wak pa mahatag nini o ubang pa.
18: Hantod karon wak pa yun na release ang real property tax that is due to the barangays.
15: Si Konsel Harold Kendrick Go, sa nasairan, ang barangay dunay 30% nga bahin sa RPT nga makulikta sa siyudad ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Balonos, DYHP, Tatak, RNN.
9: Radyo mo, nationwide. DYHP, kalakaran sa larangan ng kalakalan.
13: Ini nga balita ato tirato sa Sed Marketing, ang tigamaw tigapodapod sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Sed Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugong Epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Karon detalye sa tong balita, masaligo ng Department of Agriculture kundiin nga ang tag 20 pesos nga kada kilo sa bugas humay. Masustener kinis gobyerno hangtod sa pagtapos sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa tuig 2018. Ibedaya kini ni DA Secretary Kiko Chu Laurel Jr. subay sa pagbadayon sa Maong Rice Initiative nga nakabenepisyo na og daghang Pilipino. Hinumdumani atong ikalimang State of the Nation Address ni Marcos, gibutyag ni ini nga sobra sa 12 ka milyon na ka mga Pilipino ang nakabenepisyo gikan sa benting bigas. Meron na programa nga target ni ini mao ang mga naglangkob sa vulnerable sector. Katong mga malita, ihatod ka natong sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugong Epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang Sed Panyawan Coffee Mix, adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory property.
19: Berries, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape, adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa Set Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak Set Marketing. Set Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
9: Radyo mo nationwide.
11: Samtang sa episode ni Ernesto Archibani, awag kini sa wapa makadawat sa cash assistance alang sa mga biktima sa Bagyong Tino. Pagkuha na nini. Kasama mo sa balita na Jaman ay libolo na.
9: CYHP Tatak RMN Report.
15: Giauhag ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang wapang karabat sa cash assistance alas sa mabiktima sa Bagyong Tino pagkuha na ni ini. Ito kaya ang kagamahanan sa kuya ni takna na sa deadline pag-release ni ini. Hangtod ugmang adlawa sa kapin sa 41,000 ka mga beneficiary sa maong cash assistance. At doon na pa kapin sa 1,000 ni ini ang napakyas pagkuha aton sa payout na itong mayaging buwan. Matod ni Archival, kakini ang ngayon na ining kuhaon. Aram dili babalik sa parodanan sa kagamahanan sa kuya ng maong hinabang finansyal.
20: Kasi mga wapa makaklaim, antong claim sa DSWS kay wala naman na sa eskwilahan karon na naman ta sa opisina sa DSWS.
21: So sa mga tapo, Mayor, kung dili lang makuha until Tuesday, kung mga ni deadline yung iset.
20: Pasibilidad, anali, mabalik ni sa General Fund.
15: Si Mayor Nestor Archival sa Lazaran, ang mga beneficiary marawat ang tag 2,500 pesos, ipindi sa naiguman sa panimayan ni Amy at sa Bagyong Tino na itong naging tuig. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Balanos, DYHP, Tatak,
9: Radyo mo nationwide.
11: Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa vitamin o B vitamins. Magkuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan dili na kinahanglan nga mogasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumplito na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anak ni sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing disay sa pakinig ka mga powerful ingredients. Mangkong makatumar ka rin. Mahimogid kang abtik, alerto o dili ilimtanon. Himsog pagyod may galang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit kini may gana sa mga butika sa inyong lugar o maorder sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. At si check na gana sa kasamang Julio sa pasadli pa. Ang atong winner may gana sa atong Answer to Win promo karabutaga. Congratulations! Sa atong sakto nga nakatubag, ang yan tubag mga igala, 2028, ang eleksyon sa barangay. Si Jessamine Niepes, ikaw ang palaran nga mananawag ka na butaga. O niya, nakashare siya may galag, nakafollow po sa DYHP RM Cebu, nakashare siya may galag sa unang radyo ng balita. Manahin lang kong chat ma'am sa atong Facebook page. Alang sa lugang detalye. At ito check me kasi sa kasamang Julius Malili. Naka-standby na kasamang Julius. Good morning, Yos!
22: Good morning, kasamang ano? Good morning, kasamang Marisa. Good morning, Subo! Makapagpusog ang angit. Gawas mo rin yung ano.
11: Si. Pagkatuloy lang. Pagkatuloy lang. Pagkatuloy lang. Pagkatuloy lang. Pagkatuloy
22: 45?
11: Oh. Ah. 45. Pila ka buok imong anak, ma'am?
22: Isa ka buok.
11: Isa na ka buok? Parang ano man mo duha, ah?
22: Pito.
11: Pito na ka buok, dahi. Usa ka team sa basketball, sad? Ah. Walo. Ma'am, permit ka maminaw di ba HP?
22: Oh, permit.
11: Tagadlo. Tungo na nawata mo yung ginagmay nga pahalipay. Congratulations! Yeah!
22: Daghang salamat sa DYHP overall number 1.
11: Yes, yes, yes.
22: Okay. Pero ha.

0: I don't need about 3.9 IFM people giving you the sound of Julius Manly. PYST, shut up, Karebe.
1: Sabah kaldering, sabah kaldering. Saya mam, saya. Okay, saya mam, tidak ada mam. Nah, selamat ke sabah kajolius balili yang makamah dari kasar research department. Kita tunggu apa pada gomang. Kita rentas ada bantuk dengan herbal kapsul sekali saya dan bindrao. Ang original koi herbal kapsul. Ang koi herbal kapsul. Maparit kini bigala sa tanan nga mga butik. Kasabarato kaya nga presyo. Barato na. Ipigtimo pa.
2: Mga tima ilhan nga ikaw adunay daghang tuksin sibong lawas mo dili ka regular nga makapagawa sibong hugaw dugay ka mahilisan magbutulag imong tian magkasinati kag insomnia kadunay nga magsakit ang imong ulo para kit sa kalawasan ug lutahan dili hamis ang imong kutis poor memory excess weight chronic respiratory or sinus problems ug ang pagkaluya sibong tibok lawas busa wag tanga mga tuksin sibong lawas aron imong maangkon ang maayo nga panlawas pag inom matagadlaw og G Detox Plus herbal capsule ang pinaka
1: wala pa oras bagala sa kana lang sa kadit bukang sa sarway HPR amin sa buka kami ng mga tig balita.
3: Sa nga ni Radio Man Ken Galenea, kininyong Radio Man Marisa Abadies.
1: Ako sa inyo Radio Man Arl Blusamante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw at ang imigalas kasama Atty. Rufil Fernandez Banyok. Nga mo sunod ganun dahil imigalas sa straight to the point. Ay kalimot, patagal ang tanan, Degang Diyos, praise the Lord, hallelujah.
4: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
5: Hala, Magi! Naopirahan ang ginay si Inday sa iyang bungi!
6: Oh, salamat sa Operation Smile! Libre, luwas, o tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi o moho sa tibuok Visayas. Apil pagyod ang nutrition, dental, psychosocial, o speech therapy.
5: Wow! Libre na! Kompleto pa! Asa ang ilang center?
6: Ado na sa Operation Smile Cebu Center na sa 7th floor Cebu City Medical Center. Abli Lunes hanggang Biyernes.
7: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas, o tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa Tibuok, Visayas. Para sa mga pautana, tawag sa 0919-098-5046 o message sa Facebook. Operate.

0: Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Kini lang gyud sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mao'y padayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karong higala nga Lunes, Pizza Jesna. Buwan mahigala sa Agosto tuig 2026.
1: Straight to the point.
0: Sa gihapon, natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ng lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pag-uban-uban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Nagunas to may iskutanan karong nga buntaga mga kigsunan. Pag-asa dunay gibantayan nga tropical storm. Gawa sa nasod, southwest monsoon o hanging habagat maoy makaapektar sa dakong bahin sa Luzon o giguman sa Visayas karong adlawa.
1: Straight to the point.
0: Atarig pagtagad ng buntaga mahigala sa atong uban ining atong kahimtang sa panahon. Subay nini halapad nga pagbaha na sinati sa kapin o sinto o tsinta ka mga lugar dito sa Luzon area.
1: Straight to the point.
0: Grabe mga sukit ng paminaw, no? Ubay-ubay ni mahigalang ipangbahaan. Unya, kumusta man kaha ang ato mahigalang presidente unsa may iyang ikasulte ka niini. Lakip na mga congressmen, hashtag ganit mahigala ang distrito ni Congressman Jerbelo Istro. Apil mahigalas na bahaan.
1: Straight to the point.
0: So mo na giingon nga bisan pa man mahigala og muingon na si Senador Erwin Tulfo nga mumove on na ta sa flood control scandal. Medyo dili gyapon malikayan gyud kay do na mahigalay natural nga pahimang no gikan sa kinaiyahan.
1: Straight to the point.
0: Una nga kung magsige mahigalang impeachment, hala sige lang impeachment. Pero unsa unta man niron nga ni anaman ta musud naman ta mahigala padong sa Bermans. Agosto pa lang gani mahigala ni anaman ang mga pagbabaha. Naturalmente lamang nga mahinumdum ang mga tao unsa ang mas labing dakong problema o mahinumdum ang mga tao sa unsa ang labing dako mahigala nga iskandalo sa korupsyon sa history sa Pilipinas.
1: Straight to the point.
0: At anong pagtagad rubutaga mga kahigalaan sa atong pabanuban nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Hasta ganitong CBCP News Inday Maris, ha? Napurbida ang simbahan mahigala, bida. Grabe yun yung gibahaan.
1: Straight to the point.
0: At sa nintagad pagtagad rubutaga sa atong pabanuban nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang dinis sa ato, gipahigayon nga Iron Man 70.3. Lapu-lapo, nagmalampuson mahigala. Kagahapong adlawa. Og ni Dominar, nga mga mananaog, mao ang mga langyaw, nga mga atlita, nga ni Salmot sa baong kalihukan.
1: Straight to the point.
0: Ang Iron Man, nagatubang o mga hagit atol sa kalihukan, humana sinati ang kakusog nga hangin, nga nakapiktar sa swim course sa mga atlita.
1: Straight to the point.
0: Tungod sa grabing kakusog sa hangin o kapikto, apiktado mahigala ang bawd ninis kadagatan. Mihimo o kausaban ang mga organizers sa maong sporting event. Din gipamubo na ang swim course ngadto sa usa ka kilometro alang sa age group athletes.
1: Straight to the point.
0: Tarik pagtagad rubutaga sa mga higala sa atong pagwanuban nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang dugang mga balita ang Commission on Elections kung kumilik andam na alang sa barangay o iske election sa November 2 karong tuiga. Kini taliwa sa ginuso nga sugyot ni Senador Cheese Escudero nga palugwayan ang termino sa mga barangay o iske officials. Ingon man iuswag ang maong election ngadto sa Nobyembre sa sunod niya or Nobyembre sa 2028.
1: Straight to the point.
0: Inoon mga higala bisan pa man sa mga huhungihong nga iuswag mahigalang eleksyon, medyo mabisi man jud unta iga mga sukit ng Paminaw kay na-focus man sila mga higala sa impeachment.
1: Straight to the point.
0: Malagmit mga higala nga sibog yun. Pero bisan pa man na ang kumilik mahigala ni ingon nga ready na sila kay ila maning mandato mga sukit ng Paminaw.
1: Straight to the point.
0: At anong pagtagad rubutaga sa atong pamanuban usab dining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the
0: ang
1: point.
0: Ang atong pagpadayon paghisgot mahigala labot sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Oga karong hapon mahigala ipadayon mga kaigalaan tong ilang witness nga gipresentar nga taga-kuwa og matod pa usab mga kaigalaan dunay posibilidad nga kanhi special disbursing officer kon SDO sa Office of the President og ingoman sa DepEd ipaabot nga ipresentar usab sa House Prosecution Panel ngadto na sa witness stand karong adlaw subay sa pagpadayon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Straight to the point.
0: Pero malagmit nga ila sang tiwason katong taga-kuwa mga higala nga babae Inday Maris kato si Shailene kay human naman mga kaigalaan kini si Wamil Roderick Wamil So dunay lain mahigala nga kuwa auditor nga si Shailene Del Campo mao mahigala ilang nga gipresentar ni adto milabay nga Miyerkules wa pa ni matiwas malagmit karong adlaw mo ni ang tiwason. Pero ang kaning kang wamel ato sa ning hatagang pagtagad diwason pa ni pagdiscuss mahigala karong butaga sa atong pagwanuban ning atong tulumanon inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang balita gawa sa nasod si Pope Leo XIV subli nga nawagan sa Russia o gingman sa Ukraine nga hunungo na ang ilang gira subay sa pagkonsideral sa Santo Papa nga naapil na og kaangin ang mga bata sa mga nangamatay tungod sa maong kagubot.
1: Straight to the point.
0: Kiniguban pang mga isgutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu, 612 sa dial sa inyong mga radio sa 93.9 IFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: This portion is brought to you by Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms. This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
2: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kabon!
1: And chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
5: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Mapalit sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
7: Mga ka-Pure Gold, ulahing hirit na sa Pabuhos Blowout Sale. At ang ipag-usap, karong umaabot nga Agosto 15 ngantos 16, ang imong paboritong brands, dunay dagkong diskwento, gikan sa food products, personal care, household essentials, ug fresh items. Kay diri sa Pure Gold, bisan tinguan, ikaw, always panalo.
8: Promo runs from August 15 to 16, 2026. Available select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FDEB 258020 Series of 2026.
9: Dito ka lang, always panalo.
10: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
11: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
13: Atong attack na may gala size 32 na sa atong vanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
13: Ato sa may gala nga dawaton ang report karon sa kauban on board sa patrol na duha ka mga karnaper sa Kugon Pardo na dakpan sa kapulisan. Paminawag ng detalye sa report kasama mo sa balita Radio Man Paul Lauro.
0: DYHP. RMN Report.
14: Radyo Man, Attorney Rufiel, padayong giditina, diri sa Inayuan Police Station 7, kinikuha ka karnaper o kawatag motor na ang ilang gibiktima, ilang sa ninga silingan, diya sa may Kugon Pardo, ninga tugdak ba yan sa Sugbo. Pasado alas 3 at takla, gahapon sa hapon o adlaw Lubingko, ipalo up na yon sa atong Inayuan Police Station ang reklamo ni ining usa ka Pedro Cavalier, siguro ng 9 anyos, ang iyang motor Mio, tamtang niya kiningi parking niya sa Laguna 2 para kay Kugon na Pardo ikawat ining duruha na sila si Kevin Larido 32 anyos o Christian Panico 39 anyos iyara sa ning mga silingan niya sa maong kapit patot sa biktima tibong na lang siya kawa na. Og malay na ibawaan niya, gikuha na diya niya motor ni Nindurua. Dali diya niya gireport sa Inewan Police Station 7, o dito nagkakpan ang duha og na-recover ang niyo nga motorsiklo sa biktima. Kasong karnapin o pagpangawat ining motor na bangula ni ining duha nga giditin paantod karon sa Inayuan Police Station 7. Kasama mo sa Inayuan Police, ako inyong Radyoman Bolaur, DYHP, Tatak RMN.
6: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
15: Radyo Boy Nationwide!
13: Okay, salamat. Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Mga kaigalan, itong isigutan na karon ang atong dugang mga angulo mahigala sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga nagpadayon ni mga kaigalaan unya-unyang hapon ang pagpadayon sa usa ka witness nga kanto si Silen Del Campo, no? At niya tagad pagtagad mga sukit ni Paminaw unya sa dili pa mungadto ta ni Carmen Del Campo aton sa tiwason kini mga higala si Roderick Wamil kay human ani aton limbiyaan daghan man kay tag mga angles mga higala unya paspas kayo daghan kay tag mga isgutanan abunda kay tag mga isgutanan wala o magsige ning impeachment mahigala sa akong kabahin medyo okay gi kay di naman ta kinahanglan ko nang gitay isgutan kan adlaw. Para na ako, mahigala, mahin ko nga, adi na lang na itabadayo ng impeachment, ay kinapamagudaghan ng mga mas importanteng mga butang mga isgutanan ba, labi na kining baha. Pero kung ipadayon, yun gano'y po, di okay, rapun na ako, kahit ka na pahinoy yung anatay, pangitaong issues. Ano adlaw, mahigala, sure ball na ta, naanag itay isgutan, kay, ha? O na yung maroon mga kaigalaan nga, kininiang, ang laing angulo, ane, sa impeachment trial mga sukit ipuminaw nga ipadayon unya ato ning taga-agpagtagad ning kang Wamil kaya ato na ba ning biyaan si Wamil mga higala madto na butang Silen kanaon ta ni mga kaglag doon na ba mga angle nga kuan no kay si Silen Del Campo mamatagi presentar last witness last week mamatagi presentar pero matiwas so si Wamil na nahumana ang iya mahigalang direct examination cross-examination na humana ang redirect, recross o ang mga question sa mga senator judges humana. So muna nga arin na tayo mahigala sa sunod niya witness nga maoma kagilaan si Silen Del Campo. Pero sa dilip pa tayo atong Silen Del Campo ato sa balikan mahigala kini si Roderick Wamil. Kung ato mahigala nga evaluate, tinuray lang mga sukit di Paminaw, so far sa mga ikapila na mga adlaw na ikatrisi na, no? Nga adlaw mga higala sa impeachment. Unyang taw-tao, dili karong hapon, karong taw-tao, dili alas jis. Muna rin ikakatulusik adlaw. So far, mga higala, kung imong i-evaluate yun, kay, so far, wapagin makaigo mga higala ang prosecution. So far, ha? Kay, to'y butang ba, o sa boxing pa ni, first round, second round, third round. Ibutan ta first round. Di mo kalimot yun itong article of impeachment. May kailang pinaka-first ng article of impeachment na ilang ipresentar ka itong article 4. Ito din ito mahigala ang grave threats o ang inciting to sedition. So ibutan ta round 1 ang katong kang Kalilong. Jan Mar Kalilong, mo ito round 1 in Demaris. Wa man makapuntos ang prosecution nito. Wa may personal knowledge. So pabor mahigala. Huwag mo itong i-score. O boxing ang pagka-score ba? Puntos mahigala to sa depensa. Ikaduha, kato si Lutok. Anay ba, ubaya muna on sa to si Lutok. Wag yan po'y personal knowledge. So ibutang tamay kala second round, puntos niya po sa depensa. Sa third round, si Matibag, nasa mot. Kaya ha, prangka-prangka ba lang ang pag-istorya? Huwag tama sayod sa sunod niya mga witnesses basi magkabaos ang prosecution. Butata, karong hapon, basin. Pero so far, kining tulo sa article 4, wag yun na daw-daw. Labi na mahigalas matibag. Kaya kung balikon ining tulo mahigalas matibag, yung pinakadakong laugaw. Anong pinakadakong laugaw? Nagpresentar o affidavit nga way pirma, nagpresentar o affidavit nga way wa manutaryuhi, kolumnist siya mahigalas sa newspaper nga iyang gitirahan o mayos VP Sara. So how can you expect him to be a neutral and fair investigator. Nga wa pa siya mga higala matudlo sa NBI, daan naman siyang dunay kulom nga iyang gitirahan og maayo si Sara. Ikatulo, natudlo sa NBI karon lang tuiga. Wa pa mahigala sa matudlo panahon nga nag-presscon si Vice President Sara Duterte nga mo'y gamot anang isyuha sa inciting to sedition o inuman sa grave threats. Nga ikaupat, si matibag mga kaigalaan, labos na nandiyo doon nag-iiyang kaugalingong hulga dahil po nga nang hulga siya na itong Mel Sabio. Purbida daku ang mga higalang sagpain noon nga ilang ipresentar sa matibag, may paywa na lang nila ipresentar. Nakadaot ka to. So, sa tulo mga higala sa Article 4, kanang tulo, o gatong i-evaluate, magklaro-klaro bang pag-evaluate, wa kabaos ang prosecution. Wa kabaos. Kini round 1 si Kalilong, round 2 si Jeremy Lutok, round 3 si Matibag. Di ganahin ko kalimutin nila mga nga. So wa kabaos, arita mahigala sa Article 1 nga maunay gisugdan ron. So ang sunod mahigala ang katong bank manager nga gipresentar, of course, konbeta si Violeta Constantino, ingugo si Pua, nothing to cross. Why ang i-cross? Puntos gapon sa prosecution. Tanaw ni mo, ang gibugatong testimonya ba? Ang sunod may higala, kato si Ninita Camposanto. Gamay ragi cross ni, kuan, ni kinini ang Pua, kato lang agianan sa likod. Kaya mo may ipadako may higala nga, pag humag-withdraw dito sa likod ni Agi. So, ipaklaro ni Pua nga dito sa likod ni Agi, kay ang land bank deep ed, na aladay adjacent sumpay dito sa likod, tuwa dito mahigala ang deep-end na ganyan yung opisina. Doon ay agianan ba? So, puntog yapon. Karon si Wamil, ang uban, dili kayo maklaro si Wamil nga, murag, ordinaryo kang taong maminaw, kayo yung kahalano. Ang uban, may ingon, awa man, o pro Duterte, may ingon, awa, gihapoy puntos. Ang katong, okay, against Duterte, may ingon, lana, kapuntos. Dili magka-familiar kay, about man mahigala sa auditing, sa kuwa. Pero atong i-ugat haan niyang testimonya nga diligya pun puntos mahigala sa prosecution puntos dipinsa. Pag cross-examine ni Atty. Pua dito napakita mga kaigalaan nga pagkakalma nga ni Dag cross-examination, bungkag mahigala ang i-cross-examine. Ay, kita mo unsay kalma lang kayo nga pagka-cross-examine. Buutan ra kayo mahigala mo Dag cross-examination si Atty. Michael Pua. Parang ka pag-istorya, huwag ako'y ma-evaluate. Askang buutan na. Kalma, buutan kayo, unya. Iyapang inyon si Atty. Kapunan, ma'am. Basta lahan ka mo rin, ma'am. Ha? Gusto ka mo rin? Tanaw, ma'am. Ay! wakay kopya, ma'am. Dahil kopya, ma'am. O, tanawa. Buutan kayo, no? We'll provide you a copy. Inya, inigtubag mahigala ni kinini ang Wamil mo, likoy-likoy tubag. Mingo na, we will accept that answer. Ay! Askang kalmaha, pero guba. Usa may mga punto ni Wamil, mga kaigalaan, nga maingon ka nga, wag yung taon. Number one, naangko ni Wamil, atong hagpato ng iyan ko na para maklaro kay, mura magkukunuhi o ka ng about commission audit ba? About sa auditing in Daimari. So, makaingon ka o ka ng, hindi kay ka maklaro ba? Kung ba? Sa katunga ko, ano? Kaya naman siya yung ipanghisgutan nga, AOM, audit observation memorandum, doon ay gisgutan, Miguel, notice of suspension, notice of disallowance. Sa may importante, ana, atong isgutan na ha, para maklaro tani mga sukit di paminaw. Pero before tamo saom dito, naangkon mahigala ni Wamil, nga sa dugay mahigalang panahon, nga maugig ipaukyab mga higala, maugig ipaukyab ha, nga laliman ka, nigamit og alias, Mary Grace Piatos, maugig ibalik-balik, kaya gibugal-bugalan, mahigala si Mary Grace Piatos. Pero pag cross-examine na ni Atty. Pua, napaangkon niya si Roderick Wamil, ang auditor sa kuwa, nga kini mga higalang intelligence or confidential funds, dili illegal ang paggamit og alias. Liar! Ha? Dili illegal. Sa to pagitugot ang paggamit og alias. Mapaday gipunto ni Lakson for practical reason, of course, confidential funds na gibo. Dabu-dabuhan pa sa tiwa si Lakson, nga wala siya may galay security clearance. Ha? Top secret being the kwan, highest and the restricted being the lowest. Asa may imong clearance na? Wa, clueless. Si Wamil, mga sukit, tigpaminaw. Unya, napaangkon
10: sa dugayng panahon nga gibugal-bugalan gyud ala Mergrispiatos, Mergrispiatos, napaangkon mga higala ni PUA nga kana bang pagamit og alias niining maong project sa intelligence project or kining confidential funds nga gastuhan, illegal ba di ay ang pagamit alias? Dili illegal. Atos na klaro ba? Sa laktod, kanto mga higala ng Mergrispiatos, kana nga pangan, of course, wala na birth certificate. Nga nung mga, why birth certificate? Gisusi may gala sa PSA. Wala yun na. Because alias na. That's admitted. Why? Because ang paggamit og alias, naangkon mga higalang attorney Wamel, nga pwede o dili illegal ang paggamit og alias. Kana may unang punto ha. Ang sunod mga higala, napaangkon mga higala ni attorney PUA. So dili pa tama ito. Ako'y play ni video nga itong saw mo ng EOM o kanang notice of suspension, notice of disallowance. Una, napaangkon niya nga ang paggamit og alias is legal. Number two, napaangkon, ang sunod mga, masabot na to ba? Karon bitaw, parang kaplangka ang pag-istorya. I don't know sa sunod nga mga witnesses ha, pero karon hinahinay ni gawas nga ang sa prosecution pulos pa ukyab. Pulos pa ukyab. Nga naman, ang ilang ipaukyab magod, Mergrispiatos, Mergrispiatos, pag-question mga higala sa witness, di man illegal ang Mergrispiatos because pwede mamugamit og alias. Ikaduha, nga ilang di paukyab, nagasto ni Sara Duterte within 11 days. Within 11 days ang kwarta mga higala sa fourth quarter na intelligence funds. So mo ito'y gipaukyab nga limang ka, grabe yan, kagastalor, grabe yan, kalus tayo eh. Igasto 11 days. Nga, kana mga higala, paggasto within 11 days, gipangutanan ni Attorney PUA. Di ba diha sa memorandum sa KUA? Nga ang pag-cash advance within 3 months, more pwede mag-cash advance? So tubag. Pagtubag mga higala nga, yes, mao. Sunod. So kanang kwarta, sa gikas advance, pwede siyang magamit within 60 days. For example, kini ko ako kung i-play ang video ni PUA, malangan magutag maayo. Nanatay mga punto-punto. Pero muna yung gisulti, pwede niyong i-review. Di ba ingon siya day? Within 60 days, pwede ba? Ingon si Wamel, pwede. So, dili illegal kung gamiton within 60 days. Dili. So, kung gamiton po within 11 days, dili po illegal. Dili. So, guba ang ilang, di ba okay, nga, within 11 days, na, gilustay. Guba, because, ang witness mo man, dili ba illegal? Ang paggamit. Kung imong gamiton within 60 days, dili illegal. But kung imong gamiton within 11 days, dili illegal. Nga, mao man gi pasiatab mga kagalaan. Unya kana mga higalang 11 days musukwahi na po na man akong giingon og unsolicited advice ning ako ngadto sa prosecution kay kadtong akong unsolicited advice di gilanggi ilanggi tuman or sila mismo parihat og huna-huna nila nga murag kanse bitaw gyud wa nila ipresenta si Ray Calopes wa nila ipresenta tong sheriff karon ang sunod na kong advice ini mga higala nga unsolicited og ilan ang evaluate bahala nila sila ra mo evaluate. Ayaw na naging ipresentar to si Ramel Madriaga. Kay uras ipresentar to si Ramel Madriaga, bida. Paksit ang kaso. Nga naman, ang kato si Ramel Madriaga, mahigalati man iha, ang gipasiatab, limang kagasadura ni Sara Duterte in the Maris, within 11 days. Karon, pag-presyon ni Wamel, pwede mang magasto within 11 days, di man illegal. Ang sunod pag yun, ang ilang sunod nga witness, kung ilang idayon o presentar, nga para na ko, ayun na lang yun ang inyo dayon, kaya mayabog yun yung kaso, ha? O maghatag mo opportunity sa abogado nga ma-assign para pag-cross-examine na, musikat ang abogado nga ma-assign pag-cross-examine. Prangka lang pag-istorya. Ha? Gipresentar ganito sa House Committee on Justice, guba na mga idaan, bisag wapang mag-cross-examine? Sa mot, nang i-undergo na cross-examination. Nga, unsa may gisulti ito, Madriaga? Sa ilang may ilang prosecution, nga ilang gi, kanunay nga gi, gibulag yung maayo, kanunay gi, giantog og mayo kanunang gidribol mao nga 11 days grabihang Sara igasto within 11 days pero mas grabe si Madriaga kay ingon nga nagasto within 24 hours. Dumdum mas testimonya Madriaga dai mas grabe mang iya magipuhalan ang mga congressman mahigala gigasto within 11 days ang ka Madriaga ingon gigasto within 24 hours. So far ha, sa mga punto, mahigala, wa pa magkapuntos mga kaigalaan. Og imong i-check ang unom ka mga witnesses, dihado ang dipinsa. I don't know, karong hapon, na asalila ang witness. Nya napagila yung punto ha, itong isgutan. Ako ipabati ninyo ng video para maklaro lang yun. At we'll dive in. Nga to higala sa AOM. Ha? AOM, Notice of Disallowance, Notice of Suspension. Human lamang sa pipila ka mga mahinomdanong pahinomdo. Standby. Alasayos 48 na.
16: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
17: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
18: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
10: Mga kasama ug mga idol, panahon na usab sa ting-uwan ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa inigpili nimo og tambal ug inguman mga bitamina adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo kay unsaon na lang kung kini dili epektibo ug luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag ni Unilab. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Unilab yan.

0: I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
5: Atong taktala 6:51 na sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
5: Akong balikan mga kaigalaan ha, para maklaro mga sukinting paminaw. Gihado ang prosecution so far. Sa laing pagkasulti, alcance ang prosecution so far sa mga witnesses nga gipresentar. Bisag unsa oni mo og prangka ba lang ang pag-istorya ba? Walay atong i-evaluate o klaro ba? Atong i-evaluate o klaro og sa boxing panimahigala ang score to as sa depensa. Dihado ang prosecution sa unang witness ha, John Mark Kalilong. Pildi mga higala ang kwan. Dihado ang prosecution. Pabor sa depensa. Sunod si Jeremy Lutok. Pabor sa depensa. Sunod si Matibag. Samot ng pabor sa depensa. Dihado ang prosecution. Sunod katong tagabangko. Katong mahigala si Violeta Constantino. Pabor sa depensa. Mabitaw niingon sa Atty. Puan, nothing to cross. Ang sunod mga higala, in fairness ko ni Tagalanbank ang mga managers, very, kwan sila na eh, fair sila nga ni kwan. O sa pangutan na ito bagun, lagi, di ba parang 1 mil ba nga, makita mo sa 1 mil nga, doon nag ipagkakuan yun. Mahibawaan ni mo ang witness nga, doon ay medyo likoy ba? Dapig mga higala sa nagpresentar. Hinoon, dili na ingon nga, unusual ha, basta ilago ng witness sa prosecution. So simpre, ilanangi, kundaan, ikaw may sunod ha, na pagsulti mo ni muna. Pwede na naanao nila. Ba't kining tagabangko, mayong ilang pagka-present kay kwan ba? Fair kayo. So ining duha ka mga tagabangko, dihado mahigala ang prosecution, pabor sa depensa. Ang kang wamil, pabor sa depensa. Nga naman, napaangko ni Attorney Pua nga, ang 11 days kapagasto, legal. Ang paggamit o galias, legal. Napaangko ni Attorney Pua. Unya, dili pa yun, nasyak pa yun sa taro, kaya mo magingingon nga, tanging si Vice President Sara Duterte lang yun kuno ang dunay confidential funds. So, pag cross-examine nun, si Binay na ama po iya diyan. Nakuan lagi, na-shoot yun mga higala. Kini si Wamil. Natanawar ko na, atong ipaklaro. Let's dive in mga higala sa AOM. Kaya mo man eh, malibog mag-un ba mga tao? Manakoy ko, atong evaluate o klaro ha. Ang mga tao mag-un, labi na dili ka familiar, kay technical naman yung isgutan, di na kay kakasabot o naunsa. Pero atong isgutan ha, mabitaw ni intra si Chis Escudero, maningkamot siya glusot, maningkamot lusot, sakpan gyapon. Ang iyang testimonya, bisag wa na siya diha, may galawa siya personal knowledge, iya gyapon yung testimonya. Niya ha, araw niya, matong madiscuss mga mayo ang punto. Okay, sige, Dong Names.
7: Clarify on this matter, just a brief, because
8: yes, what is the comment of counsel correspondent?
7: I remember that the witness was only in Iqfao until February 2024. Is that correct? May we check the record if that is correct?
8: Yes, 2014 to 2024. That's what he said.
7: Okay, so this AOM for the third quarter was issued August 8, 2024, Your Honor. So he is referring to something that he has no personal knowledge of.
8: What month did you leave, COA Iqfao, Mr. Wamil?
9: February of 2024.
5: Po. Oh, pause, adon. Tama? Yapil niyang testimonya, mahigala, o malipat, may gani-abdik si attorney Pua, nga ni Bantay. Kay mo testimonya sa testimonya, lapatuyan sa testimonya, kundi mo bantayan, o malipat ka, okay lang siya, lapadayo nag-antog. Pareha ba ni Attorney Kapunan? La-antog siya niya, side comments, antog niya, pag inapalusot niya, scammer nga word. Agay, object ka, niya, strike. I-strike sa record. Pero nasulti na niya. Kanamil dito ba? Kasi Kapunan, mahigala, may buwan ni mo nga abogado, in fairness niya nga, karaang abogado ba? Mantigo siya. Ang problema na kung mantigo kang abogado, pero ang ebidensya di gumudapid ni mo, wagi maing laki, ana. Pati pa itagyo din mo, nang arisa mo, tira sa iyang mga side comments. Kadili, pwede. Kaya musulti ang witness man. Lima kang inside comments sa Megala about scammer, di strike off from the records. Ingon dayon si Attorney Pua. So, ngayon, pulos mga kuna, kini si Attorney Kapunan sa iyang mga ipakita diha nga iyang trial nga abilidad sa trial, may bawa ni mga karaang bugay. Napalusot mo siya, kato din, Andy Lim, o niya, sa to pikit, ano ba? Iyaging ipalusot niya kanang, kumpray mo, may himong katawanan, pulos, diha na kutubos pa, okay, pero pag abot sa aktual nga konfrontasi sa legalidad, malanganin sila. Kaniyo, nga naman nga mo, si Roderick Wamil, from 2014, naasa sa Kuwa Ikpao until February of 2024. Di na siya katestimonya sa August. Muna nabantayan nga, di ba? Ano mo ang mga i-appeal nga mga personal knowledge na? Ha? So palusot na yun nga, dunay draft, di madaoy. Muna yung chase, di madaoy. Ibalik sa dong, rewind sa dong. Talawa ha? I-rewind gamay dong. Di mga kakanahang punto, nabantayan may galang at yun ipuwa nga, ano i-appeal man yung magtestimonya ng August? Wa naman ka pagka-August, February of 2024, wa naman ka. Kutob naman ka sa February 2024. So you cannot anymore testify niya ng AOM sa August. Limang ka, anak. So iya pang gustong itestimonya, may gala nga, wa na sa personal knowledge. Niya unsama na ng AOM. Ato i-discuss, ha? Standby. Ato sang balikan kadali, kasamang names. Sige, kwansa names.
7: Clarify on this matter, just a brief. Because
8: yes, what is the comment of counsel correspondent?
7: I remember that the witness was only in Ikpao until February 2024. Is that correct? May we check the record if that is correct?
8: Yes, 2014 to 2024. That's what he said.
7: Okay, so this AOM for the third quarter was issued August 8, 2024, Your Honor. So he is referring to something that he has no personal knowledge of.
8: What month did you leave, Kowa Ikfao, Mr. Ramil?
9: February of 2024 po.
5: Boss. Imagine ka, February of 2024, leave na ka, dihawa na ka, kagibalhi na ka, unya mo testify ka sa AOM sa August, kanang audit observation memorandum, nga sa August na. So, nabantayan ni Attorney Pua na, kagwa na mabantay eh, alam pa si active gasag iya. Pero wa tama ko na, in fairness, may gala sa prosecution, basin ang sunod pa nga mga witnesses nang paabot ko kay, wa pa yun, so far. Ya, yeah, ato tiwason dong. Palusot na ba yung Victoria draft? Sige, ato yung ipadayon.
6: This is preliminary. We would have, if we were allowed to continue with this questioning, Your Honor, that this witness will attest to the fact that he was the one, before he left, he drafted. He prepared a draft of an AOM for the third quarter. And if I may be allowed, maybe counsel, I will see the relationship of my question to...
8: Then witness, kindly not refer to an AOM. Right. If indeed you prepared a draft, as you will testify on later, you can refer to your notes, but not the AOM.
9: My apologies for your...
8: Do you have notes pertaining to the draft you prepared, pertaining to the supposed AOM issued after you left Kowa Ikfao?
9: I don't have my notes po with me. Pero I can give po yung the additional audit observation po based on my draft po na sinabit sa Ikfao.
7: May we see the draft, Your Honor, before...
8: Do you have a copy of the draft, Counsel, Mr. Wamil?
9: I do not have the copy of draft po with me. Nasa file po siya ng Ikfao.
8: Counsel, Attorney Kapunan, do you have a copy of the draft? Will you be marking it?
6: No, Your Honor. We are not marking a draft. We are just eliciting from this witness testimonial evidence that before he left, he did prepare a draft which he turned over to his successor in the position, Your Honor. And this will be testified to by our next witness, Your Honor.
8: But witness is not allowed by the court to refer to the AOM issued after he already left the office. If he did not bring his notes, then he cannot refer to any other document while he is testifying.
6: We submit, Mr.
8: Okay. Subject to those conditions, counsel may proceed.
5: Okay. Ma? So we submit, Your Honor. Huwag pa mabantay eh. Padayon to niya. So mo to yung iulta po nan, isulti na sa sunod na witness. Muna ingon si Attorney Pua, oh, ang kanang pangutan na sa sunod na nga witness. Dili sa magka-testify sa mga butang ngawa na siya diha. So kanang AOM, sa August 8, nag-iisyo, wala yung labot siya. Kayo, pag-February, palangwa naman siya diha sa opisina.
4: Straight to the point.
5: Naunsa man na ng AOM. Manang ipangutana sa gisaw ni Chase ang pangutana ang nagani mang higala kay likoy-likoy mag yun. Naanabay, manang ipangutana ang higala ang puwa. Kala magong AOM, doon na magong step by step manguna ang higala. Ang sakuha manggod, pag-submit anak karon sa imong mga dokumento for auditing, ang kuwa kung doon na sa imang obserbahan ang higala nga doon ay kakulian, ang first step nilang himuon, mo issue sila og AOM, kanang audit observation memorandum. Pag-issue audit observation memorandum, kana nga stage, manang ipangutanan, sis, kung sa manay kana nga stage, failure to liquidate na ba na, o di pa? Manay da kong question, nga naman, doon ay AOM nga gi-issue, nga to sa Office of the Vice President, parang pangutan na ana, kanang AOM nga stage, failure to liquidate na ba, o dili pa? Muli ko yung masag sa attorney po, may nangutan na, rigisaw ni sis, kanus aman ma-failure to liquidate? Kanang, AOM, failure to liquidate na o dili pa? Dili pa. Kay sunod nga step ana, mao man ang notice of suspension. Di pa gyud maminaw adto na sa notice of disallowance. Dunay mga steps ba? So kanang pag-issue AOM, AOM pa lang niya wa na sa diha sa opisina, dili na kaka-testify sa uban. Duna may procedure ang kuha. Mura ba na siya mahigala ka unta ganta mo example ha. Sa ato pagka estudyante kanadto. Duna may tay project kanadto inday manis amot naka kon baga nang project to sa biology. Project sa biology magkuanta dakot tagbaki itong baki nga dakot ba unya ato tong kuanon nga mga bukog nanto ni kabukog ana ato nang i-arrange ana i-arrange inig arrange submit na to inig submit ana pwede nang graduhan sa maestra dayon og unsa iyang kuan pero pwede mo ingon ang maestra nga day agdongke kini bang imong baki nga gi-submit nga nay mga bukog bitaw nga gi-sumpay-sumpay kuwang mandong og bukog sa kuandong og ako malimot ang pinakataas nga bukog sa baki kanang femur kanang iyang paas baki ba? Ha? Kuwang man dong, asa man ang kuwan ay dong, masig na, huwag ka din matagak sa inyo dong. Di isa na ako gladuhan na ako sa inyong ikuwan mo, basi pakita sa ito para mapuno. Muna say, equivalent sa kuwa pa na audit observation memorandum, wala pa'y failure to liquidate. Giingnan silang, doon ay observahan na mo nga, nakuha ang inyong dokumento, pwede ba ninyong i-supplyan o dugang? So ikaw dong, kaya iwas ang pangitaon dito ang mong nakuwang manini ko sa kabukong. Kaya pasabot nga hagbong na kasi o maestra. Pasabot ni kahagbong nun eh. Ginan lang ka, gitagaan ka chance ba? Dong, nakuwang sa kabukong dong. Hay man, diba siya nabilin sa inyo? Basi ba, huwag ka nang pagpapilit ni mo, wagi. Naghimo-himo ka sa mong project, kunyang samok-samok yung mong manghon. So, kana nga step, dili pa. Muna nga, importante mo, to'y punto sa mga question sa akin, dili ka sa kayang uban. Kung sa mga, nga naman naging punto mo to nga, AOM, Notice of the Suspension, niya sunod, Notice of Disallowance, final na ba na, pwede pang i-appeal sa Supreme Court. Nga naman nga, importante mo to, because kanus aman siya makonsider nga doon na na'y problema, ang Office of the Vice President, kay AOM paganiwa pa. So, muna akong ingon, so far ha, sa atong evaluation, may gala so far. Pero in fairness sa prosecution, basi magkabaho sila unya or sa uban pang mga witnesses. Pero so far, sa mga witnesses nga gilipresentar, wak yun. Wak yun. Di po, ako'y mugrado, di po nyo zero. Nagya po'y punto, pero dihado mahigala ang prosecution. Alanganin ang prosecution. Pabor mahigala sa depensa so far. Kining maong mga so far ha, sa procedure. Manang kabantay ka, dili, impeachment pa ni, dili man ni propaganda. Manang prosecution, may kailangan maningkamot sa nga mo, diskurso, dili pang presentar. Inyong bawion sa diskurso, di man ang madag diskurso kay trial man eh. Mura man eh manghigalag. Di ni madagpurma-purma. Arita sa actual gyud nga kwan. Actual nga pag-tanaw sa mga ebidensya. Or standby lang sa ato nang iwasan niya tungkol sa atong kagipot sa panahon. Ato si Padangat ang RMN 558 Manila. Masunod na kanon dayon. Standby. Alas 7:05 na.
10: Live via satellite. RMN News Nationwide.
11: Ang baha sa lugar na umabot ng lampas tuhod hanggang dibdib. Hindi naman mapigil ang magalit ni Dizon sa natuklasang uka sa southbound lane ng EDSA Buendia matapos na umagos sa mababang parte ng kalsada ang baha.
12: No, ba nangyari nito eh? Kabago-bago. Bakit ang kaganyan?
13: Naka-depressed na section, sir.
12: Puta. Dapat na-anticipate natin to eh. Para do eh oh. Pura kasi tayong drainage dito eh. Ideally sana, may drainage ka dito sa gitna para nagde-drain siya dito. Pero wala eh. Dahil sa mga barrier ng busway, hindi nakakalabas yung tubig.
11: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
14: Samantala, tatlo ang patay sa pagguho ng lupa sa Baguio City. Search and rescue operation sa lugar nagpapatuloy. Makibalita po tayo kay Idol Gilbert Bermudez ng IFM Baguio.
15: RMN Special Coverage.
16: Tatlo ang naitalang nasawi matapos ang pagguho ng lupa sa Gisad Surong Baguio City. Bandang alas 7 ng gabi kahapon August 9, 2026, dulot ng Enhanced Southwest Monsoon o Habagat. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, 7 na ang na-rescue mula sa pagguho habang tinatay ang nasa 5 ang pinaghahanap pa. Batay naman sa tala ng lokal na pamahalaan, nasa 14 na pamilya na binubuo ng 62 na individual, kabilang ang mga bata na nasa edad 3 hanggang 7 years old, ang nailikas mula sa kanilang tahanan. Habang may 7 pang evacuees ang kasalukuyang pansamantalang nananatili sa Gisad Surong Barangay Hall. Nananawagan naman ang lokal na pamahalaan ng Baguio sa publiko ng donasyon, gaya ng pagkain, kumot, damit at toiletries sa para sa mga pamilyang apektado ng pagguho ng lupa sa Barangay Gisad habang sila ay nananatili sa evacuation centers. Sa ngayon, nagpapatuloy ang search and rescue operations ng mga otoridad sa lugar upang mahanap ang mga nawawalang individual. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol Gilbert Bermudez. Tatak, RMN.
15: Special coverage.
11: Bilang ng nasawi dahil sa epekto ng pinalakas na habagat at mga nagdaang bagyo, umabot na sa 8 ayon sa NDRRMC. Kasama natin sa Balita Radyo Man Marjo Domingo.
17: Umabot na sa 8 individual ang naiulat na nasawi dahil sa epekto ng bagyong Luis, Maymay at pinalakas na southwest monsoon o ng habagat. Ayon ito sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa bilang na ito, 2 ang naiulat na nasawi sa Rizal dahil sa rock slide, 2 sa Batangas dahil sa pagkalunod at pagkakuryente, 2 sa Benguet dahil sa landslide at 2 rin sa La Union dahil pa rin sa pagguho ng lupa, pagkakuryente at pagkalunod. Samantala, may isa namang naitalang nawawala sa Batangas at 7 ang sugatan sa Benguet dulot ng landslide at aksidente sa sasakyan. Aabot naman sa 124,000 na pamilya o katumbas na 486,000 individual ang naiulat na naapektuhan na nasabing mga bagyo at ng hangyabagat, kung saan ito ay mula sa mga rehiyon ng Region 1, 2, 3, 5, 6, 9, Mimaropa, Calabarzon at Core. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak RMN.
14: Si Pangulong Marcos Jr. naman ipinag-utos ang heightened alert sa mga ahensya dahil nga sa habagat. Kasama natin sa Balita Rajuman Chanel Salazar.
18: Naka-heightened alert na ang mga kaukulang ahensya ng pamahalaan sa epekto ng habagat alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Clear Castro, minomonitor ng Pangulo ang mga lugar na madaling bahain at ang pagtaas ng tubig sa mga dam at reservoir. Inatasan din niya ang mga ahensya na mahigpit na makipag-ugnayan sa pagpapakawala ng tubig at agad na gumawa ng mga hakbang para maprotektahan ang mga komunidad at mahalagang pasilidad. Namahagi na rin ng food packs at Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang nasa evacuation centers. Batay sa datos, nasa higit 200,000 na pamilya na ang apektado ng habagat hanggang nitong Linggo ng gabi. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak RMN.
15: RMN Special Coverage.
11: Ang Calabarzon ay naapektuhan din ng mga pagbuhos ng ulan. Kasama natin sa balita si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
13: Pero ito ang ilang kaganapan na nating nakalap na naitala sa Calabarzon area hinggil sa kasagsagan ng mga pagulan dulot ng pinalakas na baga nitong nakarang weekend. May 25 residente mula sa Barangay Talisay, Batangas ang tinulungan ng Philippine Coast Guard na ilikas ang mga ito at dalhin sa isang paaralan na nagsilbing evacuation center dahil sa banta ng pagguho ng lupa. Gabi naman ng Sabado ng pasukin ng tubig baha at nalubog ang mga kagamitan ng mga residente sa Barangay Kabatang, Chaong, Quezon sa hinilang walang tigil na pag-ulan. Isang spillway naman ang hindi madaanan ng mga sasakyan sa Barangay San Pedro, Chaong, Quezon sa pag-apaw ng tubig ilog. Labaksa naman ng natumbang puno ang isang tricycle sa Barangay Malabad-Bansur, Candelaria, Quezon. Isa namang delivery rider ang namatay ng tamaan ng bumagsak na puno at poste ng kuryente sa Circumferential Road sa Barangay San Roque, Antipolo City, Rizal. Sa kaba naman ng Kambal Road, GB 1 and 2 ng San Mateo, Rizal, papasok ng isang village ay bahala rin. Maging sa Letra 2, San Mateo, na hindi umano binabaha ang mga residente ay nakaranas din ng pagbaha. Sa bahay naman, nasa tabi ng ilog ang naanod sa Rodriguez Rizal. Nagsagawa naman ng rescue operation sa Barangay Rosario, Rodriguez Rizal ang mga kapulisan dahil sa matinding baha. Di naman madaanan ng maliliit na sasakyan ang bahagi ng Gonzales, Wawa Bay Walk sa mga Sambatanawan kahapon dahil nga sa matinding puhos ng pag-ulan. Kasama mo sa Aramel Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Masada, Tata
14: Aramel. Special coverage. Alas 7:12 na po ating oras, halos 3,000 pamilya naman ang naapektuhan ng LPA at habagat sa Western Visayas. Ang DSWD6 ay mamahagi na raw po ng ayuda doon. Pakibalita tayo mula kay Idol Reynold Arca ng IFM Iloilo.
19: Naipamahagi na ng Department of Social Welfare and Development Office 6 ang mahigit 175,000 pisong humanitarian assistance sa mga pamilyang naapektuhan ng low pressure area o LPA at Southwest Monsoon o Habagat sa Western Visayas. Batay sa pinakahuling datos ng DSWD6 hanggang alas 4 ng hapon noong Agosto 9, umabot na sa 2,743 pamilya o mahigit 10,000 individual ang naapektuhan ng sama ng panahon sa rehiyon 6. Sa bilang na ito, 256 na individual ang kasalukuyang nananatili sa mga evacuation center, habang 283 naman ang nakikituloy sa kanilang mga kamag-anak o kakilala. Naitala rin ng DSWD6 ang 7 bahay na totally damaged at 65 naman ang partially damaged dahil sa epekto ng masamang panahon. Kasama mo sa DYIC, IFM, Iloilo, Idol, Real Darka, Tatak, RMN. RMN
14: Special Coverage. Suspendido ang face-to-face classes at on-site work sa mga tanggapan ng pamahalaan sa ilang mga lugar sa Luzon ngayong araw. Batay sa anunsyo ng Presidential Communications Office, magpapatupad muna ng work-from-home setup sa Metro Manila. Gayun din sa Ilocos Sur, La Union, Zambales, Bataan, Rizal, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Benguet, Pangasinan, Abra, Tarlac, Pampanga, Oriental Mindoro at Bulacan. Magpapatupad naman ng alternative learning mode sa lahat ng antas ng paaralan, pampubliko at pribado, maliban na lamang kung may naunang abiso ang lokal na pamahalaan na wala ring online class sa mga nabanggit na lugar. Exempted naman sa work from home setup ang mga ahensya ng pamahalaan na naghahatid ng pangunahing serbisyo tulad ng kalusugan at pagtugon sa kalamidad. Bukod sa mga nabanggit na lugar, hiwalay na nag-anunsyo ng suspensyon ng klase sa lahat ng antas, pampubliko at pribado, sa Laguna, Nueva Ecija, Ilocos Norte, Mountain Province, Tuguegarao City, Cagayan. Samantala, suspendido naman ang number coding scheme sa mga kalsada sa Metro Manila ngayong araw.
20: Ilang lugar naman sa Ilocos Sur binaha dahil sa walang humpay na pag-ulan. Kasama natin sa balita si Idol Mike Layante ng IFM Vigan. RMN
21: Special Coverage. Dahil sa walang humpay na pag-ulan na nararanasan sa lalawigan ng Ilocos Sur, ay nagdulot na ito ng pagbaha sa ilang mga lugar sa lalawigan. At isinailalim na rin ito sa red alert status dahil sa heavy rainfall. Ayon sa PDRRMO, patuloy ang paglaki ng tubig sa mga ilog na nagdudulot na rin ng panganib dahil sa pagbaha at landslide. Isa sa mga nakaranas ng pagragasan ng ilog ay ang barangay ng Unegwes sa bayan ng Narbacan. At dahil dito ay nasira na ang isang bahagi ng bagong gawang river protection o flood control. Patupad na rin ng preemptive evacuation ang ilang LGU sa mga barangays na flood at landslide prone sa kanilang lugar alinsunod sa utos ng provincial government ng Ilocosur. Kasama mo sa IFM Bigan, Idol Mike Layante. Tatak RMN.
0: RMN Special Coverage.
1: Mahigit 500 individual na apektuhan naman ng pinaghihinalaang ipo-ipo sa Iloilo City. Kasama natin sa balita si Radyo Manresi Bordon ng RMN Iloilo.
22: Nabunot ang mga puno, natumba ang mga poste at nilipad ang mga bubong ng ilang bahay sa Iloilo City dahil sa pinaghihinalaang ipo-ipo. Sa pinakahuling tala ng Iloilo City Operations Center, 568 katao mula sa 144 na pamilya ang apektado ng malakas na hangin at pag-ulan. Mula ito sa 12 ng mga barangay sa lungsod, last 7 kagabi, may 71 pa na pamilya na binubuo ng 256 katao ang nananatili sa evacuation centers. Base sa initial assessment ng City Social Welfare and Development Office, 72 na pamamahay ang nasira mula sa 2 distrito. Kaagad namang nagbigay ng food at non-food items ang city government sa mga apektadong pamilya. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Rezi Danioso Bordon. Tatak RMN.
20: RMN Weather Report. 7:16 na po ating oras, alas 7:16. Aasahan pa rin daw po natin ang maulang panahon.

0: ngayong araw na ito. Ayon sa DOSD Pag-asa, enhanced o pinalakas na habagat pa rin na magdadala ng kalat-kalat, malalakas na pag-ulan sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Camarines Norte, Camarines Sur, at Western Visayas. Habang aasahan daw po ang maaliwalas na panahon sa Visayas at Mindanao, pero pinag-iingat pa rin ng publiko sa mga biglaang buhos ng ulan na dala ng tinatawag na localized thunderstorms. Naglabas naman po ng orange heavy rainfall warning ang PAGASA sa Zambales, Bataan, Metro Manila, Pampanga, Rizal, Bulacan at ilang bahagi ng Cavite, Batangas at Tarlac. Ang yellow heavy rainfall warning po ay sa bahagi ng Tarlac, Cavite, Batangas din, Laguna, Nueva Ecija at Quezon Province. Samantala, binabantayan naman ng State Weather Bureau ang tropical storm sa labas ng bansa na may international name na Peilu. Sa ngayon po'y wala pa itong direktang epekto sa bansa at hindi rin ito inaasahang papasok ng Philippine Area of Responsibility, bagamat patuloy nitong palalakasin ang habagat.
1: Mga sa aming pagbabalik, may higit 30 bahay ang natupok sa sunog sa Surigao City.
0: Ang Buklao, Binga at Ipo Dams magpapakawala ng tubig matapos lumampas sa normal high water level.
1: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
2: RMN Network News.
3: Butag Pilipinas sa Idupos.
4: Telepon Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
3: Pamalag Commission on Elections. Dangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
5: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMM Network News.
6: Kahandaan sa pagbaha, ano ang mga dapat gawin?
7: Alamin ang flood warning system sa inyong lugar through barangay unit o lokal na DRRMO. Kung nakatira sa flood-prone area, ay mag-empake ng sapat na gamit at first aid kit bilang paghahanda sakaling kailanganin ang mabilis ang paglikas. Bago lumikas, iakyat ang mga kagamitan sa pinakamataas na bahagi ng bahay. Siguraduhin nakapatay ang LPG tank at ang main switch ng kuryente. Agad na linisin ang bahagi ng katawan na nalubog sa baha. At kung hindi naman kailangan ng paglikas, ay stay indoors na lang muna upang makaiwas sa mga aksidente at mga sakit na nakukuha sa baha. Para din sa kapakanan ng mga rescuers, ay mag-iwan ng paskil sa bahagi ng bahay na madaling makita na kayo'y nakalikas na.
8: Kaligtasan sa gitna ng baha ay prioridad. Manatiling alerto at makinig sa otoridad. Isang paalala mula sa RMN News.
2: RMN Network News.
1: Seven-19 ang oras ngayon. Mahigit 6,000 magsasaka at mga landowners sa Negros Island Region na naapektuhan ng pananalasa ng peste. Nakatanggap ng Emergency Cash Transfer Assistance. Kasama natin sa balita, Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
9: Umabot na sa mahigit 64 million pesos na Emergency Cash Transfer Assistance ang na-release ng Department of Social Welfare and Development para sa 6,269 na mga magsasaka at landowners na apektado sa pag-atake ng Ridge Drive Subscale Inch sa mga tubuan sa Negros Island Region. May 5,246 naman na mga magsasaka at landowner ang nakatanggap ng 54.16 million pesos na cash assistance sa second wave ng ACT distribution. Ayon sa DSWD NIR, 78,352 na itariana ng tubuan ang na-report na apektado ng peste. Sa isinagawang field assessment, may halos 23,000 na itariana ng tubuan ang kinumpirma na apektado, kabilang na ang 15,135 na mga magsasaka. Ang mga lugar na apektado ay ang Kabankalan City, Cadiz City, Victoria City, Sagay, Bago, Talisay at San Carlos City, Ilog, Calatrava, Minabagan, Isabela, Moises Padilla sa probinsya ng Negros Occidental. Samantala, sa Negros Occidental naman ay ang Canaon, Baay City, Bayawan City at Mabinay. Ang DSWD NIR ang naglalaman ng 3 million pesos quick response fund at pre-position relief supplies. Kabilang na ang 800,087 family food packs sa mga strategic location sa rehiyon. Kasama mo sa RMN DYH B. Bacolod. Radyo Man Albert Hiner. Tatak RMN.
0: Mahigit 30 bahay naman ang natupok sa sunog dyan po sa Surigao City. Balita tayo mula kay Radyo Man Gerson Fuentes ng RMN Surigao.
10: Tinatayang mahigit 30

0: 27 kabahayan ang natupok ng apoy sa naganap na sunog sa Purok 3, Barangay Nabago, Surigao City. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog matapos mabilis na kumalat ang apoy sa magkakadikit na bahay na pawang gawa sa mga light materials. Ayon ka Fire Senior Inspector Eduardo Quinto Jr. ng Central Fire Station sa Surigao City, agad silang nag-deploy ng 6 na fire truck matapos makatanggap ng tawag mula sa mga residente. Nagpadala rin ang City Disaster Risk Reduction Management Office o CDRMO ng isang ambulansya sa lugar. Nagsimula ang sunog sa bahay ng isang Esther Garces dakong alas 9:58 ng umaga at mabilis na itong kumalat sa mga kalapit na kabahayan, bungsod umano sa malakas na hangin dulot ng habaga. Tuluyang naapula ang sunog dakong alas 11:00 ng umaga. Samantala, pansamantalang inilika sa evacuation center sa Barangay Jim ang mga pamilyang naapektuhan ng insidente matapos tuluyang matupok ang kanilang tahanan. Patuloy naman ang isinagawang assessment ng mga otoridad upang matukoy ang kabuuan na pinsala at sanhi ng sunog. Mula dito sa RMNDXRS Surigao, ito inyong radyoman, Gerson Galotera Fuentes. Tata, RMN!
1: Mahigit 1,000,000 pisong halaga ng smuggled na sigarilyo ang nasamsam sa Iligan City. Kasama natin sa balita radyoman Jade Ubarco ng RMN Iligan.
2: Nasamsam ng mga otoridad ang 1,400 na mga rim na di umano'y smuggled na sigarilyo na nagkahalaga ng 1.12 million pesos sa isang checkpoint operation sa Barangay Dalipuga. Dito sa lungsod ng Iligan, pinangunahan ng CSOU kasama ang Task Force Iligan at ibang pang-unit ang operasyon kung saan pinatigil ang isang Isuzu Forward aluminum van na minamaneho ng isang 26-anyos na lalaki kasama ang dalawang pasahero. Nakita sa plain view ang mga kahon ng sigarilyo na may tatak na Green Hills na walang may pakitang dokumento mula sa Bureau of Customs at katibayan ng pagbayad ng buwis. Inihanda na ang pag-turnover sa nakumis na mga sigarilyo at sasakyan sa Bureau of Customs habang pansamantalang pinalaya ang mga suspect habang naghihintay ng formal na proseso. Kasama mo sa RMN Excise si Iligan, Radyo Man J. Lubarco, Tatak, RMN.
3: Nagpakawala po ng tubig ang Amboklao, Binga at Ipo Dam matapos umabot ang normal high water level nitong weekend. Bunsod ito nang walang humpay nga ng pag-ulan dahil sa habagat, pinag-iingat po ang mga residenteng malapit sa dam o doon sa mga ilog na daraanan ng tubig mula sa dam sa posibleng pagtaas pa ng level ng tubig. Kaugnay nito'y patuloy ang pagtaas ng iba pang pangunahing dam sa Luzon katulad ng Angat, San Roque, Pantabangan, Magat at saka Kaliraya. Binabantay naman ang Lamesa Dam sa Quezon City na nasa 79.94 meters o critical level na malapit sa spilling level na 80.15 meters. Samantala, nasa second alarm naman ang Marikina River matapos umabot sa 16.2 meters ang water level doon. Dahil dito inaabisuhan ang preemptive evacuation sa mga mababang lugar sa lungsod. RMN
1: Network News. Hinimok naman ang publiko na magpakonsulta agad sa doktor ang mga sumuong sa baha dulot ng walang humpay na mga pag-ulan. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, ugasan agad ng tubig at sabon ang bahagi ng katawan na nalubog sa baha. Matapos nito ay magtungo sa pinakamalapit na health center para magpakonsulta at mabigyan ng doxycycline na antibiotic po na libreng ibinibigay kung kinakailangan. Naglaan din ng dengue fast lanes ang DOH sa mga ospital. Nagbabala naman si Castro na huwag nang hintayin lumitaw pa ang mga seryosong sintomas bago magpatingin sa doktor.
3: Alas 7:25 na po umaga, 7:25, sinuong naman ang mga kumuha ng civil service exam kahapon ang baha para sila yung makaabot sa testing center. Hindi alintana ng examinee sa Bulacan at Pampanga ang baha at malakas na buhos ng ulan dulot ng habagat. Sabado, nung inanunsyo ng Civil Service Commission na suspended until further notice ang career service examination para sa professional at sub-professional levels sa mga testing centers sa Metro Manila. Suspendido rin ang pagsusulit sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Baguio City, La Trinidad at Abra. Inaabisuhan ng mga apektadong examinee na antabayanan ang kanilang update hinggil sa rescheduled examination sa kanilang official social media pages.
1: Pagpapakalat sa social media ng mga maling video at larawan para palabasing matindi ang pagbaha sa La Union. Ginastusan daw ng 5 million pesos. Kasama natin sa Balita Radyoman Grace Mariano.
4: Sa pagtaya ni House Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega V ay umaabot sa 5 milyong piso ang ginastos para magpakalat ng fake news sa pamamagitan ng pag-post ng mga peke o misleading na mga video at larawan sa social media. Sabi ni Ortega na isa sa mga endorser ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, ito ay personal na pag-atake sa kanya kung saan pinapalabas na matindi ang pagbaha sa kanyang kinakatawang lalawigan. Di ni Ortega ang katotohanan, ang larawan at spliced video na ikinakalat sa SOCMED ay hindi baha kundi malakas na agos ng ilog sa La Union dahil sa malaking volume ng tubig ulan. Kaya naman apela ni Ortega sa publiko suriing mabuti ang mga larawan at video bago ito i-share sa social media dahil naghahatid ito ng fake news na maaaring magdulot ng panic o pagkabahala.
5: Personally po, targeted tayo ng malaking hit, about 20,000K yung engagement sa kayong targeted hit sa atin. Biktima po tayo ng fake news at biktima po tayo ng sunod-sunod na spliced videos, fake photos, exaggerated photos at halatang halata po na binabagyo na ating probinsya, meron pa rin po mga taong nag-spread ng mga ganitong kalokohan at para lang manira ng tao. Ngunit hindi naman po natin iniinda. Ang gusto po natin maalalayan po yung mga tao during the times of sakuna. Ang tansya po ng team namin, ginastusan po tayo ng around 5 million para lang makapag-add saka makapag-advertise.
4: Dagdag pa ni Ortega, walang nasira at wala ring ghost flood control project sa kanyang distrito at yung mga lugar na binaha ay catch basin at walang flood control projects. Samantala, nagpasalamat naman si Ortega sa mabilis na pagkilos ng lokal na pamahalaan sa La Union at mga local teams na maagap na nagsagawa ng paglilikas sa mga pamilyang apektado ng paghagupit ng matinding sama ng panahon. Ayon kay Ortega, nadala na sila sa mga nakahandang evacuation centers at patuloy na hinahatiran ng tulong. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
3: Sa gitna po ng mga perwisyo sa ulan at baha, may magandang balita naman sa mga motorista dahil sigurado na raw po ang rollback sa produktong petrolyo bukas. Batay sa huling pagtaya, maglalaro sa 4 hanggang 5 piso ang bawas presyo sa kada litro ng diesel, gasolina at kerosene. Nakaapekto pa rin sa galaw ng presyo ng krudo ang pansamantalang paghupa ng tensyon sa Middle East. Inaasahan naman maglalabas ng official price adjustment na itatakda ng Department of Energy ngayong araw na ito.
6: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
1: Sinuspindi na rin ang pagpapatuloy ho ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantug Jr., bunso dito ng ipinatupad na work from home setup sa mga kawaninang Senado dahil sa inilabas na kautusan ng Office of the President. Magpapatuloy naman ang paglilitis gayon din ang plenary session ng mataas na kapulungan bukas, August 11.
3: Labag sa batas ang paglagda sa anumang dokumento gamit ang pekeng pangalan. Iyan ang naging pahayag ni House Prosecutor at Bicol Saro Partylist Representative Terry Ridon kasunod ng mga isiniwalat na acknowledgement receipts para sa mga tumanggap ng confidential funds ng Department of Education at Office of the Vice President. Ayon po kay Ridon, may intensyon na linlangin ang publiko sa paggamit ng peking pangalan at pirma para makamkam ang kaba ng bayan.
7: I think as soon as we get to looking at each and every signature po, dyan ho natin maipapakita na hindi po ito magkakaibang mga informants, hindi po ito magkakaibang binayaran para sa impormasyon, kundi iilang mga tao, iisang grupo lang po ang pumirma para po dito.
3: Naniniwala po ang kongresista na may pananagutan si Vice President Sara Duterte bilang accountable officer kahit may mga itinalagang special disbursement officer para sa confidential fund.
7: Sa dulo-dulo, yung pong paggamit ng pondo, kailangan po ng pera eh. Kailangan po ng pirma nung pong head of agency. Walang lalabas na pera. Walang cheque na may issue. Pag wala kong pirma ng head of agency. At mismong yung taga-COA po yung naglinaw.
3: Si House Prosecutor Terry Redondo.
8: Network News.
1: Philippine Reclamation Authority binantaan umano ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Ayon po yan kay Senador Ping Lacson. Kasama natin mula Senado Radyo Mancon de Batac.
4: Isiniwalat ni Senator Ping Lacson na binantaan at pinressure ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang Philippine Reclamation Authority o PRA noong nakaraang taon, kaya natigil ang naunang investigasyon sa reclamation sa Laguna Lake na sakop ng lungsod ng Taguig. Batay anya sa impormasyong ibinahagi ng mga opisyal ng PRA budget deliberation noong November 2025 ng Office of the President, kung saan ipinatawag sila ni Cayetano sa kanyang tanggapan at nagbantang ipasususpindi ang deliberasyon sa budget ng OP. Dahil na pressure ng mga ito, hindi na lamang sila kumibo, dahilan kaya naantala ang investigasyon. Sinabi ni Lacson na ngayon ay masigasig ang PRA na maimbestigahan ang umano'y illegal na reclaim sa lupa ng Taguig na posibleng makagenerate ng kita oras na mabawi ito pabor sa gobyerno. Nauna sinabi ni Lacson na ilang taon nang ipinapakitang flood control at mitigation projects na mga Cayetano ang reclamation operations sa bahagi ng Laguna Lake. Gayunman, kahit sinasabi ni Cayetano na ang nireclaim ay government property, kailangan pa rin kumuha ng mga permit at dokumento ang Taguig mula sa PRA, Laguna Lake Development Authority at Department of Environment and Natural Resources bago magsagawa ng reclamation work. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batac, Tatak, RMN.
3: Tinanggihan ng Department of National Defense ang panawagan ng China ang abandonahin ang posisyon sa Baho de Masinloc. Kasunod na rin niya ng akusasyon ni Chinese Ministry of National Defense spokesperson Chen Xi na nagsasagawa raw ang Pilipinas ng hindi lehitimong gawaing lumalabag, soberanya at karapatan sa South China Sea. Buwelta ng DND, matagal ng bahagi ng teritoryo ng Pilipinas ang Baho de Masinloc. Iginit pa ng ahensya na pinagtibay ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at ng 2016 arbitral ruling ang mga maritime zone at entitlement. Ipagpapatuloy ng ating gobyernong pairali ng soberanya sa Baho de Masinloc at hindi raw pasisiil sa mga maling naratibo at paninira ng China.
1: Sa iba pang mga balita, 7:33 ang oras ngayon. Pag-aangkat ng mga animal meat mula sa 7 bansa sa Middle East at Europa. Pansamantalang ipinagbawal ng DA. Kasama natin sa balita sa Excel Radyuman, Chelsea Arcilia. Chelsea.
9: RNN Live Report.
10: Pansamantalang sinuspindi ng Department of Agriculture o DA ang pag-aangkat ng mga buhay na hayop at piling produktong hayop mula sa 7 bansa sa Middle East at Europe dahil sa mga kaso ng foot and mouth disease o FMD. Kasunod ito ng opisyal na ulat ng Food and Agriculture Organization of the United Nations na may outbreak umano ng FMD virus serotype SAT-1 sa Azerbaijan, Bahrain, Cyprus, Iraq, Israel, Kuwait at Palestine. Kabilang sa ipinagbabawal ay ang pagpasok ng mga buhay na baboy, baka, kalabaw at iba pang hayop na madaling kapitan ng FMD, gayon din ng sariwang karne, pasing, talaw, hog, tungay at similya ng hayop alinsunod na rin sa Department Circular Number 39. Sakaling may magtangkang magpasok ng nasabing mga produkto at buhay na hayop sa bansa, inatasan na ng DA ang mga veterinary quarantine officer na harangin at kumpiskahin ito. Layo ng inisyatibo na protektahan ang sektor ng pangahayupan sa bansa laban sa isa sa mga pinaka nakakahawang sakit ng mga hayop sa mundo, habang pinangangalagaan ang good or food security at kabuhayan ng mga magsasaka. Ang foot and mouth disease ay nakakaapekto sa mga cloven hoof na hayop gaya ng baka, baboy, kambing, tupa at kalabaw na maaaring makaapekto sa produksyon ng mga hayop, pagkaantala sa supply, pagtaas ng production cost at malaking pagkalubi sa mga magsasaka. Kasama mo sa DZXL RNN Manila, Radyo Magselfie Arcilia, Tatak RMN.
3: Anti-chismis ordinance ipinasa ng isang barangay sa Pulamulok, South Cotabato. Kasama natin sa balita Rajuman Brian Oñate ng RMN General Santos.
11: Dahil sa pagtaas ng mga kaso ng mga sigalot sa kanilang barangay na ang punot dulo ay chismis, minabuti ng konseho ng Barangay Landan sa munisipyo ng Pulumulok, probinsya ng South Cotabato, na magpasa ng isang batas ukol dito, ang Barangay Ordinance No. 8, Series of 2026, o ANNA Ordinance Prohibiting Malicious Gossip and Providing Penalties, ang naaprubahan ng Sanggunian Bayan ng Pulumulok para ipatupad sa nasabing barangay para di umano ito sa mga mahihilig sa chismis. Ayon kay Barangay Kagawa Joey Mingito, ang author na nasabing ordinansa na ito ang kanilang naisip na paraan para maiwasan ang kaguluhan dahil sa chismis. Ang nasabing ordinansa ay may kaakibat na multa, 1,000 pesos sa first offense at 1,500 pesos naman sa second offense, o maaaring mag-public apology sa social media kung mapatunayan na nagpapakalat ng maling impormasyon laban sa kapwa. Naging positibo naman ang mga residente ng landan na ukol dito. Anila, mas mabuting may susunod ng batas para hindi mapamarisan ang mga nagpapakalat ng chismis at pagmulan ng kaguluhan. Kasama mo sa RMN General Santos, Radyo Man Brian Unya, Tetatak RMN. RMN
1: Network News. Gadget shop sa Umingan, Pangasinan, nilooban. Kasama natin sa balita si Idol Joanna De Vera ng IFM Dagupan.
8: Yan yung ginawa nila, oh. Binasag nila. Wala silang tinirab. Kinuha nila lahat. Siniran nila.
12: Pinasok at ninakawan ng mga hindi pa nakikilalang salarin ng isang gadget shop sa Poblacion East, Umingan, Pangasinan madaling araw nitong Linggo, August 9. Batay sa paunang impormasyong ibinahagi ng mga may-ari, dakong alas 3:45 ng madaling araw umano ng pasukin ng establishmento. Sinira umano ng mga salarin ang padlock ng roll-up door at binasag ang glass sliding door upang makapasok. Kita rin sa CCTV footage kung paano tinangay ng mga salarin ang iba't ibang gadgets na paninda, pati ang pagbuhat sa vault na nasa loob ng shop. Isang puting Hyundai Stargazer naman ang sinasabing posibleng ginamit na getaway vehicle ng mga salarin. Gayunman, hinihintay pa ang kumpirmasyon ng Umingan Municipal Police Station hinggil dito, kabilang ang posibleng pagkakakinanlan ng sasakyan at mga sakay nito. Nag-alok naman ang mga may-ari ng 200,000 pesos na pabuya para sa sino mang makapagbibigay ng impormasyong makatutulong sa pagkakakinanlan at pagkakahuli sa mga responsable. Na-report na sa Umingan Municipal Police Station ang insidente at nagpapatuloy ang investigasyon. Narito, ninakawan din umano noong nakaraang taon ang tayog branch ng parehong negosyo. Palaisipan ngayon sa mga biktima kung paano naisagawa ang pagnanakaw nang wala umanong nakarinig sa ingay mula sa pagsira sa tindahan at sa alarm nito.
8: Pangalawa na po ito na napasok. Last year sa tayog. Ngayon, wala pang pinasok na naman itong Umingan. Kinuha nila lahat dito.
12: Wala pang kumpirmasyon mula sa pulisya kung may kaugnayan ang dalawang insidente. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatak RMN.
3: Yung mga organizer ng Sinimalaya ay happy raw sa suporta ng mga Pinoy sa pelikulang Pilipino. 19 na film entries, mapapanood pa rin. Entertainment balita ni Myra Jane Asayaw.
13: Very happy ang organizers ng 22nd Sinimalaya Philippine Independent Film Festival sa mainit na pagtanggap ng mga Pinoy sa mga entries this year. Sa interview ng DZXL News, sinabi ni Sinimalaya Foundation President Loris Guillen na hindi niya ine-expect na all-out pa rin ang suporta ng mga cinema goers sa kanilang mga pelikula sa kabila ng pagkakasabay ng Sinimalaya season at tag-ulan.
14: Oh, I'm very happy about that. This is a weekend crowd already. Despite the rain and the depressions, the tropical depressions, that the people have not been discouraged from going to the theaters. Sinimalaya has always opened in August, which is typhoon season. And so, alam na nila what to expect. It's jacket season.
13: Yeah. Say pa ni Guillen, interesting daw ang lahat ng entries this year dahil sa pagkakaiba ng mga ito kumpara last year.
14: And so far naman, iba-ibang subject matters, magkaiba. Unlike last year na medyo may mga similarities, but this year magkaiba. It's interesting. I have to think about it. I've just seen them once. There are some that I like, and then very much, and some that I have to think about.
13: Dahil dito, may paanyaya si Guillen sa lahat ngayong Sinimalaya season.
14: Gusto ko lang imbitahan ng lahat, lalo na yung mga estudyante, lalo na yung mga ipinanganak after nagsimula ang Sinimalaya, para makita ninyo kung ano mga produkto ng bawat age, bawat generation ng Filipino independent filmmakers, at ang gusto ko anong mga subject matters na gusto nilang ibahagi sa mga katulad ninyo. inyo.
13: Mapapanood ang 19 entries ng Cinemalaya sa Shangri-La Plaza, Gateway at Ayala Malls hanggang August 18. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Lunes. Ako si Myra Jane Nasayaw. Tatak, Arimen.
1: Congratulations sa inyong Cinemalaya coverage, Myra Jane Nasayaw and Cheska Mia Rosal.
3: Good job!
1: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabya.
15: Live via satellite. RMN News Nationwide.
16: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
17: Headlines, ato ang mga balita. Pagpalapad sa Echo Station diha sa South Road Properties kun SRP sa siyudad sa Sugbo, ipadali ni Mayor Nestor Archival. Duha ka mga senior citizen, apil sa limang nadakpan sa managlahing anti-illegal drug operation sa Padilla 7. Itong Sabado, ang duha ka mga senior citizen, atlan nga naghingos pagsyabo sa drug den sa Ermita. Samtang sa sports, Pacman nagpaabot pa sa final negotiation kung kinsa ang iyang makontra. Samtang Alex Ayala versus Benchik karong buntag sa round of 16. Okay na itong mga headlines.
16: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
18: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
19: Nadiskubrihan na nako ang the end sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit ug katulo nga tutunlan, tangtang pa gyud ang mga viruses o bacteria nga mohinungdan ini. Maong end gyud ang katulo og sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorosidine digluconate is the generic name of Sulmiox throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kaya dunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
21: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
23: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
24: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
25: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
26: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
24: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na seal na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
25: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
26: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Sa imong mata, matagadlaw.
27: Available na sa Mercury o mga suking butika.
28: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
2: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot yung 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
0: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. Bilberry.

0: San Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Mga idol, sagad sunod-sunod ang mga gibuhaton. Naa ang mga programa, pakigistorya sa mga tao, mga events o guban pa. Kaya raman na to basta wala istorbo. Sama sa ubo nga samukan kanang non-stop o dunay kauban nga katulo sa tutunlan. Dili pwede maistorbo. Kinahanglan padayon ang pagtabi o ang programa. Maong ako personally, 2040 dayon, mutabang sa pagtangtang sa pangatulo sa tutunlan. Tungod sa post-nasal drip, human ang dry non-stop nga ubo padayon nagkumbati. Kaysa 2040, mas dali ang mag-focus sa mga kinahanglang buhaton aron padayon ang kumbati kada adlaw. Basta 2040 quality kana tungod kay ginama sa Unilab. Ubong makulit, just stop it. Mag 2040 lang. Alagang Unilab kana. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of 2040. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
3: ECS! Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home o mas pirmi na pud maghugas sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo, sulid pod nga mutangtang sa bacteria. Maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
4: Gigutom na ba?

0: ngayon nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man po, Lauro. Luna tay maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang kini pagpalikon sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga aduna nay mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o guban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, na atanhimutan sa Osmeña Boulevard, kalampaingon sa Kapitulyo, duol sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Doc. Samtang sa Consolacion Brands nato, anaata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Branch na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na, ayaw dawata. Para sigurado, adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
2: Oras sa DYHP, Aramen Cebu, alas 7:50 na. Mayong buntag pag-usap mga kasama sa nga ni Radyo Man Ken Galenea. Ako gihapon ninyong makauban karon alang sa dugang mga balita, dugang mga news updates karong buntaga. Ininyong Radyo Man Marisa Abadies. Sa di pa sa detalye sa itong mga balita, ariyong nata sa itong Answer to Win promo. Andam na ba inyo ang mga cellphone o inyo mga tudlo? Andam na na mga kasama ha? Kay mag-answer to win promo na ta karong mga oras ha? Ayun na kay ni ato ang pangutana. Apan ayaw kalimot sa promo mechanics? Inyo hang sundon? Aron mo qualify mo sa ato ang answer to win promo karon? Simple na kayo. Follow ang mga official Facebook pages sa DYHP RMN Cebu. All capital letters ka na. 1.3 million followers na. Ingon man ang official Facebook page ni Attorney Rufil Fernandez Banyo. Doon na ka na yung blue check mark. 1 million followers na sa. Ayaw mo pailad sa mga ilang mga Facebook page din ha nga DYHP o Attorney Rufil. Aritas legit. Aritas lehitimo gyud. Nud anay nga Facebook page DYHP RMN Cebu kang Attorney Rufil Fernandez Banyo. One mo follow sa ato ang mga official Facebook pages. I-like o i-share ka na ang ato ang Facebook live karong mga orasa. Onya, tubag dayon mo sa saktong tubag diha sa comment section sa ato ang Facebook Live. Amang goy uban mo tubag ato sa nag-live na previous nga Facebook Live na to. Sa unang radyo, unang balita. So, kung ma-appeal mo aning answer to win promo karong mga gutlo ah, ari sa ato ang Facebook Live yun nga mo comment. Onya, ayaw nag-i-private inyo ang mga profile, i-public ka na, kaya ma-disqualify mo. Hindi na nato ma-verify inyong hang tubaga. Inyong hang pagsunod sa ato ang promo mechanics. Arin na ta sa ato ang pangutana. Kung naminaw mo sa ng headlines, mga balita, updated ng mga balita, gikan pagganihang kadlaon, ang tudkarong mga orasa, why problema makatubag yun mo sa ato ang pangutana karon. Kagahapon, doon ay gipahigayon nga dakong sporting event sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Mao ni ang pangutana. Unsa katong sporting event nga gipaygayon kagahapong adlaw? Dominar kini og mga langyaw nga mga atleta nga maoy midaog sa maong kalihukan. Duna pay mga celebrities nakita sa mga spectators didto. Lapu-Lapu City. Unsa may tawag atong sporting event? Dinhi gipaygayon sa Lapu-Lapu. Ala, sige, tubag na. Diha sa comment section. Ato i-verify inyo ang mga tubag o inyo ang pagsunod sa ato ang promo mechanics. Unyang taod-taod. Ang swerte yung makadaog, makadawat og 200 pesos GCash. Ari na ta sa detalye sa itong mga balita. Pagpalapad sa Eco Station diha sa South Road Properties kuna SRP sa siyudad sa Sugbo. Ipadali ni Mayor Nestor Archival. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
3: DDDYHP RMN Report.
4: Ipadali ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang pagpalapad sa Eco Station diha sa South Road Properties kuna SRP. Kinaman makakuha 145 milyon pesos gikan sa sudong kagamanan alang sa Material Recovery Facility kuna MRF. Ang Eco Station gingon sa mayor nga makaproses og 30 ka tunilan ng basura sa dakwayan matag adlaw. Kung marugangan ang MRF diha sa Eco Station, ningon sa Archival nga laing 30 ka tunilan ng basura sa unya ang maproses niini.
5: Para makatabang sa pag-reduce carbon na pag-reduce ning another 30 tons kaya naka-reduce naman ng 30 tons. Although gamay kayo, pero sige na lang kung mahumana na ano sa ilain ng mga 30 tons.
4: Si Mayor Nestor Archival, para yun hinong labay sa landfill sa lungsod sa Alaginsan ang katuswan pa katunilan ng mga basura sa syudad matag-adlaw. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
3: Radyo mo nationwide.
6: Basis sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 level sa tondugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikin ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors o kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breast feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
7: Ohoy! Kidney care time!
8: Perhesyon ning magpadialysis. Gasto kaayo. Maayon na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
9: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
10: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care!
13: Man, kita mo bang nakikita ko?
14: Oo nga! Kita!

0: kitang-kita.
1: B-Med Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Med Premium, kitang-kita ang galing.
5: B-Med Premium, kitang-kita ang galing.
6: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
6: Wow, alang sa naay katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
5: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
9: Oras alas 7:58 na. Naintudling sa ito ang mga balita. Duha ka mga senior citizen. Appeal sa lima nga nadakpan sa managlahing anti-illegal drug operation sa PDEA 7 itong Sabado. Ang duha ka mga seniors na atlan pa nga naghingos og sabo sa drug den sa ermita. Kasama mo sa balita. Radio Man Arnold Bustamante.
10: DYHP. RMM Report.
11: Lima ka mga drug personality duha kanila mga senior citizen na ang nadakpan sa managlahi nga anti-illegal drug operation sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 ug kapulisan sa sudet sa Sugbo niadtong Sabado. Unang operation ay tabo kini alas 11:40 sa buntag din usa ka drug den ang gibungkag sa PDEA 7 uban sa Carbon Police Station 5 sa Cebu City Police Office sa sitio panagdait Parangay Ermita nga miresulta sa pagkasikop sa upat ka mga suspek. Duha nini mga senior citizens. Si PDEA 7 Director Joel Plaza nila sa nadakpan nga mao'y target sa operation nga si alias Uyok, 40 anyos nga mao'y nagparagan sa drug den. Lagi sa nadakpan ang tulo ka mga naatlan nga naghingos og shabu nga silang alias Elizabeth, 60 anyos vendor, alias Uming, 60 anyos standby, og alias John, 30 anyos e-bike driver nga puros taga Ermita. Nakuha sa mga operatiba ang mga puto sa shabu nga motimbang sa 11 gramos nga doon ay estimated average market value nga 74,800 pesos by bust money o mga drug paraphernalia. Pagka alas 5:21 sa hapon, laing drug personality ang napusasan. Human bibarigya kinig shabu sa usa ka undercover agent sa PDEA uban sa Mambaring Police Station og PNP Enforcement Group Special Operations Unit 7 sa Caimito Street sa Barangay Mambaring. Ang nasikop gila nga si alias Jerry, 44 anyos nga nagpuyo sa mga lugar og nabutang sa listahan isip high value individual. Nakuha kan Jerry ang usa ka pakete sa shabu nga motimbang sa 100 grams nga doon ay kantidad nga 680,000 pesos, lagip na ang buy-bust money, cellular phone o sa kamotor o gabang ebidensya. Ang mga nakuhang ebidensya ginusunod na kini sa PDEA 7 Regional Laboratory alang sa imong chemical analysis samtang giandam na ang kaso batok sa mga suspek. Mato ni Lee Alcantara, Information Officer sa PDEA 7, nga usa ka buwan nilang nagipaubos sa case build-up ang drug den sa ermita. Gingo makabaligya ang nagparagan sa drug den o 5 na tunas sa 10 grams nga siya bumatag simana samtang si Jerry sa Mambaling makabaligya sa batod pa kini o 300 sa 500 gramos sa sabu matag simana. Ang mga suspek na nasa kustudiya sa buhatan sa PDEA 7. Kasama mo sa PDEA 7 ang inyong radyo man Arlo Samante Liway HP. Tatak, aramen.
10: Radyo mo nationwide.
12: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinaka